0: akibona pure gold ibile ke amogela fa le overdose ka mo studiong o tsa gale radio a gale ba re ka mo tenteng
1: eh ka tenteng
0: na ke tsuru tenteng ona be le ka ba ga se ba gale ko amogela mo dieletse ka mo tenteng
1: yeah ba re ka fosha ka tsona di tapo
0: eh ba ra di fosha di tapo ke tsa uwe
1: that's all right man
0: How? Baba sa tsebo re tlatla re go fitla go AI yo.
1: Agiri it's on a le a gore ge mo storing go tshe motho a betha motho a re tshe o kwe.
0: Eh. Eh. Even. Kore mara gale batho mdi. He batho ba sa tsebo re. Re go tla fitla nako le gore batho ba tlo gopela lenyalo gore motho a firie ka dilo ba re ke di Facebook.
1: Good money, Mr. Fanta. Awa.
0: Yeah. Umana ale khanya ngwana nyana ona a khanya a fitla. Hey, o tla ba opela ke ale tsaba le rato ka mohala. Ha fitla go bona tshwenla ntongwe. Eh ora wa mana ne ke dlala man.
1: Yeah.
0: Ah ne ke tsamika. Yeah, keep you gold overdose.
1: Yeah, no le khone le re se re dikagapa ka nnete. Pure gold bo ntate moloi ke ba bona ke ba le batlo etse go host ba tshe fela le khone ba tlo host a kere.
0: Yeah.
1: Ntate moloi.
0: Right, nga le tsapara ka mogola le khelang le apere.
1: Kar
0: ke winthe kwa tony.
1: Ba tsaba bana ba pefo.
2: Oh, go go re tla studio. Go go re tla studio.
0: No, le change le me ka mogoba le tswang ga ona le bo le mo ba le bona.
2: Re tla ka ditjobo mo.
0: Hey! Yeah, Mr. Overdose ba tswa ba ile ba thoma mmino o sa tloile ga mo ile gore kudukudu a kre wa bona mmino a ona o ile sedumeding.
1: Wa go ikgetha.
0: Wa go ikgetha ba tswa ntse ba sa gopola gore sedumedi se ka tsamaisa na le majwa bo. Ntate mo loyi go tlile bya.
2: Awa ebe ile gore fela radio statement.
0: Yeah,
2: and a sa dira ga statement.
0: Okay.
2: Mara ba le ba tompe Texas ka ba dumedi. Ya thobela. Mollo gona. Re le bagela go bua mo. Yo pia Mr. Fantastic. Re be radio statement jwa ka ka ke bolela. Statement se se rego. Modimo botse botse o lebeletse pelo e bile o nyaka pelo ya motho.
0: Oh yeah.
2: E seng botse botse gore o jwang wa pere jwang go diragala eng go tsa o.
0: Oh yeah.
2: Ke statement se o re se dira kana ka go. Ke ka mo re be re buisa dipotsiso ya gore la how le ting na
0: e la khole
2: le khona
1: yeah le di go shetse ntate mo le go tsana le di go shetse tsana le bo e la kho bo hamba satane Jehova thulo moya
2: yes
1: go shetse lena ke di tlabolane fela
2: amen
1: ke mangwe go etla ka tlhaloganya gore go ngwadiwa eng ka le khone le mokosheng eng
2: Abere dula re le mmogo na go ntse dintshi kerekeng re mmogo ka gae re mmogo everywhere re mmogo rura re bolela re dula re opela everything re be re di mmogo rwale o mongwe be re ga thoma go sha kua a go boka mboka ka background re phola thoma ka moki ya background re this face of Freddy waka kwala thoma ke ya background you know so at the end of the day ho tshele gore ka moka ga rena re dira selo se le sengwe e be le gore obvious re tlo beya motho ka utepe le gore a wa mona wona mokhala ba gešu ka gore nna o le studio a wa kitimela kwa o fitla o di ese le sela you pedo che be re di dira mmogo you pa re teletswe pele ke Freddy morwa kwala
1: yo kopano ba re ke matla ke bona re ga ntshi go phela go lidi ntate Paul Mole ke ena ga ntshi nyana phela di go gape
2: age
1: ntate Paul sefatlo sa tloga se tloile le go dika go le re ba tshele ba bantsi gona ba le ge ba ikore bolela ka pure gold sefatlo se se nagana ke sa ntate Paul
3: ya ke sa ha ntate wa ka
1: le ntjula gago o thomile go opela neng
3: a nka re ke thomile go opela ke santse le ke le monyane haholo ntse re gola le re le ka kwa ko Durban ko Natala.
1: Oh yeah.
3: Ya re le banyane re na le bo ntate Pet Kwala le bo ntate Sthembiso Kwala Sandile Kwala.
1: Eh
3: ke re fela kana kwe u ntate Moloi naso fitse.
1: Mm.
3: Bo itse ha sa tla yena ka marathon ya.
0: Yeah.
3: Kwa sinyega.
0: A tla fitla mo a fitla Moloi ya le lawyer. Ke rata gore ba doi kwa ke kosha ye ile le tsi ya le sha mangkala ka lengeli sha go dimo kosha.

0: Biale la kopana kae ka re o ka rena ko nngwe le gonne go ba fa o le bo bo blondi makene la kopana ka ntate mulo tibishang ba le nang le bona ka re ka re dia phosho fa ke pure gold
1: ye ke pure gold
0: yeah
1: re sepela mmogo
0: yeah
1: ke mo rena mulo ya ke re biale le tobitsa ena ka re le modoiji
0: eh
1: Yale mo ke na le Paul Gwala lead singer
0: ya
1: stopa se sa pure gold ka mo ke na le mo rena Patrick Mbuso wa ga Gwala ge ba lebelane ke bo buti o ke ngwana ra mogolo o ke ngwana ra mogolo wa yo a grele ba bona Yale e se plaka no mokgwe putse show e be ire re kopane kae
0: ya
1: re dithomile kae tsa batse botse botse blondi o hwetse se hlopa se sa pure gold City stage in Kakereke nya khale ya apostola.
0: Okay.
1: Old Apostolic Church.
0: Oh.
1: A kwa molodiwo. A urata. Gere fologa stage. Ara o waban. Ariyeng studio.
0: Yeah.
1: Ariyeng studio.
0: Yeah.
1: That was 1985, eh? Before 85.
2: 85.
1: It was 85. 85, eh? Ariyeng studio.
2: Yeah.
1: O waro tona ka studio.
0: Tsamaya le rona.
1: Tsamaya le rona.

0: Tenta muito que aprender.
1: batheletse ke tswa re mo lengona le kwa bose man le kwa bose ka bo ba re radio ke theater of the mind gore mo ba lengona ba theletse ba tseba dadu mulo ke mogashi wa tseba o dira lefase la gago a dia re ba le bone ka ka litlola moya mo ba lengona
2: mmitobodi and ba itshwere ga botse ba gele ba botse ba kerata ka mogho ba lebelagang ka gona what's about good ba glowing
1: yeah
2: no no ba butcha spirit sa bona ke sefe
1: le ya le sale ka mogore le tsebang ka gona magaletjo fale e ka ba spirit ke sefe
3: spirit ntate nka bulela ka gore ke go ke go itswara
1: yeah
3: yeah go pula o itswere hantle se o setsa gore le ba batlang ka go morago bana especially bana ba rona ka gore tsi ba gore matsatsing yana ba kena dinthong tse sing right dithithifatsi dinthotse tshwana le bo bujwala dinthotse jwalo yanong rona ha re leza di ba le ha dinthotse tshwana le tseo ke ka ho ntse re shebagala re le banyane
0: re iphilela ka evangeli ntwe botse ke bogolo jwa modimo bo swanetse bo bonagale sebopuong sa gage e le go motho boiswaro ro re thuswa le ke modimo re re kgone go te swara ka tsela re te swarago ka yone ke ka moo e re molleboga nako e kgolo le enyane ga se ka go tseba se botlhale jwa rena le go fitlha moo go tsoga go tla mo legono ga se go tseba ga rena ga se botlhale jwa rena yopea ke morauwa ntate modimo
2: ei mona ntatemoloi wa sekwateng kwetša sepedi fa
1: a se go tang kwetse
2: yeah
1: o go tang kwetse ke ge le gore o nyakana le mantsho
2: oh yeah ke re gore o wa se
1: yeah
2: yeah
1: enda mone wanga
0: ma tshelo na bude
1: o tweetan
0: na ri yone o tweeta
1: ai a nana kakhathe
0: kezo
1: a ri kole buanga ma
0: nda yo nduna ne ndi mukwasha
1: ba mukwasha
2: ba mukwasha ba benda
0: ene ndi ne mukwasha wa vukuma
1: aba vunga si
0: ba mu nge ivenda u tshiswika hone wa na vana vho maranga dzi kholomo nga masheleni nga minimini
1: bone
0: ne ndi ndothe ndo mara unga lunanga ndo tsadzi tabana dza tengwe
1: etengwe nge
0: uyanga
1: okay
0: nda wana ba keguru na bakala vho dzula nda ri kha kha ba dzielo nanga lwa vha mphendo uyanga na mafumakadzi
1: e vhathu vha mutimo
0: nga uraro nda taku ndo do mokhoa
1: vha jamsa
0: khezwo
1: ba da
2: vho khomo ko chamba na tshivendo mus
1: Ba fana na nanti film ndi mutwana amba ndi musholo mbini.
0: Oh, wa mutwana ba bone.
1: Eh ndi vhangedzwa yani.
0: Ehe.
1: Eh. Hela mapungu bende yashu.
0: Mapungu bye.
1: Nga manda. Ke nwe ya dimphotsa ntate moloi ge ke tshile motabeng tsa Pure Gold tsa go gona go bolela maleme a mantšintši ke tsapa re ke se sengwe se leng gore se tloga se letjwala mogola belo ka sehlopa ke bolela maka. O gona le la le kwa sechase vendalen
0: e di go
1: di gone ka biela ka Pure Gold
0: e di go
1: o tswana le feng.

0: now.
1: So what about number 10?
0: Number 10.
2: Respect. Respect. Yeah, but come back and need.
1: Right, Mr. Overdays, here to how an alibonam. Give a project deal over Rabiale Le Swarani Leon.
0: Rabiale Re Swarani Le Pure Golden. Re tlo ba fa yona ene ya trefa man ke be ya trefa ya kwagala
2: phiko je khwempya era gore ina le ba diragatse ba baswa ka mogare ga yona
0: botse botse a wa ke rena jwa le ka ge o re bona re re tle re bue taba ye gore ke ka mo bua re leboga modimo ka nako tso je ka moka ge re thoma jwa le ka sehlopa sa Pure Gold re le bana professionally re be re le bana ba 11 ke moka e be le gore re lahlegelwa ke Themba Nkomo ra lahlegelwa ke Gift Gwala ra lahlegelwa ke Sandile Gwala ra lahlegelwa ke Sthembiso Gwala ra lahlegelwa ke Dumezweni wa Gwala Raje research ge o bolela ka Pure Gold yela o tloba la rena re le mo Paul Gwala Mbuso Gwala Matthew wa ga Moloi Lord Gwala o santse lo gona Freddy Gwala re ba hlano you be active members right now ja Pure Gold ke bona ba ba bona go wa le mo album ye re bolela ka yona re le busy ka yona e tlao wana ba
2: ke a borara ba ba lena bo
0: age yo pya pele ga gore Sthembiso a re tlogele le lentjula ga ge le gona mo u ba se tsa le tsentse a kere re mmolokile neng ka Sthembiso ngwa go feta kere ka February yes
2: bana moya go re ba le ka khutso amen re tla phela re mo popole bile dikoshe tsa ga ditla direla gore re kgone go mogopola go le go feta
0: yes yes
2: yeah no ka nnete na re thabetse gore le kgone go fitla megong ya gaxo ka sebele ntate moloi la re ona re le kgone go tla mo re leboga kudu ka maatla re tle tso tsang pele mošomo o mo botse o le dirago re le botse gore re a le rata ba le ka maAfrika borwa ebile re tloga re le motlotlo ka lena ka dinako ka moka
1: ntate moloi ke tla rata re bathiletse babedi ba bararo ba letshware ka mogala morago ga fao e be e le gore re a itswalela 086 000 2452 setlhopha sa gale setlhopha se le se ratang kudu sa o ikgetha Pure Gold dumela
3: mošate awa tsapa seng sa tiko go se se farisa kgolo mara pitse sha ka se
1: ba tlhele di
3: pitse sha ka se a ba tsapa go kala maloko a bana ba bona na mo go tiko go ke bana ba bona le bana ba go tlela pele ka yona na tsaba le ka le go a itse ka mo tsai ka ma mthapo mushat
1: mushat Isaac ya
0: mushat mo go le re go rabe morena re re e ya bana ba rena ba swanetse ba tsenetseleng ye re santse re šomašomana le ntlo uwe gore ba tla ba tšee ntlwe ba itsweletsetse ba ise pele
2: yano ka nnete le nabe ke tloga kekeng ya ka go o bo ka ke boitšhapotšhela gorena maloko a kgwe a maswa motlho mongwe le na le maloko a maswa ele re ke Pure Gold ke lebeletse taba bana ba lena ke rao gape dikgware di santse gore di tsweletse dikgware
0: amen amen
1: tabela fa mošate dumela
4: enda
1: mone wanga
4: ore
1: tšhidadamoadi tšhofokano tšhatsa
4: nda dinebe utsa banna bao
1: nda
4: banna bao ba etela ba kubeja fo flora ya go nna go go tsaya re nna ka nna go tsela ka bona nna ba tsela mo ga ja re ba tsela ya o ya ga tsela tena
0: re be re tlhatlha weshu re be re fa molaetsa le le hono re santse re nyaka go tswela pele re fana ka molaetsa minong wa rena
4: o ja le bo
2: gore re tshelete ba sa enyake
0: yona e be tla e be swanetse tle ka nako ya yona o pia re swanetse re thobe re die moshomo mushumo o tla bitsa chality
2: ke nnete
0: tsobele
2: ke nnete ba ne ba thoba ntshi ba no na gana re ge ba tsena di industry o sentse re mashelenga na pano thoma ka go tsena ka re ga mraba di satlo
1: right re ntse mo tele jo mafelo re tswalele tobele FM shate
4: eh le kae na
1: re gona le kae
4: re gona ana gore o tla mo go tsilela ya ya Fred Gwala
1: efi
4: e la mo video ne a etela a e direla amadamara yo amadamara
2: o nya ka dopse
4: ke nya ka dopse
1: a ke tla bona le ntate moloi ba tla mpotsa re re khotsa bya
4: okay ke di sentse tsa bona ka mo tsombi sa mme
1: okay tate moloi e reng re tshe na kwe ntate kwala ntate a buleli ka fa
2: tate mbuso ka mo
1: tate mbuso
2: a se motho a dipolelo
1: yeah ra krata o tsena go ke tloge ke le ya ke tsena go ke le lebogwe kudu ke la ba rata o kopana le na for di gigi ba kopana le na byang
0: ba ka rohetsa nomoro nye ya 0609814794 ke boele tse 0609814794 o hotsa Pure Gold mo we o hotsa le platform 1 le email address rona platform 1 sa .co.za
2: le kwile kitseo ba re 0609814794 ke mo le ka gona gore le ba hwetse gona ge ba le ba nyaka le ba nyaka gore ba tlo diragatsa mo ba dire tsha go gona le go pelo re the legends tsa rena di saluti di sa diragatsa le sekela nagana gore ke batho ba ile gore ba latlhetse toulo ka yena tsela ewe bile le khone le ge ke bolela ke le jalo ke go gola gore ntate Freddy Gwala ke le mogile gore o tla ba le ka kwa go la Thembisa go la ZB Fan Corner a dire a diragatsa ka yena tsela ene go sa diragatsa filofa
1: Okay, iri re le leboge bana ba gesho modimo a bele lena.
0: Mr. Fantastic re a leboga motheletsi wa Thobela FM re le rata re a le leboga ka moka morena re lebogile.
2: Ke overdose.
0: Ke makete ke feela overdose de.
1: No re tloga re leboga kudu ya ke. Modimo a bele lena.
0: Hallelujah.
2: Kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu

0: Okay, Kayen. Wana lo mungwe e kinyaka. Homo makacha kamagala. Kima tuwa bagola turu batla tsogana. Ba tiba ta mogopola a bia le tswalela mothiba chatla le khono ba a gola man 80 years ba tlo ba gola ke tlo tla tsogana ere ke moleke ba tlo ba golo ba o a ke tlo ba tla tsogana ere ke bona Kopola gore ke bagashi ba gale ba etrela sotsa le boa ya tla ba radio le boa ya ba radio bantu ya ba tumile ga radio bantu ba ya ba tirela sotsa le boa ile bona a ke tse bore ke tla mogwetjana ere ke leke batho ba golo man ba robetse batho maro ba ka tsuwa a tlo ba golo ba ka tsoa aw no ka re go tlapa o ka re go tlapa e fela ke tla no ba le ka gape okay ere ke kwe ka gore na chetle le gone o ile go kona ka 0860002452 ke kwa re ke kae mo ile gore chetle le gone o ya gona ba ba ra ba tse ba ba tla ba re tlo kwa gore na ke ba fe ba re ba tse bang chachi la le gone tlo ba la fa mo shate wa tsebo le bo itabisho re mana go tlo go tle mo ka ba le gona na ke na Mr Fantastic station ke sa sa ba morato e tlo ba la FM ziakala ba re zikala ga ba ba re tla ba zikala sansiti gona mele ke sa zikalisa azikala
1: sansiti a re de
2: City, it will happen. It's going to the festival in Moswana Noche, 27 June 2026. Mosan City Super Bowl. Get a bona the gate.

0: Beto Mugwema. Kuzani. Shandesh. Young Stala. Mafiki Zolo. Lebabangwe babanyinshi. Asake.
1: Ziakala Sun City at Tabalafa Mushate, what's one of the Tabisham? Yakimakilaka Rekia, but Sosa Malome Abialiso Lamtiba, Babel Lecha Chile, Lobos, Tabalafa, Marcona Gaja Chilalho,
2: and Negrohutu.
1: Ayato
2: Lotama for the Laigam.
1: Lotam said, yeah, we laugh at all the
2: time. Fantawe.
1: Yay.
2: Mam karo koko na kam mapela ka tsianeng ke mam phatshele mare na tswa gore go tshele di ntse re a tsara o tsena re go ya na makala teng fa ntse go tsala tsara ba sa di ba ba di go tsara tipa ka boane
1: ya
2: ke re gana mathobela ke mam thotse ne ke le tswele mo ena ke boye ke re maria makho mapela le laka mo di ya teng ke mare na fa ntse ke o le bo ke tsa tsia be le botseng ke re
1: ja o le bo ga a re dumedisi re no bolela gore kokona ka tsa di go ro iphina kae
3: a nda go iphina na mo rona mo block a re mo sosong go bone le tie nyana ba re me ni le yona
1: a tie
3: o kiki
1: na na ro iphina ka Peter Mokaba stadium
3: o le iphina ka fao.
1: Yeah, re bontsha magezi hore ke rena bomang.
3: O a thoma.
1: Hey, ra le le bua man. Eh, la le re shumetse Sundowns. Ra le bua.
3: Na ne re ko ela, ga sa le re vendor, ne la tamba trilla.
1: Yeah. Ai bona. Ai li.
3: Ai nare ko kona ka mo profuta mo ka mo mutipi re ba khone ya la bo bo tsana hadi
1: nasi
3: eh na sura ko
1: mushibana wa nyala
3: a wa ke mkhala ge ra mo wa ka sa la re ba si ya che o tsane ja felele tse mo ke ko lu sing ya mo felele
1: oh yeah
3: eh re tsetsa se se sa hore na ri tsana hadi
1: okay to la fa dumela re ko kona kae.
4: Una la rtsebaneng ya rena ka makwele tsapatwa ka motho jeng
1: re a leboga ke rtsebaneng a kere
4: rena nda mro go bona ka wa
1: re go bona ka e tshatlile go di dumela
3: tshwelela papa
1: tshwelela mma
3: le ka papa
1: a wa na ke iphina ke to ke to difa
3: le ke iphina papa ba mo tsere go kula no mako mafumuleki
1: huna linyi
3: wana ra khali o tsheka fitse e selo re tsena molotso
1: motho wa hola man
3: o hola o motho o feta papa mang tsaba re tsaka black and gold
1: hey go tla ba go le wete
3: o tla ba no mo se papa
1: tola fm dumela
5: hey o reng fanta
1: re go kona kae
5: hey ro popura ndade
1: kae ndade
5: Ea, una li mpoya wadi mwenyana, una li mkonyana, mafata.
1: Kai mkos?
5: Ae, amewe mwoye mwoye mwoke mneti neni machita mwoye, popula lena di kuku kamo.
1: Okay.
5: Amen.
1: Rea lebo, herk tso rama feleshu. Rea, uya, rea kuku.
2: Ea, soma, nakilisha, soranto, kalakai.
1: Awa, wadifa.
2: Allah, rrte, pera, rgamo chendisa.
1: Uringa mune.
2: Bereke tshembi sa bonne re re ke bile ra ba re itse go mo se ra lo ga baka ne ya
1: shapa
2: a re le wa re ke bile ga tshembi sa go tlo bulimu ba sa tsao
1: a tshembi sa wa depa man
2: tshembi sa bonne re le wa re le wa ba ba le fe bra le buisa
1: ya
2: re tshori ya botse
1: re le wa mogotse a ka ne
6: Kuri
7: nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba abulela ga bomma tswale le bomma le nyalo
8: rurela ka le nyalo le bomma le nyalo le bomma tswale
9: le ke le tjaji sontaga mesong ile bra ro ho tla ga ile botsenela mo go thobela FM mo shato tsa bolo bo ithabisho
1: tsela fa mo shato wa tsa bolo bo ithabisho tla ba re ba ra ba tseba e fela na ri lo iphina fa A Super Africa. Eka kwa gola Eldorado Park re tla ba rena le yena mo

0: Number three, no one. Tessa. I told my firm shot. What's one away? Tabby show. Super Africa, Mr. Maiden. Carlavarina Lena, Cacuahola, Eldos Chetty, Alcon Ripina Lena. I told my firm, Rana Miller, Kimukiba, Loki, Sachila Magnalo, Kichachila Mikiti. E ke tsatsi la mahuba ba re ba tse ba re kopana fa le DJ Kobio ba ba re ba tse ba ba
1: ba re ba tse ba ba we a so tsama ka re shopping bag ba ke a ga mahole ba ke a tsara selo e ba ke fita go ba bisi ba tlo pa ke ta ja o ya ba re go tlo pela le go le be a na le ka go le le ga itse ha re se yo go la awa go se bogwa je ba gore mo motse le go le ma go ba tsa ba go tlebela ze ke ga mo ga ba ra ra ja ra ja go ba se dikete ba kriye ye ye ye ye a yo ga tsam di nna go se ga na le se ke ga ba tsa ba dile o tshibisa bona na sa le na go rotlo ba ja o da dira o lukwa ye o
0: ba dire me kha yo ba ba re ba tse ba ba
1: ba ra ba je ba gore e sa le ba dile ba re ba tlo ba ka go a kere ba re ke rena ba ka menetsene e re a thusa re a thusa re a thusa dikuku jeo ba gao o dala mo ba paka je pedi ke tshwara a re sele le ba bangwe a re sele le ba bangwe e re tshwere kakara dikuku di fed a re tsenge re dinne ke bomana mara batho o ye ba ye gona mo a bathamji mara ke ene mara
0: ba ba re ba tse baba
1: ba re ba tse baba
0: ke ba o di
1: a se re rata go dia foot mandari gore ga na go ya go tshwela e a re se ke tsene ga go ba tlhola ba ba re se ka tsela ba buka re se se le bana go go tsile ba tlhola ra re yona go mo la ni se go ba re e ne ja ra ni se ja ra ni se ka nna tiki ba ba ga re kholo kholo kholo tsela o ba kere mo tla aga gulu aga go ta tshime la kere ga mo go ba yo ke sile ma ba go go ba ba tsena se la ha ba ba ba ba re re le ke sile se ma ba ja bo er ka se tsena go are re re khona na ja o ba tsho ba tshete ja o ba tsho mo ke mele are swa bitsa
0: hey ra ba tsiba ba tsho ba dia metlolo ba ra ba tsiba le DJ Kobio re le bua Kobio
1: dango
0: okay tobela FM yo yore a motseba ke kgadi e setlhano
2: dumelang Mr. Fantastic
0: yore a motseba ke kgadi
2: le ntse ba ka eng batho
0: gapolo
2: ya o le ntse ba botse wa bana montse ba ga botse wena
0: le ka o bina step
2: o ntse ba le mafele o ntse ba le mafelelo
0: kwa tsa gore ka tsa gore go tseba bele ka engine number ya koloi
2: Hey. I want save.
0: Yeah, I got VIN number.
2: Want VIN number? Yet a little bit alone. Ha ha ha ha! Nene, the VIN number you work with save.
0: Urutare jinginase khadi.
2: Eh, Mr. Fantastic Liberty, Liti Dumelang, Dumelang Bosele Magaresh, Khodi Ozi Afrika, Khodi Ilo Gorekia Bashimu Bila Gape Gosasam, Ritla Berkete Kale Chachila Bumma. Eh, Fantastic, Rilebele Chitabayam. O go sha botlhoko ga botse e o ile gore e dirwa ke rena bele ka bomma go bana re lebeletse taba she ya gore bele ka Kate motlhomongwe ke ratana le wena fantastic ya ba ile gore ge ntse re ratana
0: nna le wena
2: nna le wena re ratana bya le gwa ba le taba ya mpaka mogare ga ne mpa ye ga se ya go le nna bele ka Kate ke ya tsebe gore e yona ye ga se ya fantastic ke ya alila mola ke moka ka gore o tsebake le motho wa gago a wa nkhaya jang khawane motlhomong o tsaba tshedi ka diragala le ka mogare ga lenyalo re nyalane ka re ke tswala ka ntle ya ba ile gore a woman ke bua le sa mahlwana ka mogae ka mo
0: nya ga ne ka ntle
2: bia le wena ke moka ga o tsebi o di ba fantastic ya gape Mr. Fantastic Sebola wa diragala gore ka le lengwe la matjatji ngwana yo la o be go mogodisha na go tseka mongana ga tsona mengwe ga e ka moka wena gore ke sebolana ya ba ile gore ga se se bolana ke lamolana biele tabere nya ka go ilebelela biele ka batswadi biele ka bomma ka ge ile gore go sasa re tla bere keteka letjatji la bomma re lebeletse gore o ka re biele ka basadi biele ka bomma re na le go gata ka ditukelo tsa banna pele gape re na le go iša dipalopalo tša ditlaišo tša bong re sa lemoge ka baka la mekgwana e le gore re baka mogare ga yona ka baka la mesepelwana ya rena. Re nyaka go lebelela taba ye re thekga lena bile ka bopapa, re nyaka go lebelela taba ye ebile gape re nyaka gore rena bile ka bomma re fetoge mekgweng ya rena.
0: A bona rena banna re beletse o fepa mona.
2: Lebelegetse go fepa
0: bile le
2: nka bangwe le befelo bile le nyaka
0: tinya ya fepa
2: bangwe ba atlalelana wena go fetela go lebelana. Hey batho ba tshwantse batho
0: ba tsepe o ile a ngwala sereto bile ke se dirile ba se se dire ile se dire le polawa ke monga ena le bile yo a sha di tseng o sha di tse botlhoko re bo go sha ke motlhako pele ga gore sene na le mosadi re tla busha ra kgwela le go geke.
2: Ya mafelele
0: awa ke se reto sa okay matsepe
2: bjale fantastic ge o ka lua bjale re ka leboga ka gore ka mo metseng ka mo go boima ka mogare ga dikamalo go boima dithunya
0: sesicate selo seo ka se kgonang go se fetola setlogele ge o nyaka
2: gokutso
0: yo bophelong rena banna re a fepa re beletse o fepa
2: e mongwe o befetse o befela gore o balalena monne
0: mongwekwa ke nna fantastic wa thobela re a fepa
2: bafepi le ba baagišane bafepi monna e be mofepi
0: operation fepa ngwana
2: mara o tswa fantastic tabe e botlhoko wena
0: ona bothoko bja selo re a fepa
2: ga ona molato ga a re tle re fe beng ba yona ba re botse gore na le ka molatlhakore la tsa molao e sepetswa bjang ge ke moka o tlodikitse
0: mohutaolokololeng monna yo ana molato
2: re molokolola ya kae wa sepela o e thoma dikamane tse disa la fantastic ka re o itheta bjale wa thoma wa opela difela tjana tse o ruru ka nnete
0: chorus re tswa kae fe re tswa kae reng you are the only one who set me fire. I'm burning with desire. Da da da da da. You set me on fire. I'm burning with desire. Kia mangoshai. I'm burning with desire. Down. You are the only one who set me on fire. Kia mang rituagayon. Kia mang. Nda.
1: Ah,
0: na ni bone.
1: Ah, ndo ivone tsakatsa.
0: Ai, bo rafa sa si ivone. Da da da da. You set me on fire, I'm burning with desire. Huh? Let me be the one. The special one. Ke amang 086000245 2. Jele ke mo tso fela go sa itsebe ke a ileje. Go sa FM dumel.
1: Fantastic.
0: Yes. Kapolin Dlovu, cool me down. Kibola lobanga.
1: Tomasa mogala ka modimo.
0: Ke a leboga ka modimo le.
1: Yebo.
0: A tobala from Shate wa tobala we time show. O bika tloko bana ga Mr. Fantastic ara habari na sibui. Azuri bo azuri famba azuri right. Muri bwanje muri murata botlhe.

batsheletse madumeshi yawe go tswa go nna mo routine thabisengwepe ke le katulong ya mantheding ga dikgale mo God's Word at Work Ministries misong yenu re sa le ka re ga kgwedi ya mepuitlo re sa le ka re ga kgwedi ya go keteka bashumi le tshevotse tseo modimo a re file go tsona ka ditokelo tsa rena jwa le ka bashumi ke rata gore ke le gopotse misong ya lekgono ke le tlhotlheletsa gore o na le morero ka bophelo ba gago go na le se modimo a se dirang ka bophelo ba gago lentsweng la modimo bukeng ya Jeremiah ke mo re kgwetsa go palo ya rena tšatšing la lekgono re bala mo go temana re bala mo go Jeremiah wa pele re ya go temana ya bohlano Jeremiah chapter 1 verse 5 ore modimo ga bolela le Jeremiah ore ke go tsebile mola ke se shoka go bopa mo mmeleng wa mmago o se shoa belegwa ka go bia gore o mo profeta wa ditšhaba mme kare jo morena mongaka hleng ga ke tsebe go bolela ga ka ge ke sa le ngwana motheletši re kwapoledišano ya modimo go Jeremiah o a re go go yena Jeremiah le ge wena o sa tsebe le ge wena o bonang ke ka go jwalo tseba gore nna pele wena o ka tlholega ka go bopa ke be ke tseba se sengwe ka wena ke be ke beile se sengwe ka gare go wena ke go biditse ka leina ka re wena o moporofeta wa ka wa ditšhabatšhaba lemoga motsheletši gore go ya ka Jeremiah yena monye se modimo a se bolelang ga a bone se kgonega se modimo a se bolelang ga a bone se ka diragala ka lebaka la gore le yena monye o a titshola o re modimo gape nna o ka nkgetha jwang jwa le ka moporofeta ka baka la gore nna ga ke kgone go bolela motsheletši e re ke go boledise misong ya lekgono ke re modimo o go tsebile pele ga ge a go bopa modimo o beile se sengwe ka gare go wena pele ga ge a go bopa modimo o go biditse ka leina a re wena o mo tsebi wa se a re wena o tlo ntlhankela ka tsela ye a re wena ke tlo go šomiša ka tsela ye jwale re reng re le ba bangwe re sa fitlhelele ke maitemogelo a se modimo a se beileng ka gare go rena ba bangwe modimo o beile dineo tša gage tša bohlokwa tšeo di ka tlhankela mošomo wa gage e fela ga re ye go yena ra re modimo ka gare go nna o dirile eng re sepela le lefase ka gare ga tlalelo re sepela le lefase ka gare ga go tlhoka tumelo go rena self confidence re sepela ka gare ga lefase ka ntle le kwešišo ya gore se sengwe le se sengwe mabapi le wena modimo o a se tseba modimo o se ngwadile modimo o se biditse ka wena ke ya go botsa mesong ya lekgono motheletše gore o a bitswa o biditswe pitso ye ga e thomi lekgono pitso ye e thomile pele o ka tlholegwa o a bitswa modimo o rile ga go bitsa a re o manga modimo o rile ga go bitsa a re o tlo dira eng e re ke bolele mantswa ge go na le tlalelo go go na le confusion ka gare go wena boelela go mohlodi wa gago ge go na le confusion go sena le kwešišo ka gare go wena boelela go motaki wa gago ge go na le confusion ka gare go wena boelela go o abile go gona mathomong le a tlholego ya gago ke yena yo a tsebago morero wa gage mabapi le wena a re Jeremiah ee wena o re ga o kgone o bolela ebile o tepona o le ngwana e fela nna ke bona moporofeta wa ka e fela nna ke bona mohlanka wa ka e fela nna ke bona motho yo ke mo šomišago yo ke sa decidang goba ke sa tšeang sephetho le gono ke tšere sephetho go tloga mathobong pele ke go bopa gore ke tlile go šomiša ka tsela mang motheletši a ke re boelele go modimo re nyake hlatho go yena re nyake kwešišo go yena lebitsong le le phelang la Kreste Jesu modimo wa ka thapelo ya ka mesong yeno ke gore papa wa ka re boelele go wena wena ya nang le morero ka maphelo a rena wena ya nang le tsebo ka maphelo a rena wena ya re gopišitseng ka gare ga matsogo a rena wena ya tsebileng wa re bitša ka maina wa re bitša ka tiragatso ya gago wa re bitša ka morero wa gago wa re bitša ka tsebo ya gago papa ke a re rapela gore re se ka tetebelela ka leitlho la lenyatso re se ka tetebelela ka leitlho la go te naganela gore ga re selo empa re boele go wena re re morena o dirile eng re re morena o be o lebeletse jwang re re morena ke eng se o bonago morena modimo wa ka go ya ka tsebo le botlhale ba gago nka se tsweleletša ke tla go wena morena gore nkgonise ke tla go wena morena modimo wa ka gore mpule mahlo ke bone gore o na le morero ka bophelo ba ka gomme ke tsweleletse seo wena modimo wa ka o se beileng bophelong ba ka ka leina la lephelago la Kriste Jesu wa Nazareth ke a rapela amen.

0: bia loka mehleme ga gešo nnete ke gore le sa di tšola pele go thiba thiba lena kana le lala se shupa na go ka mehla le tarigele le gare le re tšolala metsotso metsotso wana di iri matšatši le dibeke ya ba ile gore ka nnete nna le wena mothiletše mo gaeme re khwetša gape sebaka nako ye botse batho bešo ya gore re kopane gona ka fa mafateng a matelele a dia le moya e le go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya lekgotla gašo la Aforika Borwa nna ka leina ke mmatlo kate go morwane ga di sa tlhana ya go tlhoka matepe ke ya le lotšha mesong ye megagešo dumelantlhe ebile ke le amogela go la thuto lenanego la rena la baswa ka masa la youth ke yona ga ke noši ke na fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletše mogolo wa manano a thuto gagešo le gabje le ke nnete re sa sorišane mmogo a re lebogeng fa le lesudi la garanong ke ena ile gore ka mehla o a beakanya re lebeletše tirelo e kgethwa mantšwe mabotse a tlhotlheletšo ka bomoruti re a leboga Mr Fantastic o tsogile le rena ka masa le ena re tloga re mo leboga ke nako bjele gona le tsogile magagešo ke a dumela gore le a ithukiša le ya mešomong ya lena ya go fapana le se ke le ga tetetetete la tšhošwa ke moyana o ile gore wa hlabahlaba ka montle ka molareng le tla tlhapage le boa a em tlhapang tlhapang tlhapang gore le be le mafolopolo le be le boitshepo le tšoka mogare ga ditshele ka gore ge motho a iphumotse magagešo ga a tla le ka lethabo e ba ntsupulane wa khwetša a tsuputše molomo le dilo tša go seke moka ga sa di bone ka ge e le gore o na le pefelo ka mogare ka mo ga a tlhape motho yo re ke tla boa ke di bona baimana dumelang le ena ba le emetse gona ka fa le maokelwaneng wa tseba ba le letsile dinga ka le baoki ba nyaka go letlhatlhoba e reng ka ge e le gore le re emetse bjole ka basadi ba o ile gore le mo mmeleng le tlhape le ba fe mafolofolo gore le ge ba šoma ba šome ka lerato magagešo re a leboga batho ka moka ba o ile gore ka metlha le a tšo le ya gona ka mona malapeng a ba o ile gore ba wele ka matlhong ge le tlhapile difela di ya kwa ka la magagešo le kgona go ba thoba matswalo go sasa ke letšatši la bomma re tla boreketse ka gona ka fa le uhuru lifestyle center ebile bjela ka kgašo ya thobela FM re re etlang bomma re tle re leketeke kgwedi yona ye gape ke kgwedi ya Afrika kgwedi ye magagešo ke kgwedi ya bašome bjale rena le kgono re kopantšha lenanego la youth ke yona le la batho le ditokelo ka ge e le gore mogare ga beke ga se ra ba gona ka lebaka la kgašo ya papadi magareng a setlhopha sa Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns ge ba e le gore ke gopola ga botse bjale le kgono batheletše re nyaka go lebelela taba ye nngwe botlhokwatlhokwatlhokwatlhokwa yeo e le gore ga e nyaka gore motlhomongwe re tše ka mokgwa mongwe e le gore wa tseba keng re tšha maikutlo godimo e nyaka dikgopolo tšeo e le gore di fodile yeo e le gore o dirile phoso ya moutu o ke moka a itekole a kgone go tšea sephetho sa maleba gore na e ka ba e le gore ga botse ka ge e le gore felo fa ke dirile bošedi go tloga ka motsotso ke ile go nama e le gore ke lokiša bjang diphoso tšaka yo ile gore le ena ke motswa sa tlhabelo le ena taba tše di mo fitlhela a seke le ga tetetetetete a tšewa ke maikutlo a re tše mabenkele
1: tago bogarola pelo mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go bohlokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: a o ika o gateletše monaganong seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhoka kganyoga go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mtshikela le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga discam clicks le difamaseng tše tshetšwago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
3: SABC education enrich your mind enrich your life
0: ke le sometele metsotso go itšela gona kwa ereng ele ya botlhano banna ba lla magagešo banna ba lla mo ile gore bile gape ba bolele ba bantši ba bolela gore o ka re tabele ya di-DNA diteko tšela e le gore go dirwa maseana a rena magagešo o ka re ka dono ba e le gore e ba taba ya gapeletšo ge ke dio ba motswetše ke mokapapa go ngwanatle ke moka a tshewe madi e be ile gore ba gontisha gore ka nnete ngwana yo ge re re ke ngwana wa morwane ke wa ga morwane ka nnete biele taba yone e magagesho ya ukhumana ile gore banna ba apeshwa di jase o le ka fa o ile gore re fela re bolela ka gona go shupa gore monna yo la o fepa ngwana ye o ile gore ga se wa go wa madi mo la ile gore monna o a tseba gore ngwana yo kwa gagwe fela mosadi o tseba nnete ya taba biele ka mma ke a tseba gore ngwana yo ga se wa monna yo ke tseba nnete ya taba thui fela monna wa modimo o fepa ngwana yo a tseba ngwana e le wa gagwe mola ile gore ga go biele magagesho taba yona ye ba bangwe ba re ke yone ya go tlhola ditlaisho tsa bana le basadi ge le bona ka metlhare re di a namelela go thwe go nngwe di nameletswa ke mekgwana ya mohuta o monna a kwele botlhoko a tseba ngwana e le wa gagwe wa do direga gore taba e tswelele ka gore taba tsa le godimo magagesho ga re di tsebe di tseba ke mongwe mabaka gore o di tsweletsa bjang o tseba ena fela bofelong wa diragela gore monna yo a tseba gore banna ngwana yo ke bego ke mo godisa mengwaga e ka mokabile ba bangwe ba isitswe le gona kua kgorontsa tsheko gore ba fepe bana kgwedi ka kgwedi ngwana yo la ga se ngwana wa ka wa madi taba ye ya dira gore bjale ka basandi bjale ka bomma re gata ke ditokelo tsa banna ba ka go ba rusha merwalo yeo e le gore ga se ya bona mola rena re tseba tabe magagesho re a ešogašoga bile gape ka matlhatsi ke nyakile yo mongwe wa banna ba o e le gore ke setsebisa menagano o a tlhotlheletša o a thekga tabeng tša dikamano tabeng tša manyalo bile gape o fela a rulaganya re ka re meletlo goba dikopano tše e le gore banna ba di kgona go tsena ka fale ba bolela tša senna ke nyakile Dr. Sello Mathabela magagešo gore a tle a re thuše re thobe banna ba matswalo a tle a re thuše re kgone go aga bomma ba mohuta wo bophelo bo kgone go ba kaone magagešo o se ka re khumana go thoka moso monna o kere sethunya a thuntšha mosadi a thuntšha bana a boa ithuntšha ge re re a butša ba re o boditše mamamamang a re gape bana ba le ba bararo ga sebaka lesomenne la metsotso go itswela gona ko e reng ya botlhano nna tabe ya gore di-DNA e be gapeletso e be mahala lena le e bona bja magagešo ke tlo lefa sebaka ema gona fa we ke moka re bone gore nna go sasa ge re tsena ka fale uhuru bona ba tla re bja kae ka gore pleasure ena wa bolela fa ge a opela a re re bontšheng re bontšheng mo re ya go dula gona bjele ka bomma

0: ke pleasure tsa manyalo ba tsuboledi a re bontsheng re bontsheng go shenya ka watsbakeng ba khonyana ba tsena watsba ba re bontsheng ba ga ba dibana mana re bontsheng ga re tsebe gore nae ka ba le gore ga botse re ya go dula kae rena ba gore ba lena watsba ka nnete ge o nyalo o nyaka gore tshipidisho be ya maleba mana tsabela go tshebela bogadi ga se yona ka gore ko share ka so letse he re bontsheng tsara
1: o kolomi kwale
0: tla bo re le kua uhuru wena go sasa re bontshe ge ba ile gore ga o tsebe uhuru o shumise mepe ka mo sellathekeng ka mo gore uhuru o tlo go latlha ene ke mo ka re tla bo re tlhapile nna ebile ka gore kua ke shomag go bona tšhileleng o dio ba santa ga ke ipsene ka dikwaekwae go sasa ke tla di goya o di goya e re ke bontshe bathobela gore nae ka ba ile gore ena o dula bjang doctor bathobela dumelatlhe bosele gaetse di yaka re ya go amogela mafateng a matelele
2: a ke go dumedise ba ra tsana ga di etsa tsana yo ba ga di e botse botse
0: aga o tsogile ga botse
2: tsetse ka moka di lukile ba tele di bo mme ka moka le bo papa mo ba leng gona tsetse ka moka di lukile ngwana bo mma ke di mse ba tele di mse nyale tsa ke le boga
0: re ya le boga re ka mogare ga lena le go la rena la youth ke yona mo ile gore lebeletse baswa ba ga bo rena bile gape le bomma ba gona fa ba o ile gore re ya baketeka letšatšing la go sasa re lebeletse gape le ditokelo tša lena bile ka bopapa tabashe e gona yeo ile gore ke a dumela gore taba ye ge tšhetše ke moka bile ka basadi re ithwele go thwema go ngwana o tsebja ke mma bjale ke moka ge ke tla go wena bile ka mathobela bjale ke re awa awa ditshetse dikgwedi o ka re awa ke ithwele le a amogela ka ge e le gore le a tseba gore ke nna motho wa lena bjale ke nyaka gore ke lefe sebaka kgaitsedi yaka ka gore o motho yo mongwe e le gore o fela o kopantšha banna gore banna e tlang re boleleng ke moka re kgone go rola botlhoko bjo e le gore bo ka mogare ga rena mathata o e le gore a re imela bjale ka banna ga botse bophelo bja monna yo o e le gore o šomile ka natla mengwagangwaga a godiša ngwana a tseba gore ngwana ke wa gago eupša wa tla wa direga gore a khwetse nnete ya taba gore ngwana yola ga se ngwana wa gago wa madi bophelo bja monna o ga botse bo fetoga bjang e bja ba mohutama e ba ba bja mohutamang
2: ke ya leboga ga di etsetlhana le bateletsi ka lebaka la gore banna ka moka re na le seo re se bitsa gore ke PTSD post traumatic stress disorders mo e le gore monna o mongwe le o mongwe o phela a rwele tša gagwe goba tša lapa la gagwe o gopole gore dilo tše ka moka tsona di dira ke seo re se bitsa gore ke distance relationship. Distance relationship ko gore gone jale o šoma a mpatlele ko kgole o robela kwa o dula kwa nna ke monna ke šoma lephalale re kopana ka megala gare ga beke re kopana ka dipolelo gare ga beke e fela mafelelo a kgwedi goba mafelong a beke ke mo re kopanang gona jale ge re kopana mafelelong a beke le weekend goba gano jale le mafelelo a beke goba maikutlo a matelele ke mo e le gore o boletse ga botse gore ngwana o tsewa ke mmagwe jale banna ba re šitwa re palelwa ke go amogela goba re palelwa ke go tseba nnete mo e tlaba e le gona jale re gopola tša ko morago tšeo re be re phela ka tsona ka baga la gore mosadi wa mpotša goba mosadi a se mpotše ka rwala merwalo ye mengwaga e mentšhi goba ye metelele e fela ke tseba nnete ba bangwe basadi ba kgona go tlhalosa goba go bolela motho a itsweletse ba bangwe ba šitwa ke go tsweletša goba go tsebiša balekani ba bona gore tseba gore seemo sa ka sese tseba gore o tseba o alamela maia e fela maia a se a kgogo ya gago a se a gago e fela ntho oe e a thoma go gobatša nna monna ka dula le yona nako ye telele ke ka fa mafelelong re tlatlagatšang gore o kaone re iele maphelo a rena ke ability ya go se bolele ka bakala gore distant relationship go ba ba gole aka le molekani wa ka e feletsa mafelelong e tlisa taba go ba putiso ye o itsijeng ga di yeso
0: ge o bolela ka tsela ya dikamano tse ile gore batho ba gona ba kua go yana le go yana yo mongwe ke moka ka dona maile gore motho wa tsotsi kwa tsotsi ka semogone le ge le tsoga ka ntlong e tee motho o kgona go namaile gore o dira tsana tseo tsa go setse balege tsatsi le fisha ka gore ga le tlhole le mmogo

0: gore ke mo karete ya ditheko tsa madi e di ba gapeletso mane ke gore re ke di ba motsoetsi ba re Kate o belege ke mokapa pa go ngwana ba tamele ba tsele sana la ka madi le yena ba motsie e bile gape tabe se ka ba taba ya khumana le gore ya lefelo e di ba taba ya molao ka ma Afrika bo ra re tsebe gore ge re ile setsoetsi papa go ngwana ke mokete ke moka ya ba ile gore di ya gatlampana ka gore le ka mogare ga manyalo ge di tswelela ngwana gape o tla rwala sefane sa tata go gore ngwana yo ke morwa mo kete mo laile gore ga go biale nke nke le o ipetolele mo le gatong la bana gore tabega botse le duma byang ka yone go ba le reng ka yone ka gore re ya kae re ya kae ya tshwelela e ka le shumela
1: di tsheko tsa mali ga itsa di tlisa ntse ba re ke di psychological problems taba ka la gore o na le seo re se bitsa gore ke stress ona le ntse re ja ke trauma ona le ntse ba re ke denial ona le ntse ba re ke depression ka gara ga tshipidiso ya DNA ke karolo ye nngwe ya o iphakgatelelo golo ya gopolo o feletsa mafelelo mo legatela ya ba MDD 11 major depressive disorders ka gore re na le seo re se bitsa re ke bedroom politics ka gare ga politiki ya kamora monna le motsadi ba kgona go boledišana le go kwana ka baka la gore kamora e diretse gore go be le borutho go be le go tonya go be le go fiša ka gare ga kamora ka baka la gore di felela kamoreng motsadi o kgona go itlhalotsa go monna wa gagwe a motlhalotsela gore moajaka ke rile ke re ke a raloka ka ikutswa e fela ke ka raya kgatso ye jale ka gore o gopola gore di-DNA ga jadi yaka ke leeto ebile ke tšhelete jale tšhelete e tshwanetse re fepe ngwana o a tlang o a tileng ka phoso goba motlho o mongwe o a tileng ka go tlhoka maikemišetso ka ge e le ngwana wa ka montle monna le mosadi ba kgona go dula fase ba di boledišane ba di arabišane e be tša molwetsi le ngaka
0: aga bona fa o motlho mongwe e mathobela ke sa go tseneganong ke raya gore go thwe e be mahala ditheko tse e be mahala-hala-hala e be molao re dilo tseba gore ge ke duba motswetsi re nyaka thata go ngwana yo e le gore ke botsa ba ka molabookelong gore ngwana ka ke ngwana wa mathobela mathobela a tle ba le tseye madi tabe e duba molao e ka se lešomele na
1: le ga e ka ba molao ga itsadi communication is a therapy communication is a remedy
0: tshwanetse re boleleana
1: re le ba babedi e le nna le moajaka ra di bontšana le e ka ba mahala e fela re fela re bula fatsheka a se kgapeletso ya gore re o tsea diteko e thoma ka gare ga poledišano ya batho ba babedi mo e le gore lenyalo ke la monna le mosadi re ka no gapeletsa re tšeke maikutlo re re a re ro tsea diteko ka baka la diteko tse ke tse ke tsa mahala e fela o tsebe mogola wa radio o gaetsadi ya ka ko go ruta le go tsedimoša le go maatlafatsa goba go thusa goba go ruta gore ga botsebotse a re phatlhalatse batho re robopa batho ba ka baka la gore ke mahala ee e fela karabo o ba nnete e tswa go batho ba babedi monna le mosadi gore na le boledišana ka mokgomang gore moajaka a re gapeletse gore o ikapola ko bathong a re gapeletse gore o bitse meleko le metswale gore a peta bašitši o tsebe le bona batho ba gore ba bitsang le bona tsa bona di gona jele re tshwanetse go lemoga gore re be le magomo a gore ke phoso e diragetse a e betšaka ke o banele sentsele lerato la rena goba lenyalo la rena le tswele pele ka baka la gore di-DNA goba diteko tse a ke mahala ee e fela mongwe ke mašheleng e fela o humana le gore re ikapola ko bathong fa re ba tshwanela gore batho ba tsebe tsa rena jaaka kamoreng gore na o diragala eng ka gore malapa a ka moka bana ba gotse malapa a ka moka batho bana ba eme bana ba belego ka ra malapa e fela di tseba ke mmalepapa
0: taba yona ye o fetsang go e bolela fa go ya le ka fa e le gore ke fela ke kwa banna ba bantsi ba bolela gore rena botsebotse mmušo wa rena ga o re šireletše ditokelo tša rena beele ka banna ga di name e le gore ka nnete di a lebelelwa nanka dilo tse e sa diwa mahala ke mokaya diwa molao go tshwana le ka fa e le gore dilo tse dingwe ke mahala ka mo nageng ebile gape re lo tseba gore na di tlwaelegile se segolo ba re boledishana gona le makgarebe le masogana ba o ile gore le bona ba ka mogare ga botshato bia gape ga se taba ya ka mogare ga lenyeno fela ba gona ba swa ba o ile gore ba le bana le botshato bio yo mong ke mokale yena o buditse yo la maka yo la ke moka wa fepa o tsiba dilo di disipela ga botsengwana e le ngwana.

0: wa gagwe biele taba ye ngwe taba ye ngwe she ke nyaka go rutse ba gape gore ga re re taba tse ditšweletse ka gore ditaba di a tšwelela ka mabaka a o fapana o na le motlhomong bo ile gore ka dikhumana ile gore go thwe ngwana yola o nyaka setho se se itseng sa mmele o nyakega madi bjang le bjang ya ba ile gore ge ba re ba lebelela ke moka ba leba bora mahlale ditaba tsela ke moka ga diname ile gore di a swana ya ba ile gore bjale gona monna o thoma gona ma a tlabega na mathobela monna yo le a moganetsa gore o skana ba ile gore o tswela pele ge ya ka ipela etsa re bona ke a bilela le bona ba le ba tshelela ba shupa ba tlakeke ke ba lekole ka gore taba se itsone tshepepenyeng pepeneng gore yo ga se waka monna a mohuto o re a mo thibela re wena o tla thiba lapang ke o skana ba ile gore o tswela pele ka gopoloi re a mo thibela goba re a mothega
1: ke ka fao re ba lentse gore ke men's talk session go boledišana monna wa mohuta o getsetse di motlhagetse
0: ee
1: o nyaka sentse la mathomo ntse sentse a etsebe ke gore a nyake ditsebi tse di ka moeletsang tse di ka mmotsang gore banna re a sebelana ra bontšhana ge ge re nna le karata rona ya mohuta o o kgona go khutela monna o mongwe a re ape ka molelapele la ka kekeke o ka re diete tsaka di a fela direthe tsaka di a fela motsadi a ka o sepela mabatla ese o sebela monna o mongwe monna o mongwe a kgonang go mo gape re re abelana re a sherela mara a bontšhana
0: a mofodiore
1: ka baka la gore ta re a lapa la ka o direga selefelefela ya ba gore monna o mongwe o kgona moeletse e fela nna re phela le bomang ke seo re tshedi ke gore ke SSL show it share it and leave it ke stigma free ge ntho o kgona go e abelana le mathobela ke kgona go tseya morwane ke bolele le yena ke mmontšhe le morwane a bontšhane le mathobela re kgona go bontšana gore aowa mogotse ya ka a re fitlhe mouwe malapa a ka moka a eme ka taba tse di jalo ga o botlhokwa gore o ye kwa le kwa le kwa bana ba ba ka moka malapeng o bona malapa a eme bjele re re o botse a di felele mo wena le molekani wa gago ka baka la gore go na le ntse bare ke marriage go na le ntse bare ke relationship ke botswalle le lenyalo lwe ke pedi a ditshwane ka baka la gore lenyalo ke kwano ya malapa a mabedi mo o fetelang ba bommaditsela ka moka ja rerwa le kosa o sa tlo eletsa gore re bontšheng gore re bontšhana re tseba gore sephirišole ya lenyalo ka moka e fetile jale relationship e sale go tsebana take time to know me take time to know you gore ke tšee nako go tseba le wena o tšee nako go ntseba ka baka la gore mafelelong e re fa go leeto lela la lenyalo gore re tswa ka gara relationship ka gara ga o tsebana re tsena ka magara ga lenyalo o le tseba gore lenyalo is not a competition lenyalo ke leeto ngwaneso
0: hey
1: o tsebana ga monna le mosadi ka baka la gore ge o ka tsena ka gara lenyalo ka phadišano kana tse tlo di humana wa bina le tsona batho wa tsewa ikapola wa botsa batho ka ntle gore tsebang gore maatla ka o di a tsa mogutlo ba o sentšha batho o botsa bare a se o a le tee le bana ba ka moka ba rwale le ditekong tsa madi o tlo kgona na ka gore o tlo baka seo re se bitsa gore ke enduring pains and trauma o phela ka ra pain ya bophelo ka moka le ka ra o ba ka ra gatelela o ba ka makare ga botlhoko ba ko morago ba go tsebisa gore a o ape o phela o rwele wena ka baka la gore setse o naana le bana bela ka moka gore o ko a botshelela o ra re bana ba batlhano le bona a se baka o ra re tshwanetse ke leeto la o ba keya madi ka go tee ka go tee wa iphetsa wa ipolaya
0: ke ya go kwa Dr. Sello Mathobela ke ya go kwa kgaitsedi ya ka ke nyaka gore nna le wena re rume ka boripana fa ebile ke gape ke nyakile le letlhakore la tsa molao re di kwa gore na re ka tsena ka mogare ga mathata bele ka basadi ge re namile ke moka re gata ka ditokelo tsa lena re sa lebegele taba tafoleng nna mothieletsešo wa letsa batho ba morena le bodimo ga se nako ya bathieletse nako e tla fitlha bathieletse ke nyaka gore o bolele le rena bele ka bomma go sa sekeletšatši la bomma re ya keteka re tla bo re romelena melaetša matsoba wa ba le bomma ba mohuta o ba bo ile gore ba di gatile ka maoto ba re se sephiri se ke taba karola ke ba hashe ka se ke le ga tetetetete ka botswa ka botsa motho nke o bolele rena ka taba ye ya go douta taba tsa mohuto ka mogare ga dikamano tsa rena botsebotse gore na re tla ba basadi ba mohuta mang re fe molaetse re kgone go itekola
1: ke a leboga gadi ge o le mosadi bi e worshipa ge o le mma e ba moopedi wa gore ge o tlhakana le tsa lapa la gago ditsebe ke wena le morena le molekane wa gago tata tukwane tlhogong o ipotse gore ke mosadi wa lapa laka ya bobedi ge o le mosadi kgobokgobo ya ikgobo le kekeletša ikgobokeletše mma o tsebe gore tseo di dirang ka gare a lapa la gago ke tša lapa la gago e ba molaodi wa lapa la gago laola tšaaka mo gare a lapa la gago tlogela goba le bagotse o abelane tša lapa la gago le bagotse ka le tša malapa a bona di ona e ba motseta be an ambassador e ba motseta wa lapa la gago o kgoboketše matsuane ya o tlhoke go di phatlalatša gore ge pekwa e phapaula lefaufau di tsebe ke wena le lapa la gago di tsebe ke wena le monna gago di tsene gona fao e ba mosadi wa tlhago e ba mosadi wa tsebang gore na lapa la gago keng mma ka boši o tadile a tlhaba e ya ko basadi ba yang gona le mamotlha basadi ba sa thoma ba sa kopana tlogela mabota a ka gago e ya ko batho ba yang gona o ipule gore le kunutung le morena
0: boiwa uru wa tseba re ya uru Dr. Sello Mathobela re ya leboa kgaetšedi ya ka tswelang pele wa tseba ke le kopantšhe dikgaetšedi tša rena bana ba gabo rena ba imetswe tabe le ya gore monna ke nkoolela teng nna ga ke bone šoma ebile ga ke bone tlatsoga e re šometše a re thušaneng oo kwa botlhoko a lle a kgone go fola a tswele pele ka bophelo re ya lebogatlhe e tlhoga gabotse Mathobela
1: re ba fa dinomoro ke 0825991630 0825999163 mebidi ka moka e yana ngwanese
0: re a leboga magagešo re a leboga ka nnete ba tla tswela pele go na maele gore ba go leletša fawe ba nyaka maele bathiletše nke re ke taba e re re ekweng ka molehlakoreng la molao gorena banna ge šhetete ke kopane ka letša mohuto um goba ke le mosadi ke dirile tša mohuto tabe bathiletše enye ke maikutlo a ko wa godimo um bana ba baletšago baa ke sa tlhoke babe ba ba befetswe ke a tseba enwa metse ya borutho ketla um ke moka re kgone go thušana fela fa re ya thušana re ya bontšhana um re bontšhana mašhadi ya rena bele ka basadi re lebeletše gape go thega le lena bele ka banna ke boletše gore felo fa re swere mananeo a mabedi e re ke kweng ka molatlhakoreng la molao go rena ba reng ka molao advocate um o kare dilo jaaka ga di sepele ga botse wa batho advocate aga e re nke ke boneng
2: ka mošateng wa dialemoya ga di etsetlhana ga di ya go tlhoka matepe ngwago morwana tla ke go tamiše ke tamiše le badišane mmogo le lena batsweletši ba lenaneo boetapele jwa setiši ga mmogo le batho ba bohlokwahlokwa e le go batheletši ba Thobela FM le tamiša ke setlogolo sa dikolobe le tamiša ke Mosebo advocate Mantlheng Mphahlele a Šhipi lefokwana šele ba re ke Miss attributed paternity. Ka borupana e no ba ge mosadi wa le manager a tseba gabotse gore yena e le mojagobedi o buletše hlabirwa dikgoro hlabirwa a hlaba morogoma fase wa hlabega gomme peo le yona ya hwetša mobu o nonne mpa ya swara e ka no ba gore pele hlabirwa a feta go fetile Mosebo goba ka morago ga hlabirwa Mosebo le yena o fitlhile a lema mokgwa Mosebo o rile ga e tla re ke le matšhimo ya ba mobu ga sa wa nona goba o tlile ka peo yela e tshwanago le ka bakgekolo ba tšhela dibonkise ka gare ga metsi ye nngwe ge e theogala ka fase ye nngwe ya phaphamala ka go tlhoka moko gomme mosadi woo ka go lemoga gore hlabirwa kwa kozwana dimagetleng ga gone se a ka go se tšea bja gore ngwana a tla a hwetše tlhokomelo wo Mosebo o kare o ka fase ga makgwa ebile di a mo tsogela na mashupa mosebo ka monwana fela ka papa go mwana se pedi sa ba shusere papa go mwana o tsaba ke mmaga jwale na mile mosebo le yena a mogela a te ka mogela jwale ka papa go mwana a tsaba go mwana ile wa gagwe mo gongwe a ba a tšea wo mosejwadi a monyala jwale ge seemo se le ka mokgoe mengwaga e a roropa mosebo o godiša ngwana o wa tseba go e le wa gagwe o tlile go fihle lebaka le di dirang gore go be le diteko tša madi e ka ba e le ge mongwe mosebo a thomile go ba le dipelaelo goba go bile le mabaka a gore ngwana a ka amega kotseng a tlhoka kabelo ya madi goba se sengwe sa ditho jwale ka psio e re ge diteko tša madi di tla dipoelo tša gona ge di tswelela ngwago ngwedi o apogelwe ke maru nnete e tswele pepeneneng goragwa mengwago e ka moka o hlokomeletše tlhabirwa ngwana a se wa gago e tle e be bohlokwana ge e ba ka mogolo re na le mamanager mo basading ba rena a se basadi ka moka jale ge re e tla ka mo semolao go na le seo molao gore fa o sona rena e bale ka banna bao ba šupilego ka menwana e le ka bomanager e se ka nnete ga apešwa dijase re na le selo se re go ke paternity fraud ra boa ra ba le kgobalo ya maikutlo goba gona gore nka lefiwa ka hlapisiwa matsogo ka bušetšwa seo e le go sa ka ke se lobileng mengwaga e ka moka ge ke hlokometse le go godiša ngwana o ke bego ke dumela gore ke waka ka gona re ka no lemoša batheeletše gore mokgwa o wa bomanager bja go no šupa mosebo ka monwana wa re ke papa go ngwana o dutse o tseba gore ga se yena o na le ditlamorago ge re e tla ka mo molaong ke tshepa ke re ke fahlollane mošate ke o mogolo re a leboga tobe
0: ke bo advocate Mantlheng Mphatlhele Magagešo ke be ke ba botsiša gore na banna ka mo lehlakoreng la molao nna ditaba tša mohuto e di tsweletše ba tle ba šome bjang le ikwetše basadi bommagong bana ba swara thipa ka bogaleng ke lesomešupela metsotso magagešo go ikela gona kwa iringela ya botshelela ke gona mošate wa tsebo le boithabišo thobela fm ya lekgotlagašo la aforika borwa e re ke bone fa gore na tsela ke kgopetše go ngwanešo ka mo gore a di fitlhiše go lena di fitlhile na nke ke bone ka kare mabone a sanka bolela le nna re ke bone fa ke monyake ke monyake ke monyake ke monyake ke bone gore na di fitlhile na all right ke be ke na le dipotšišitše ke rena banna ba bantši ba akanya gore ditokotše tša di-DNA e be gapeletšo e be mahala ka ge bontši ba godiša bana ba oile gore ga se ba bona na banna ba ba iswere goba aowa ke potšišo ya mathomo ke eng sa go dira gore bommago bana ba tatetše batho ba oise go bopapa go bana magagešo ba ba tatetše ka dimpa motho a tseba botsebotsebotsebotsebotse thui gore yo ngwana ke wa mokete ga se wa mokete motho a duo nama ke moka a tle ka tabe ekaka tabe magagešo e tlholwa ke eng banna ba o ile gore le fetile ka mogare ga leeto le la go utulla gore bana ba o ile gore le be le barata le ba tlhokometse ga se ba lena go bile biang ka morao ga se taba ye ka nnete e ka ba ye nngwe yeo ile gore e na le seabe re lebeletse ditlaišo tša bana le basadi goba dikgaruru jaaka mo malapeng yona taba yona e ya o khumana e le gore re re bana ke ba lena latlalatse ba nnete e ka ba ye nngwe ya go ba le seabe re lebeletse taba tša ditlaišo tša ka mogare ga malapa na re a thušana re a agana nomoro ye gone ya 086 000 2452 086 000 2452 a re šomišeng gape le letlakala la rena la Facebook la Thobela FM ya ka magagešo re bone gore na e ka ba e le gore ga botse re ka thušana bjang ka mogare ga tabae tlhokaina o amogetswe tlhokaina ge o tsena fa o amogetswe tlhokaina o amogetswe o amogetswe la mafelelo wena tlhokaina tsena o re botse ditaba
3: yona lo mongwe le o mongwe o thoma ka ira botlhano ka masa go fitlha ka ira botshelela mesong
0: ano ba tsogile batho ba tlhapa
4: moimana a kgatise moimana a be botse moimana a tse furu a thata fore
3: youth ke yona le Kate Morwane
5: le ka nonganga mzantsi marhebele ke yona
3: mosadi wa tsebo le boithabiso

0: ya panya panya megala ka moka ya panya panya ya hloka matepe go sona le nna gadietsa tlhana ka hloka matepe ka tie motheditsi wa rena mathoma thomo ke yena yo o fedile pelongwane shebo ya ka morago le itsogile ga botse ka moshante ntobela
1: gadietsa thana gadie ya hloka matepe wa na mogala ba rlotse
0: thobela thobela re le amogela dimase ya le moya hla wena
2: I
0: tlhola ke meshomo biang ke tla go lena le shoma go ba biang ke le tlhakise re ikwe ga botse
2: o kopana le mosadi o ratile batate gore ka motsono o na leng ga a tlo fumana le wena ona sero o thoma go nagana ga bidi araro
0: ee
2: empa ga o le nnete o ba dira ntho la ba re ke monkey branching o tshwara ka mo letsogole lengwe na fare ka kwa ya ba tlhokela bo go sa tse gore ka skor a shora ka nne so ra green ka
0: marampe yona ile go na abile ga o tshe ru imi lo do fetela pele go ba swarela go yena yo la swaraganeng le yena ka sephiring
2: e wena o ka ipotsa ra msalu imi le ngwana kwa ka le go ka ba sho ba teno tla lebelela gore o tla khona ga kae ngwana o tla fapa ka manga go
0: taba ye ya DNA gore be mahala e be gapeletso le reng ka yona ka gore bana ba bantsi ba e bolela gape ge o ka lebelela dikgokaganyo tsa leago hei ba e fatlhelela ruri ba re a ye pele taba e
2: le nna ke ema le yona because le nna ke le so ke lebelela ngwana e ke nagana gore ko aka but mosadi o ganne o dumela but ka ke sebaka ngwana o na le 8 years ko ona thoma o dumela but ke a sanke ka e dira ke ne e suggest gore re ire because o ka dumela too because options tsaya le sanga da mmereke options tsaya
0: wena gape ke tsema benkele ngwana yo re o dirang ke wa gago ba ga se wa gago
2: o ya ka nna kwa ka mosadi o ri la se wa ka
0: ai ema gona fa o ska be mo gala fa
3: sa re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletjana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
0: motheletše o sa le gona
2: ke
0: ke ke leboga gotlelelo ya gago gaetsedi o wena gore ngwana yo botsubotsu wa tsebe gore ngwana yo kwa gago fela le kharebele le ya gana
2: e le o dira gore ke ntho re re bule jo re ke le so ke tsi go dile le yena o dile ke na le matogo nyana so kare ha a ba tri dire ngwana a malana ka yona ro ke ya a re ka dire ka re tsontse e ke phela ke phele for something mo fasting ka re ka phela ka bona ka re a kana people's ka ro ke ka ka ka bona ke a shuma a re no dira ore re be ore re edit re phela ma
0: ke a go
2: ka kwa ra kwa na vele a wa ra ore se dira ngwana ba tsampo a mpole la ore yena o na le problems se ga le jela ja tsora go no kra ba
0: e
2: pata sanke a jena ka sanga ra re ra tsama o eva o no dira na ka mo tshwere wena wena o yini ke wena a some believe ka tsama le na tropona a yo khala collapse ku tropona na le yena a o collapse a spetela a spetela mo mathata thumana mo
0: biele
2: ka hospitala ba mchekile mixing but yena ya kena uri la ka ba cranix ta ba ro collapse ke ta ba ma lutse fela but ke difolong de un kupilare e tla re kopana go clinic ka ba se betlela ba cranix or ke ne ke tshunya ke ha a ba tla kopana go clinic ka ostane de ne ke go clinic ke mkhela se ja fi ke ntse ja ba di o ya ka nna na yo thoma ntwele ya ke ke ke ba ke skala sa bana se le sa re se le sa ba ima o ya ka ke le ke ke check the date the no go ntsho ka di tsa so ke ona re conceivile ka di tsa so ke na re kle le bana ka yona
0: bi le ka buri pana ke nya ka go fa batho tshe bongwe se baka ka buri pana ngwana yo kwa ga wa dumela fela yena wa gana
2: ke dumetse e fro since as I mean ke re fa pa ne ke ka a tsya ngwana a ba mo ntsho mo nna mo ngwa sa ka dumela re ba ke a so right now u tshile ngwana ya bogadi ga ya bogadi ba ya ba a palela o kana kwa ba re ngwana ga se wa bona o ile go kula pina a buile go nna re ke dirile phoso and skim shiji marako ke sa still ke sa batla go tseba go no go bona dingwe ngwana se tshuna le ATS no a go se mo ka matlo go no bulela ene ga phone go na dingwe la hore ngwana e kwa because right now wa tragila ore go kuma thata fela mwana
0: mantata nan ga ona molato gaitsedi yaka re leboga ge nnete feletse e tshwetse ntle a re fe bathile jo bongwe se ba ka re ya leboga tle
2: bole bona
0: yo a wa motho sa tlhabele sho gore bile motho bo ile bogadi ba re ya ngwana yo ga se wa ka mo bile ba re ya wa o boletse nnete re wa nnete ya taba she ngwana kwa gago letsogile ga botse ka moshata ya thobela
4: tsabela le kae
0: re bona le kae
4: a wa re bona
0: re le amogela
4: le bona la le mwepe tsa tsane
0: re le amogela mwepe
4: a itabe ke farela taba
0: ba beng ba yena ke re ga le basadi ba tla tsena ba kae basadi ba kae re le amogela
4: ba tshaba o bana ke ne di DNA ke bona gore ebe le ntho e kaone especially se re nyalane ga se ba a ya special a yobeleya ba bona gore o nyetswe be tlamehile a bitse ntate ba re ntate ya ngwana a tle re die di-DNA test then le nna kgone go kgotsofala
0: ge le selanyalana ga e botlhokwa ka gore bana bona re imile gape re se ra nyalwa
4: ka gore re sa nyalana le ena ga lo bitsa o a tware ke papa ya ngwana a dia DNA test a boya a simputo rudile le ma a ta monna re ha wa mwana re na shusha
0: mara e ta thushe ga se thushe le o ka tla le some ga bona molato bofelong re tla khumana one minute manesa ba ngala ba tla ka la manesa sa le bulo sa re tlhokana mwana hao re go kwele re le boga
4: a
0: ke ke le wa ma a re hey a ke mathata e ba o ke ka bola gape ba tla ba duoka le ba rego bana sale ngwana a du tla le fase bana o thoma ka siri ba gore go tswa iri ya botlhano re ntse re tsala ka moretswa go di ka go di re tsa yo ke yo moso nna ba nna re tla shipa biang ere ke bone ba thiletse ba rena ba letlakala la Facebook le bona ba gare ba ngwadile magagesho ba ngwadile ba re ba sadiba ga ke ditabe o se reng ka gore go sasa ke bone ba go ile gore re tla bole ke tseka le tshila lena all right go nna mo thiletse fa ke thoma ka yena Evelyn le bebe a re tshobela ga di sa tlhana ba nna ba iswere taba ya DNA a itswele pele ge monna a sa kgotsofale gore ngwana ke wa gagwe a ba mofe sebaka banna e be mahala banna ke moka le bona ba kgone go nama e le gore ba khumana nnete go tshwana le rona ge re imile segorang Daniel Chauke a re dumela gadietsa tlhana basadi ba go tatetsa banna ka bana ba be ba lebeletse masheleng ba nyaka go ja ka matsogo a mabedi nna ke ka mopolokwane fela ga gešo ke ka mola Endermarken go na gape le mosadi yo mongwe nke ke mmoneng ke mmone a mpalela maina a mpalela ke bona banna ka bontšhinyana ke leka go theoa phela dirado a re dumela le nna ke dumelelana le yona taba ye ngwana o tsebja ke mmagwe o kgwetsa ngwana o tee a support-a ke banna ba bararo mosadi a tsama a ba phara ka melato ya gore ke bona botata go ngwana bjele taba yeo ya diteko e tlanama e le gore e fokotsa bomenemene le boradia bja rena basadi go na gape le Lawrence Matlakala batho ba bola a tšhelete leader ngwana o mote a na le bopapa ba bararo yo a latlhela yo a latlhela yo a latlhela a wa batho tšhelete wa e kaka Lawrence Matlakala re seskate go ya ka nna taba ye ga ya tshwanela go ba le seabe tlaisong ya bana good ka ge ba sena molato molato o na le boma go bona ke ena ntotole Lawrence Matlakala ga ke ka mola kotišeng ga ntona bopape a re hashtag tlhapang go na gape le tšhutišang Oshman Motlala ke ema ka yena a re tshwabela gadietsa tlhana ke araba ya bobedi basadi a ba sokologe ba tlogele go tsatsetsa banna ka merwalo yeo e le gore ga se ya bona ka ge seo se tlile go tlišetsa banna gatelelo ya mogopolo le go imetsa ngwana ka morwalo wa go tlo rata go tseba gore na ga botse tatagwe ke mang tabe ga botse o ka re na le mathata a mantši mane ge ngwana yola ke moka go thoga ya ka gola ba o phasa e ba re ba mo phasetsa e ba re ba dira bjang bjang di agana di re ga se wa ka mo mo išeng ga gabo le mo phasetse ke lo gare e tlhola mpirifere go ya le ka fa ile gore ke kwa bathiriti ba bolela ka gona ga gona molatuma ga gešo nako ga e sa le gona nako ga e sa le gona yo nna megala ela ya panyapanya ka bontsi bjang letsogo le ga botse ka mošhate ka boripana a thobela
5: gaeteng ya motho
0: thobela
5: le ka ngwana ombo
0: re gona le kae nako ga e sa le gona ka boripana
5: ya no ke nagana gore taba tse ntho ke batho ba go ba kgotelelo tsao ke batho ba babedite
0: batho ba go tlhoka kgotlelelo bjang
5: o rata go shera le shera le thuba metsi di nyaka kgotlelelo ngwaneso
0: e tse re kgotlelelang
5: a kere mosadi mme ke kgona go botsa re ao apena bekere ke a seleka ka tlhakana le kgetse morwana o kare redile motho
0: all right taba ya kgotlelelo go thwe a re beng le kgotlelelo megagešo re gomela gona fa ke dumela gore go sasa ge letšatši le tlhaba melaetsa ile go tsena go tswa go baneng ba rena mosadi yo mongwe le yo mongwe o tseba nnete a reng ka mola o huri ka mola ge o tseba melato ya gago o mpatamele eng re ya ka mola go ba tlhokwa la tsela ba tlhokwa la tsela dumelang le ka tsena tlhela

0: April go fihla di 10 May. Re stoko se sa le gona. Re spa fela. Bona le dipielo.
1: Sun City, are you there?
2: Ziyakhala mo Sun City. E wile gape. E tla go itlhela ka festival ya Motswana noshi ka di 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Ke re bona di gate. Di bula ka ira obedi mathapama. Bo itsinwe ke mapapa.
3: Tota bishwaki. Kulichana. Encore. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Le baba nwe baba nchi. I say, can you
2: feel it? Di tiki fiti akwetakala ko Ticket Pro ka 350 rand. Ta VIP 1750.
1: Ziakala mo.
2: Kiri ziakala mo Sun City.
4: Mutilichi wa tibile FM re go amogela gape go pula gore ga bia le retsena ka kua go le shakeng la dipapadi fa ile re fa wena mutilichi se ba ka sa gore o re botse gore o kae dipapadi tsa gene o di lebelle ga biang go pula tebzen gore ba re Orlando Pirates le Magezi di tlabe di di tswe
5: ya kwa go la new Peter Mokaba Stadium kitchen wa tsa dipapadi tse le re di lebeletse ke dipapadi tsa Betway Premiership re tlo ba re lebeletse gore na di sepela sepela jwang fela re go rena ba tlhelege metseng ya bo bona di sepela sepela biang le shakeng la di papa di wa mathomo chu tobelo
6: tobela
5: le kai
6: tobela tobela le kai rona rabe
5: botata ke
6: radio le bala le tsaka ke tsaka mapepa re ka mo sprint
5: u dimile radio
6: ke dimi
5: oh eh motlaki
6: tobela
5: ye bo
6: ke se tsopa se se se ke se rata go ba re ke lista for six
5: ya
6: ka sonta ga se ba se ba tsile kwa ke ttdps kwa kanya mazane stadium ka area half past 3 ka ba se ba pala mo re tsapa sa go tsama go ka ba se le ka mo polokale se le ka simbe ka mekala le tsapa sa tsukukune United gore le rena re bona ba o tla go mo go kepa ya le bo
5: all right danko mtlatli
4: o mo sho mutiele tshi dimela
7: le lo le tipsene le kae ka fao
5: re bona le kae
7: rona ke machayela ka tempisa rena le hono ka mo tempisa arna selo ma hloka mo ka libile ka Peter Mokaba le hono gore makesi sapa sa rena sa ona to pirate
5: ah danko re le boga ka mo mambiza ke re
7: thobela
4: mbisa munne
5: le kae
8: bona
5: a wa rona re bona le mangana ke
7: Ola Clement ke magolela a le ka mo komitane.
5: Ola Clement.
7: Ah, re na ditlala di le banile Peter Mokaba.
5: Ditlala di lebile ka molao la Peter Mokaba bana.
7: Yeah, re batla go eta pele. Ke khale re ya dinga e se e pele. Yo le batla go tsoga cup ya.
5: Le batla go nka cup.
7: Ba ke khale o di ke khale ya dinga no le e tirele di tsoga no e tire ya tsi.
5: Ya a bona a di fetoge ra go leboga kere thank you wa tswa re ke le mo ga se sengwe la elo mano go ra re ka mo province ya rena Limpopo ga botsa botsa re ne ba eng a re no di rambo ipile tsho go ba dudu ba Limpopo bana go ra re ne ba eng gape bana ka baka la hore wa tswa re ke mekitu ko mentse elo re ngitse ya karolo gore ke papadi ya Orlando Pirates le Magezi ke papadi ya Kaizer Chiefs gape le sehlopha sela sa Sekhukhune United re lo ro molatedi wa di festival gore bona re ne ba eng ba lo re go ba dutu ba Limpopo ba fela ba reng re ba eng ba tshetse ba le gona
4: re tshwareng
5: le mo ditsileng gore re ska fela pelo gore rips neng le batho e fela re na le prof manaji mo mogaleng kwe lo re tlo ba re tlhalosetsa ka botlalo kudu re lebeletse di papadi tselo di tlo ba diragala mafelo a beke prof a re lo cheng
9: tsela tse di go tabisa ke tabisa le tshedi tsa ga ke re thabela le o mogashi ka yena le ilo
5: a ga bielo prof le nati taba tsetsa di papadi le batame tshe bokaone re lebeletse mo mafelong a beke di papadi tsa Betway Premiership Magezi itla ba ithulana le tlhopa sela sa Orlando Pirates re lebeletse gape gape le tlhopa sela sa Kaizer Chiefs nge le no re tlhalosa jang le na bielo ka baseka seke ba di papadi prof gore na le di lebeletse bang papadi tse
9: a ke re papadi tse di tlogande le botlhokwa go bolala nete ka re tseba gore ba stopa sa Orlando Pirates ba lebeletse gore ba ka ba le monyetlo mo kaone ba go tswalla sekoba mo lokong ka ge ba fitisa ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka dintlha tse e ka bang tse tharo fela se ba selebetseng mamotlha ge ba ka thopa papadi ya bona kgatlhano le makesi ba tla ba tlamela eupia re tseba gore Mamelodi Sundowns ba tla ba leka papadi ya bona le sewelele go la Atteridgeville ke bona ba tla ba thoma dipapadi tseo sta bea setlhopha sa Orlando Pirates ka tlasa kgatelelo e kgolo kutlwana ge setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba ka thopa papadi ya bona se se tloga se bontsha gore league e tloga e kgathisa le go fetsa e tloga e kgatlhang pale e tloga e bontsha gore go tuka mollo ditlhopha di ka tlasa kgatelelo kutlwana ka morago ga gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba raloke maleka mo papadi ya bona gare gape ke kgatlhano le setlhopha sa Kaizer Chiefs se se tloga se bontsha gore ditlhopha ka moka di ka tlasa kgatelelo e kgolo ntlha di dino tse dingwe tse dingwe ba dinoša di tloga di le botlhokwa se se tla tlogang se bontsha gore mampodi wa setlha se re le go sona sa kedipedimasomepedi-tlhano le kedipedimasomepedi-tshela ba tla tloga ba nyaka gore ba šome ka maatla gore ba fitlhelele se go bane ra tse bare mo setlheng sa go feta setlhopha sa Mamelodi Sundowns ne ba tloga ba thopa leake go shetse dipapadi tse tlhano go ba tse tshela eupa ka se sebaka go tloga go le boima kudu gore ba be bo mampodi ka gobane setlhopha sa Orlando Pirates se ba tsentshitse ka ragato le tlogeng e le kgolo kudu
5: ka nnete
4: aba ka nnete re a leboga prof re a leboga tse le re le re bietse tsone tsa tshela le kgono le
9: tsebe
5: aga ke prof Malachi re tloga re leboga jelo ka mokgwa e le goreng ba e adile ka gona gore a re banna ge re lebeletse ngwago re bona diphetogo tse dintsi kudu kudu re lebeletse gore be eno ba setlwaedi gore Mamelodi Sundowns ba no thopa ngwago a se akgala
4: mangwago o tlile ka diphetogo tse dintšintši batho batebsene ga re bolela ka taba ye ya dipapadi motlha mo tsešilengwe re tlatla re sekaseka le bona bo prof Malachi mara go na le tšatlhilengwe ke ile ka re ke diutse o karabe ke bolela le tlosi go lela monna a bolela taba engwe e le gore e sale e dula go nna a re go kaya ka kua mošoma watle ka kua ga o no gore Liverpool e raloka kwa Liverpool ya sethope kare ke a goka ke ka lebaka la eng gore bjale a re ke ka lebaka la gore Liverpool ke setlhopha sa batho ba Liverpool Manchester ke setlhopha sa batho ba Manchester e fela ka mono Afrika Borwa o kgona o bona laelo a etswa moledi a feta
5: magezi
4: a napile a ya go setlhopha se sengwe napile ga ona batho bao ba tlhotlholetsa bo magezi gore ge ba tlile mobung wa bona ba thope ka lebaka la gore batho ba bang mobu bona ga ba tsamaišane le setlhopha sa bona a re motle mo gore santse re boelele morago faela re rego Orlando Pirates ke ya ba Soweto magezi ke ya ba moleti sekukune FC ana kuwa ba ding go peka sport wa ikushisha bara
5: ya
4: wa ibona
5: ya ya ya ay arrest it up boy bo mag boss of bio 97 king monadak mo ile ringirile bisha twi go ditaba tsa ire ya boswai

0: Ya ke tshepedi tsa ofisha o tlo ba re botsa rena ke feeling e lo re re tlotjwa ka yona rena fa le Trenchson Molly bo pilokeng go ba botshelo keng na pere ke mo pedi ke toro bo pilokeng ra re ke tle ke re botshelo ke bo pilo tweo rena ba le Rasfido ka go sha ba re ke Madali Love ke tshe lo ndi ya go tsagala kwa letlakaleng la rena la Facebook @ThobelFM ya ka ke mo ile rongotla dikgwetsa botshelo keng ga mmogo le Madali Love ka baka la hore re ka ga tsatsi le lo reng ro ba re keteka bo mme tsatsi la go sasa ne wa tswara ke tsatsi lengwe le lo reng go nna leng ka mama ikutlo wa tsatsi la bo mme ngwaga ka ngwaga gore ga go sale bonolo man wa tsara ge motswadi a shetse a fetile o bo ena le motswadi a fetile lefatsheng la ka keno tsatsi le ba boimanyana go bontsinyana ba rena ke a kusa re ke ba bantsi ba e le gore motlho mongwe ba ka relata le se ke se bolelang gore tsatsi la go sasa ke mo e le goreng bontsi bja batho ba tla ba ba bja batswadi ba keteka tsatsi la bo mme bjalo le bjalo ko rushbjalo wa tsware keng e ba boima man e ba boima ya e fela a re ipsineng ka letsatsi la bo mme tsatsing la go sasa le wena e le goreng botswadi ba fetile a re tlhoeng re ba gopola tsatsing la go sasa
1: ei ka nnete re ba gopola tsatsing la go sasa gopola gore ge ba re keteka letsatsi la bomme re keteka le bomme ba e le goreng ga ba sana le rena mma ke mma
0: mma
1: ke mma
0: a le nna ke re yalo
1: mma ke mma go ya go ile mma ke mma a ba ka nnete re ba keteka fiatse tebsen gopola gore re keteka ka kwa Uhuru ka kwa le bontate tlišang bomme a ke re tlišang bomme
0: Ripsine.
1: Le bana tlišang batswadi ba lena ba bomme.
0: Eh, ana le bana ba amogetse ka fa.
1: Eh, le bana ba amogetse ka
0: go. Ya, ke go le re ba ithabiswe
1: ba le ma pension ya le bona. Le ska re a o sa ya ka. Kukua sute atle ka kua. Bia tere tsena ka gara karolo ya rena ya tlhoka ina re botse. Tsa tshela gone le tlhoka ina ke moswa. Ga tsa baswa. Moswa ke moswa o na le bana ba babedi tlhoka ina ore wa tsaba ke nkenyetswe e fela monaka o gore madila tšhelete ka moka e ya kae madila
0: e fela o le ka no tshunya ke madila
1: are e fela bothata ke bona tse di thaka tsaka di dirang ka kwa ntle ba gore ba tswa ba ya bo Cape Town ba ya go Durban wa tsaba ke eng ba gona go betha ke moya le batho ba bona e fela tlhoka ina ore rena ya pala ka lebaka la gore tšheletse ka moka e felela kae madile bja tšere gatišitše go la Facebook ke a bona gore batheletše ba thomile go tlhotlheletša tlhoka ina wa tsa o mongwe ile a re wa tsaya ke eng moswa gopela o seka ba wambore reka go oje le bana Whipsin. Tswa mo motho we man. Moso o to tla shetse munna wa o sikinya. Ape le remember le o gopola gore le monna o ke moso akere.
0: Yeah.
1: Bia tsho uno re tlogela motho we o reke go o je le bana. Jo tshe ke bona ba bangwe ba bolela gore ntlhamule o re bothata bothomile ge tlhoka ina a thoma go lebelela ka mane ya gagwe a e lebelela ka litlo le le reng o e kopanya le ya ba gora ba gagwe.
0: Yeah, Immaculate Bantso Shai o re laelo Dr. Tibzen ba swaba wetse ka nkgong. Banna we, banna le basadi ba go sasa ba fedile.
1: Bili Ramatsetsa are basadi ge ba ka latlha mogo wa bona wa gore selo ke type ba tlo ba sharp. O humane motho a ganyetsa monna yo a moratang ka pele ka moka a folata letekere la go bona ke saki wa mahlakugi ke senya ke re yalo.
0: Yeah, yeah.
1: Maikutlo ke a mantši tipsene ke a bona gore a sa tswela pele o mongwe motheletši o bontšhitše fa gore dumela dok le laelo tlhoka ina a kgobokantšhe ba bagolo goba a iše morati wa gagwe go ba direla leago ke nagana gore bothata ba morati wa gagwe e tla ba ntho ya maloba e nyaka thušo ye ke nngwe wa seba ka sejatlhapi bana le gore childhood trauma a re tsebe modu wa gore ke ka lebaka la eng motho a enwa madila e ke ba gore go na le ntho ya gale ye le gore a bolelwa ka yona mme o tshelelang ka re kgotso nna ke re a bolele le batho ba bagolo ba gabo le babo molekani wa gagwe motlho mongwe a ka kry-a thušo bjatse ke nyaka o kwa batheletši go megala 086-000-2452 re ba ka gore bona ge ba tlhotlheletša tlhoka ina ba ka reng motheletše o moyeng
0: Thobela
2: Thobela le kae
0: rona le kae
2: rona ebelela le motlhaki ka matipane ka mosprint
0: ola motlhaki
2: nna ke nagana gore moswa o a ka ya boleišana le ba kwa mosimong kwa gore ga ka kwa nna ke bona mogalaje a gola go nne bana ba bala ke tlala mara ge ba tla dimela gore chalete tsene mo gago bona e maintenance ka mo ka mogalaje o tla shala ya gago ya go ajwa leng ka mo ka yongwe ka mo ka tabe ya go tlokomela ka molapi
0: ke go lebogile
2: ena go no tenche
0: ke go lebogile re dira so o hwetse tsentsi ka ditheo tsa Shoprite ka lebaka la gore re reka ka bontsi re fitisetsa ditheketso go wena Sekeja, ge o reka 5 kg ya Golden Frozen Mixed Chicken Portions ka $209.99 le 2 kg ya sukiri ya Golden Brown ya Salad ka $44.99 fela. Dintšho le kaetše di hotšegela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fihle ka di 10 tša May. Ikhweletše tše ntšhi ka ditheko tša Shoprite.
3: Amogela Dr. Tebzena le laelo matso.

0: Monati Breakfast mo Thobel FM.
1: Monati monati tswe ke tsenganga kere monati tswa. Monati tswa monati tswa.
2: Ya bushupa go tlhela ka ira bo senyane mesonga.
3: Kanetse ke mshati wa tsebo le bithabisho botiele tshe go pula gore sa tshela pele go tlhatlha tlhoka ina wa ring gore monna wa ka tsheletse ka mka ya madileng e fela re baswa gore ha ona leela uno re marate bzene ya re uhuru gore le ya uhuru a igona aigona ka lebaka la re tsheletse ka mka e fela madila le tsha sa tseba monna tlhoka ina re na ke direng ka molekani wa ka 086 000 2452 086 000 2452 motiele tshe ra go amogela go mnate breakfast
4: tsabela le ka
5: rona le kae
4: a rona matuma tsa simba ka tempisa
5: wala wala matume
4: e ke re tlhoka ina tshe ba bo le ba bo molekani ha ba nne fa sa ba a ba se botlhata jwa le ba neng ba Tanika gore ke ba ba holo ba ta mfatsela gore o tswa mo a dijwa.
5: Re go lebogile matome tlhoka ina o tshe re maele.
4: Thank you.
5: Danko. O mongwe shu, Thobela FM dumela Thobela.
6: Thobela.
5: Le kae?
6: Awa, o sele man.
5: Awa, o sele le ka mo polokwane ya wa le tsa dile tjuile.
6: Le ka mamelo le tjuile, o bala le ga ka mamelo ke ra ya masemo.
5: A re ka mo mamelodi batho ba 1060 tle bana.
6: Yeah.
5: Mm.
6: Nagere a bitse malapa maledi e le go la monna la o mosadi.
5: Mm.
6: Aba se tabe khore ka molape o ka mogo.
5: Mm.
6: And yena aba botse gore ba re go go mo maintain.
5: Oh.
6: Eh.
5: Gore go be le mogwa maintenance ka mogare.
6: Go be le mogwa maintenance gore bana e se batla ba so kola le meska la so kola.
5: Aga. Re le bogile maina ka one ka one ka mo mamelodi.
6: Thank you.
5: Danko, re a leboga. So go itshupetsa fa gore ga botsabotse go tlhokega poledishano fane.
3: Eh, go tlhokega poledishano. Gore ke ya manchi maele, go ke poledishano, ke go nore se sengwe sa o senya gore re lebelela ka montle ra ikopanya go ba ra rena mogotsi ya ka yena o diabe. Ka mogolo ka mogolo ba tswa motlhomo eng ke ba ska lebelela ba gore ba gageng ke ba khone go bona tlhoka ina gore
5: Okay, DJ Active Mashabela Bumma. Let's go to the Bumma. Let's go to the Bumma. Let's go to the Bumma. Let's go to the Bumma.

tsena mashamaita bokone le phika letswalela ngwa pega letswalela go mo fela le marimo le ya tswalela mo go lwa ntshi le go lotlo go sa pela bela ga kisha ra mo go pali batla motho bo putiki mpenga ngwana ba ngwana nyana magagwe tshimelang ka moka lena go tle go the mole ka bale le gona akile bogen dog tipsin ke tebogo motho tipsin ke le bogele laelo ke la le motho le jwa bona gadi e balla we a tsare le boga bonete o tle ke tebela FM le go tla ga tshela Africa bo re pinga ka nna nna la mona the breakfast le mana no a fitile o pile ga le we bile le boga le marona ka ditaba tsa iri ya boka ena ya senyane le mile o sheje na mashamaita bo bone ke batho ba ga mashamaita bo bone le phika le tswalela ngwa ba ka nne di grille a le tswalela go mo fela le marumo le ya tswalela ke batho ba utswa go se gopiane se gopiane sa matla wa mohula ei matala se khoba dinaga ba re le ge ga di khoba dinaga ke uwe e ke tsa go matala tshothe a di etela ne fela ga mili di di etela yo na yo ke tsene ke tsene Kenny G. Ba mo salua felle ja e kwa wena fela a silona e di tlo fela di lo je wo ja dile ngwe a o magaja lo wena ba tlo a o go na o taba gore bana e ke sa tshepo rena tsare se ke be ke mo fa tsona se ka fita ana mo bana Kenny G are no no way wona ke na le

0: pija tsobela fm me maboma ka moka go tla go ipsina le bagatsi ba tsobela fm ka tsantsa ga sa le some mmey go tsoma ka irele se meti mo mesong ke re le felong la dijo la uhuru cafe and wine emporium mono polokwane yo na yo bagatsi ba tsobela fm le bararalo ke ba mahlakung ba tla ba le gona ba ile gore ke bomma go tla go ipsina le lena lena na la melodi ya biketlo le tla bile ga shwa tui ke man of the match sandi le di khari o tla ba le ga sa go tsogona uhuru eben machila o tla ba le gona go go thabisa ka mmino gore o kgone go bakarolo ya mokeko wo mobosebose woo wena ikgoletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060-749-9667 060-749-9667 ngwala fela gore mother's day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore masheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di starter matena main course le dijo tsa go folosetsa dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa tobela fm ya letlhompha
1: tobela fm mošhata wa tsebo le boithabišo

0: Lenaneo le le tsheletswa ke batho ba bagolo golo golo golo golo golo. Dibishopo tsa dikereke ba etapele ka mmušo, magoši a rena, dikgošigadi tša rena, mantona a rena, ao banna bora dipolotiki ye ke ralokang ka yona ka mofase ya Onketsang ya Rex Rabanye. Professor Lesiba Tefu nkilampotša re e mo gopotša moraorao botokwa. A ke tlo nnang kana ba yo gopola botokwa prof.
1: O sa theletše Thobela FM ya lekgotlagatšwa la Aforika Borwam. Ke nnete magagešo le thomile lenaneo le la megolo kwane mo ka Thobela FM yeo le otelwago ke Dr. Moloko Mašamaite ga sebele re a namelela. Ke ka lethabo le legologologolo ba gešo ge namile ke le tsebiša ka moka meloko le metswalle ya lena ga mmogo le bakgotsi ba lena ka mokete wa lenyalo la Daena Maribule Mapadimeng le Mašomane Phogole Modiša. Mašomane Phogole ke morwa wa morena Madikgale le Nkgari Modiša. Mola Daena yena e le morwedi wa mafelelo wa morena Sogo le Kotumpo Mapadimeng. Go ketekwa lekgono gapa mosadi motheletse lenyalo le le ketekwa lekgono tšatšing le la senyane kgwedinyane e dilego mo go yona lefelo ga kua kolokotela ga mampane ka nako ya ina lesometee mo mesong gapa monna motheletse ba re ba tla go keteka go sasa tšatšing la lesome lefelo ke mola mašhwenyaneng ga masemola ka nako ya ina lesome mo mesong moaparo ba re ke wa setso wa go tlwaelega traditional attire. Tsebišo ye e tla ka lapa la Mapadimeng le tlhatsola fa ke nino Mapadimeng mola mongwadi e le phaša Mapadimeng ba re ka tlhaba kudu-kudu-kudu magagešo ge taba ye ka nama ya fitlha go lena e fela ka go tla go molomo wa Dr. Moloko Mašamaite re kgola gore e tla phatalala la e ngwatshelana la e boledišana la tseba ka yona. Yo ngwešima kagešo ba re ka moka lena le amengwa botsa lenyalong la Filimone Maremo Phelane e le go morwa wa bone wa the lady Mr. Philippos Mahurute le mohumagadi Phelane Marute o nyala mo ke dikwaetse re botile Phelane e le go morwedi wa bone le yena wa the lady Monageng William Mangwale le mohumagadi Mangwale. Ka leke la lekgono magagešo sa theletše Thobela FM ya lekgotlagatšwa la Aforika Borwa pego ye tla ka Thologelo Phelane, Kamogelo Phelane le Monageng Phelane. Ke bana ba bona, ke bana ba bona ba re tabe re le gona re tlhokometse gore tsotlhe di sepela ka tshwanelo. Ko theletše tšhela monna, o na le tšhela ka marakose. Ke ngwetse magagešo o ya ngwadile ka sesimane ba re ka moka le amengwa magagešo go tla lenyalo lenyalele ke la kwena malatlhela kwena malatlhela le ke di bone manaka go ketekwaneng ke re bone go ketekwa tšatšing la bokae tšatšing la lekgono magagešo kgwedinyane e re le go mogo yona ke lekgono ba re tlanka moka letelebe le bona ke nyaka ipotiela ga botse ka morago ga ba.
2: Spa Winner Car e buile. You quality sebaka sa go thopa ye teng ya di Hyundai Accent Chief

0: pane di pielo.
1: Yo chomi, sete ya dinala e botsi byang. Na o fetishitse se sengwe.
2: Go fialo fela, go banka raka.
1: Eng?
2: Ke botse Capitec Entrepreneur Account. Nga khwetsa mokitlana ka o ketsa mebala ka ba kareka ditlabakelo tse mpya. Le kgwebo ya ka e sangwa disho.
1: Yo, we swear mata.
3: Na wa ipereka. O mme o itikiseditse go godisa kgwebo. Bank on Better ka Capitec Entrepreneur Account. Capitec ke mo abu ya mikitlana yo o le go molahong e bile ke FSP 43469. Go na le ditefelo tsa go bula mikitlana le tsa ditirelo ga mmogo le dipeelano.
4: A o ika o gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tlhoga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
5: Batamela re bete step go bane sa go shakela rulo le nane o nle
6: tobele FM mo shato go tsebo le boithabiso
5: re tlo mo go ile mashama itse a bo go ne bete metse masumi pedi ke nnete le ba ke le ba le magage show go tswa go iri ya senyan a o bana we ke nne ke ne go wele la go e pego yela ke be ke bona engwe le ga maletsa ra mangwa manyane ke sa bone ga botsa manyane yena la o sopana le ka ipotiela ka khotsa ile gore e bile ngwane ka sisimane ba re ka mokale ya mengwa magaga sho kota go kitika lenyalo la kwena malathela ei kwena ke ba tlhalero batho ba ei o tla ba kitika le ke di bone manaka le ka tikila le khone magaga sho ka kwa mantu be view se ba yeng ka dipulo ya ga di khale ei ba ga ne mo le nyalo le ka ba le ke kwa gona magaga sho tla le be le bona ka jina le khono tle ke tshomela FM ya le khotla khatla Afrika bo ba metametse ba simpeli tse go tlo ira senene ba re le ba re e ba ga makala ba dipitsi ka moka ya tsi tshe mele go ya lena ka moka ka kakaretso e ka pulo ya le tsika le ke la mule Rebecca makala ba le ka tsikela le khono maga ke tsita ba le mokibelo o le fela ka kwa abu stuor de moguru nyane e di khopeng section House number 20051, Kalapen Napolina, Makala, Makala, Katukuru Yal Palale. Hey, the Hopele Muno are Malala Mori, Aumalomu, Oumalakam Homu, Akituna, Lelemor, Tarabu Tata Yangovala, Gujaina, who take it to the FML Hoda Hatchel Africa Mori, hey, Kinaka Wakoshamo, hey, you open a key, Lazarus Command, Ariel Arwena, you are forever mine, Wena. Waka wena waya atsubar king o ba buje ka muka batho ba bareng ba o furia a o lusha o tori hey o kuwa ka wena for

manejo ora di gobo bo lo ke tsaka le tino kuma la di putjana na ka mo le tsakeng ka mo e di lwa e fela a suru di khoya ke me kholo kwa ne magagesho melang ka mgale na go tle go tlhomela ka ba le gona magagesho Masama ita bukoni kile botan niti. Yungu shiki sir magaga shubari yalo. Baru tobe la doctor muloko masama ita remema milo koka mukali metali loko tapulo nyali sika li sika lege la mukum seta ke filimon sivetam lona leta sara kit kase la yela tala koma kaga shum. Eh, ni tajiki la ni, tajiki la lukonu. Stand kogwe new stand ram mantat. Muhodia mantata. Akhosisi diakali lepola. Bangoba indiakali yata. Langwa ke re gira gira ba ya gira ba ya so topo ala ye magage shumile go kamoka le metswalle le go tapulong ya le swika la mo go se thake film on sebetam Ronald ga tsara ga tle la tsela go le filo kumola mo di a manthata new stand number 1190 le ka tshwe di ke le bona magage shuka na go e ya se nna mo song mola jo ta ka alerta sebetam a tsatsela fa ke Stephen Buloko Arkelebo ga Dr. Mashamaiti ke leboga e go ba gona ga lena o tathagalelwa ka mesho go fela nanga le leboga le rene ke metse metse masumbeni sa go tlo Elias yane nana ke me kholo ka mo tshobela FM o buitse radio station ke ga mo gona lena le lona lena ne ola mokuta o na ha go mata bo tebar e ke le ba le lona ra la re palela go mafirilo o lokile re ntse re tla pele e fela ba buitse le salo gona ka go tshobela FM ya le go tlhagisa la Afrika Borwa ba tlhoka ba masimo kwa we ke la lena ba seluma ba le ya tibisa ka mokale na le go mengwa go ta kopana ya lena ya arte ba neng le ka dikile go khono ba gesho le felo ke mola mo kopane se gagapeng mashimo ga o sile le brogo la ga class leka e seluma ei ta ke le botse ba ba thoma ka iri ya le sumisa ya le khono ke go yeta ka nti ke seluma a le ga dibiela khureng ya khola tsu fitile mo nna seluma ya khola tsu fitile argele bo ga mo go nna tshiri khong o tshele tshe bela FM ya le khotla ka tshwala Afrika Borwa e ga sha le motlopo mo khule ya polo kwa le magagesho e fike le botse ai e ke ema ka maotu e ka nya ka motho a ema ka maotu e ke ema ka maotu libe o ri ha e ke ema ka mogolo hey nena ke ka le thabo le le kaka go akela monna sho mathatse a thakantshitswe go le matlhokono more na ba bangwe re nyantseng gona yang go kere more na ba bangwe re nyantseng gona le khono ke le tsatsi la matsalo la letswalela abia letswalela mothiba la mmako ae le le tshwenya mashiela hare ga o banna e o ba ra tsare ke bolela ka letswalela mothiba magagesho abia letswalela mothiba mamotho a o fetsa mengwaga ye masome a seswae a phela ao bana ke tlhagane le ena nengneng ka re bana e mona na nka ka re sadi o ba le swane a re ka mohau monetse ngwaneshoke ka mohau o akela ke kgaitsadi ya gago kgosigane rapatle o tla ba ja lefele a re ke re re nyaka o akela wo letswalela mothiba la mmako ba tshwena mašiela ga re topotopoke ya topusela selo sa mosela abia ka nnete

0: City.
1: Ela ma chama ida bo go ne go le ke mo go tsa ga o se ke mo ke ya go ba ne tar ke be tha iri ya le sumi wa tsena pet Mr. Weekend special wa sala we
2: o tsetse tsebe le FM le go tla ga tsela Afrika bo ba tsene jwe
1: le o tsile di mo manyalo go ba tswa lawa go tswa go lelwa le ditsebi tse dikgolo ba bolela ka taba tsa ya prevention communication ka mara lenyalo ke yone ya botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa go feta dilo ka mo communication le bolele ma ka kumana dilo tse dingwe le sa di bole e fela ke nyaka le butse butswe ka gore polele yone e re monna le mosadi ba tshwanetse go ipha nako a tseba ye ntšhi ya go dio boledišana ka ditaba tsa go aga lapa le la bona le go le tiša na mutile jumbuti ke dilo dife tseo le bonago o ka re banyalane ga ba tshwanela go tlhoba digopotsana le go bolela ka tsona ka lapeng la bona kudu tseo motho mongwe di ka kgopišago yo mongwe wa bona bjale ka monna le mosadi yankware kere a re boledišaneng ka mogae e fela o se ka khumana o gopotša-gopotša motho dilo tse dingwe ke dife dilo tse motho ya ka senya ke go di kwana ke wa gago le ratana o ratana e fela o se ka mo gopotša ntle nngwe shea di tlo nna ke eng twane nngwe ba re o se ka dula o mmotšhe ka yone motho nkile a botsa motho a re nkhumane ke na le meno a maka ore nkhumane ke ntse ke le o mogolo a ke a ithuta lerato ka wena ne e tsele ke ešee motho mongwe ba nyaka gore e ba fapane a re nyake le fapane bana bese putsoši wa bateletsi ke lebotse ka mo mo ka baka la le ka tseba dikarabo tsona le na le tsona ba re polelo lelapa le tiša ke polelo e le ntse le bolela ka mo gae o bona e le boledišana o ba le ntse ba re ke communication le a bolela le tiša lapala pele mpotsona motho mongwe e kana ba tsepedi o ba etseng ke dilo dife tse o bona o kare le banyalane ka tsela eno a na tshwanela go thale digopotsana le dibotsišana ke nyakone kwa ba babedi ba bararona ba ka mpotsa efe wa mathomo sedumela ya o amogela mothele sedumela a re lotšheng boti
3: ekae papa
1: re gona lera lena
3: re gona man le bolele le octobius wa itwa ba re man
1: octobius ke o amogela monna ke jong mo ka ena
3: ane bele ke bolela le wona ke le moga molepo
1: ya le ka gae o ke wena le moga tšao ke ne o bona o ka rale a tshwanela go thale gopotsana
3: o sang gopotsa ore ko rutile ke nna o ja botoro bo sa tsebe go tšhatšha boroto
1: ao bana e tswa mmotša kore ka mantšwa mengwe o
3: nyakaena o gopotsa nna gore o rutile ke nna o ja botoro
1: ao banna
3: ee
1: o ke o khumane o le o mosetha
3: o khumane o setlhese
1: ka o lokise ma motha o monyako mmelela meno a ka odimo o ka mantšwa mengwe se ke la gopotsana dilo tse uwenne
3: aowaebathobamodimnakeoa
1: ke o kwele monna leso ke o kwele ka ditsebe tse pedi o mongwe motsheletse se o dumela
4: tobela doctor mashamaite
1: nna le kae
4: re bona mokone
1: aa le nna re gona bote
4: o bolale alan mabotsa ke le ka mo katlebong
1: dumela mokone wa ntšhe dikgolo
4: doctor mashamaite a re tshwanela go thare go potsana taba tsa maretwa ko morago
1: ekwa
4: re o thuba lapa mokone
1: ekwa apetlabe o e boletseng ke kgolo man a re a tshwanela go thare gopotsana marato a kwa morago ka gore motho o le ena mokhumane nkile a ratana le ena
4: ka nnete mokone e le diopotsang tan yo ba di tshele ka motho ja thuwa motho
1: o ya la ne re mola leketile wa re mon motho o le gao mara le khumanane jwa
4: ke wanešhile a feta mon tan gore mophola oso wa feta ea tshomanešata ka motse
1: ko o kwele mokone ko o kwele ke bone ba bantši ba ngwaletse yone ya neo ke la gopotsana dilo tse e le goreng motho botse a nna mogola ke tsa gale di fetile motlheletso mongwe sedumela ja amogela thobelang
5: tobela tobelela ka emkoning
1: re gona
5: re
1: ya o amogela wena ae
5: la bolela la modolo ka mo bologwane ka mo ga examen
2: ke wa amogela motlolo
5: wa tsaba ba ba go di hore fela le ba le mathata mo di maga ga marato go bojana re ba ja khale
2: ya
5: o gara mo tswa bolela ka marato a ja mo ona gore wa tsapa ona ba ntshuri ya le
2: ya
5: a bele e da ba tsade mo go lo gudu le da fela le le lo ga mara ala
2: pa ka gore ka mantla mo motlolo o nya ka o bontsha hore e gile ka pela ya ka pela ya le wena e le wa makaja o mphilisi ka mogola ngile ka pela ka gona
5: e o bolla ka di jo no ka di fitelleng di be di fitella gola aba bona le na pele
2: a u bana
5: e ke botsa ba go golo gudi o mogoni
2: le skela go putsa na dilo di lwalo ma
5: ba ska go putsa di fitilela
2: ya le bo ke ya le bo ga motlolo ke ya le bo aha le kwile na Paro ska ta ngopu ja dilo ja maloba mo le tla ke ja maloba di fitile ya re tle pele ka bophelo we move on makodi wa tsena gwala ke makodi wa mang
0: ba bona le ditaba mere ti kantsa la mushuma nyana se pela le hela ke makaza mo
2: ya go sha mutheleji e tswapi wa ka kwa Mpumalanga province rena re le ka mo Limpopo ke makaza mbo

Tobela FM sa ene dimola wana wa maitswaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tsiele thako re ditaba tseo di sa bake go le thoyo ni di kgogogano go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha di 7 ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.

0: wa ka fa se ga 18
1: eo ntheeletša ke ikwa ke le bohlokwa eo nkgokara ke ikwa ke bolokegile eo bolela le nna ke a ithuta
2: lerato le tlhokomelo ya gago di thuša ngwana wa gago gore a tie gape a be le boitshepo theletša go motswa le go kgokagana le bona gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o na le maswanedi a go ka ikwa a bonwa a kwewa gape a ratwa
1: etela holdmyhand.org.za
3: Parishana spa wine kha you will ikhole tshe monyetla go ithupela sfatana ga sitego tshe masumehlano tsa mkhuto wa Hyundai Extra he o rega tshe mo tsa dingwa tshe khitlilego tsa go swana le 80 gram Cadbury chocolate slabs ka ntle le bubbly rega tshe pedi ka 36 rand o boloka 14 rand le 1 kg stock country spread top ka 46.99 o boloka 10 rand fela di ntshela ka di gona bekeleng a spa di spa spa tshe khitlileng bo malaka le lebobo o thoma ka 22 April ka 10 May 2026 the stock o sale gona
4: Mzanzi, moropo wa lefase wa FIFA World Cup o tla gae go SABC. Lebelela ditiragalo tse botlhokwa tsa kgole ya maoto ka moka go SABC 3 ka stream go SABC Plus. Gomme o letele lerato la yona go SABC Radio, SABC Sport. All of us, all in, kaofela. E tlile go bona ke SABC Sports. E sale metsotso gabjale e sale le semepedi go tlela go iri ya pele lenana go sala go la mamrota lenana go la state your mind ka gare ga kgwedi ya bašomi ka gare ga kgwedi ya basadi ebile batheletse batho ba la FM re tsale ba le gore awa go sasa thobela FM ke mo ile gore e tlabe e le gona ka kwa uhuru fa ile gore e tlabe e keteka bomme e tlabe e keteka bona basadi ke re le se fetole gate ka go bane ge e le gore a seng go selo ka uhuru theletsa fa gore o se ka wa fetwa le ke di ntlhatse botlhokwa
5: Bomma, tlogelang dipitša. Tobela FM e bomema bomma ka moka go tla go itsena le bagatši ba Tobela FM ka tsantsa ga sa le some May. Go thoma ka ire le some temo mesong. Ke re lefelong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono Polokwane. Yona yo. Bagatši ba Tobela FM le bararaloki ba Mahlakung ba tla ba le gona ba e leng gore ke bomma go tla go itsena le lena. Lenaneo la melodi ya boiketlo le tla be le gašwa Thui ke Man of the Match. Sandy le dikgari o tla ba le gašwa go tswa gona Uhuru. Eben Machila o tla ba le gona go thabiša ka mmino. Gore o kgone go bakarelo ya mokiteko wo mobosebose wo wena ikholetse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060-749-9667 060-749-9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore masheleng a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course le dijo tsa go fološetša dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa Tobela FM ke ya letlhompha
6: Tobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: Afrika borwa re bala matsatsi fela pele ga dipapadi tsa FIFA World Cup 2026 gomme SABC 3 ke le gae la gago ke re dipapadi tse 34 go SABC 3 le streaming mo go SABC Plus le go ya le go ya dia moyeng tsa gago tsa mamarata go tsa SABC nageng ka bophara go thoma ka 11 June go fitlha ka 19 July 2026 re utlwisetsa tsona go tloga mathomo ke re ge Mexico e thulana le Afrika Borwa ye ga segole ya maoto fela upia ke go feta for all of us all in ka fela se fetwa fela go SABC mogashi wa gago wa semmuso wa dipapadi tsa mogopo wa lefase tsa 2026 metsotso ga bjale ke le sume nne go tsela go iri yela ya pele e sa le nna hipoga mokwatsi di ka lenana go la gago la mamrata la state your mind gona fa tsebele fa mo shate kwa tsebo le boithabišo Tsatsing la le khono ke tsatsile botlhokwa tlhokwa tsatsi la le khono ke tsatsila go keteka e bile le tsatsila go sasa le gone e bile re keteka bo mme nageng ka bophara pele le tsatsila bo mme ke le tsatsila go keteka bo mma la go la go leboga lerato tlhokomelo lo karolo e le gore mba e khatha maphelong a rena baneng ba bona la ka malapeng a bona bile le tsatsile la la ba la bomme ka mono Afrika borwa le ketekwa ka sontaga sa mathomo thomo ka gara ga kgwedi yona ye ya mopitlo bele tsa tsena le khono ke na le o mongwe wa bomme e bile ke na le o mongwe wa bashimane ba banyane e le go yena o dirile ke fa ile go reng ke tlo ba ke bile dishana le bona e bile re kwa le etola bona mme ke mo ile go reng le re re ge re lebeletse kwa TikTok ra bona a thega ngwana wa gagwe ra bona e bile a mo fa le rato le ile go reng batswadi ba bangwe ka fantle ka fa ke ba ile go reng banya ka go bona e bile le rena re le bana re nya ka go bona batswadi ba rena ba e ba re fa le rato la go tshwana le le mme o a le fa go ngwana wa gagwe ba le ba tshilte ba thabela FM ke fa ile go reng ke tlo ba ke na le tlhogo play dishano ye ya rena le bona ba le ba babedi ere ke thomeka o dirile dimela
0: are
4: go jang o dirile
0: ga botse
4: a o le nna ke gone ere ke thomeka wena ke nya ka go tseba gore ana o dirile ke mang o tswa kae
0: lena la ga ke nna o dirile mogotsane ke tsena sekolong pele ga primary school ke jula ga moloi ke na le mengwaga ya seswai ke balamphato wa boraro
4: bjale o dirile re botsa gore na wena o thomile neng go dira di content go mme ke eng seo se go tlhotlheleditsego
0: ke thomile ya content ka April 2026 ke tlhotlheleditse ke gore ngwana gešo momo e ba mreisa content ene ebe ke mojumo ke thoma go kgopela mami gore mami le nna ke kgopelori ya content mami a mpha sebaka sa go bolela
4: Pele ke di video go ba content ya gawe e dirile gore batho ba bantsi ba thoma go lemoga.
0: Ke video e ke tlhoselele tsang batho gore ba amogele seemo sa ke video e ke tlhoselele tsang batho gore ba amogele seemo sa bo se ba leng ka gare ga sona go ba sa ka gae.
4: Bele ke nyaka gore nna le wena pele ga re ka thoma go metlhogopele dishano ya feta go fetisha mo ke nyaka gore ba theletse a nke ba kwa gore ka nnete o dirile le yena ke modiragatsi gore bona o dirile gore ga sengwana fela ke motho ele gore o re ruta ka dilo tsa bophelo bele theletse fa motheletse o seka gore o theletse o theletse theletse
0: o na le motho mo go botsisi tshe mme gore a o tshebe gore batho ba tlo go sega ka feme background ya gago ka gore ke a bona ntsha everything Mama amu fetula are. Hawa, nka se ye ke tshong ka mo ke tswa. Ka le bakala gore. Ka le bakala gore ke mo ke go le tsang gona. Ane e ba tsoi ba paletse. E ba tsoi ba paletse. Ke rena re tsone tsong go bathusa. Go ba dira batho. Ka mantjwa ma ngono ra gore. Go na le di e mo tse dingwe. Ba re go gona go je fetula. Empa mo jima ratile go tloba go gonega. Ba ba ne be ke le botsa ka gore ntongwe le ngwe na le nakwa yona. Le gore ke tle le botsa ka gore mo bophelong re ka se tsogile ra lekana. Ga o ka lebelela dintlo tsa mo o dulang, go na le sekgotsho, go na le diplata, go na le mekhukhu. Seo se re bontsha gore le malapa a lekane. So ga o le motho o tseba gore go na le mo o tshwanetseng go thama gona. Nako nngwe re nyaka maemo a batho ba bangwe re sa tsebeng gore ba thome kae. Go sa na le steps, go na le mathomo, go na le mafelelo. O ka se kgalte steps sa mathomo, wa rata sa mafelelo. Wa tshela ja mogare. Le gone mami ba ile go reka old drop. Lebaka la gore re le laetse all these processes. Ke gore re le tlhotlheletse. Ka ge re le ba bangwe. Ba femelie rurile e tlhoke re le hono o mamba ba leka o fetula diemo ja ka gae a se taba gore ba gantsi ka gore e mongwe a ka re motho a ka tlhoa gantsa dilo tsa go tshipa re bontsha ba bangwe ba ba swanang le rena seemo sa gona go fetoga empa ge fela le tshepa Modimo e bile le thagaraga ka gore gongwe go tsosa e e tsosang ga go bonolo empa a re lekeng ka ge mame a fela le botsa gore a bereke go bolela nnete le rena re bao re sa kgopelang Modimo gore o ka re ba ka tšhentšha seemo sa rena le gone ke tle re go wene ngwanefo Modimo a o bona ebile a ara e fela o sa iphelele pelo Ba bangwa le nela a juma go thoma di business. Empa go na sera se le ga ntsha. O ska jumelela ntwe. O ska tsaba go tsaya risk. Ka gore se thoga se se tswang. baithuti ga se tsejwe sa tšhabele go applya mmereko oo o ra o qualify.
7: Get so much more.
3: Equality change. Ga Shoprite Liquor Shop. Ka dintšwele ka go sona le 750 ml Old Bag Dry Gin. Ka 164.99. O humane 1 gig ya data ya Connect mahala. Le di sifekte 500 ml. Tse di kentša Brutal Fruit Spritzer e fi goba e. Ka 195 rand. Di hotela go tlhaka di 10 May 2026. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ba borekisho tse bangwaga ka fasela 80. E nwa ka maikarabelo.
8: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
9: Ona le kgobalo ye tlhotsego ke koloi mpia go bethwa go alafia bošaedi o thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šireletswang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitebogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšwe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo.
10: Iria pele go fitlha ka seripare go tswa go iri ya bobedi le happy mokwatedi mo Thobela FM
4: 87.6 to 92.1 ka nnete ke ne ya pogo mokwatsedi gona fatshe bala FM metsotso ga beele ke masomepedipedi go jala go iri ila ya pele ke sana le yena o dirile ebile ke sana le ena mme motsuadi ga mmogo le Omphile. Omphile dumela go jang Omphile?
11: Ke chap
4: le nna ke rabotse a nkare botsa gore na Omphile ke mang o dirang phata bokae
11: le nna ka ke nna Omphile fansa ka sega maku. Ke dira ga moloi. Ke bala grid R.
4: Aha, mora re ka le bua. Yeah! Bjale ere ke tle go memotswadi ka gare ga kgwedi ya bomma. Mo ile gore le go sasa re tlo ba re le ketreka. Ke a tamisha madume a shiawe. Le tamisha ke nna hip hop mo kwatsedi.
12: Tshwana ba tshelitse.
4: Fa e leng gore le go sasa re tlo ba re ketse ka letsatsi la bomme ka kua gona Uhuru ebile ke sane le ana mme motswadi e le gore ngwe tswela pele go bontšha lerato le tlhompho bana ba gagwe madume ke ao mme
12: Thobela ke le dumedisa ka moka ebile ke lebogela sebaka se le mphileng sona.
4: Re thome ka se re fetsago go se ralo ka fa ke nyaka go tseba gore molaetsa o mokakakaka o e le goreng le tswela pele gore lemoša gona re le batho molaetsa o o tswa kae ke ka lebaka la eng le ile la dira molaetsa wa mohutao?
12: Ke motho e leng gore re goletse ka gare ga mohlako ene re tseba mohlako so re be rata go tlhotlheletsa le go lemoša batho ba e leng gore ba swana le rena ba tetshokolela gore o se ka ba wa dula fase wa lla go fihlela ge o ka emelela wa tetsoša le modimo gona o tlo le thuša re rata go tlotleletsa batho ka moka gore a gona nto e palago le rena re ba e leng gore re palela paledi paledi go njola a go a fetoga mara ka lebaka la gore re a dumela re no re go fetogile ka gore re a tseba gore modimo o a thuša
4: ge re rapela re dumela ka nnete bjale ke nyaka go tseba gore ana lenyalelana bjang le ena o dirile o
12: koko o dirile ke mmangwane wa ka jwale a sana le rena mo lefaseng mmago o dirile o itse ga ya sekolong o dirile be a sana a ba sa tswa ba lengwaga then mama ka motse ya gore o tlo mogodisa ke o dirile a etla ka gae then a no mpitsa mami then momo lena a no fitla o mphile a no fitla mogotsa a mmit a mpitsa mami then bana ka moka ba no mpitsa mami mara ke mmamogolo wa gagwe
4: mm pia le putsho wa shi re le kwa re raloka de gatisho tsa ina o direle sa mathomo thomo se le gore ndi le la sekwa mohlomongwe meleng go ba kgopolo ke eng
12: yo ke na gana gore le lena le mpone reaction ya ka I'm not okay ke gore le nna ke a kgona go kwa gore molaetsa o go batho e ra gore wa fodisa ka gore o kgona go relate ke gore ge ke thaeditse ke thaetsa ke lebeletse le seemo sa ka sela ke gore ke a kgwathega
4: bjale ke raloka ya bobedi molaetsa wa gona re nyaka go kwa gore na o re
0: ka nako e nngwe mo bophelong o ka bo wa nagana gore lefase le go sa lologetse go latlhegela ke mongwe wa balapa gomme ba gwera fao o bo o ba tshepile ba nyamalala o ba botlhoko ka kudu ka gore ke batho ba o ba tshepileng gore ba tle go thekga ka metlha le ba bangwe ba meloko ba katakata o feleletse o ikhwetsa o le nnoši go le e le nakong tse thata nka be e le gona ba go gomotsago ke mokao o sa kwa botlhoko gore o tlhokafaletswe o kwale botlhoko wa gore o na le nnoši ka nako tse pelo e šale e le bohloko o llela yeo a o tlogetsego ka go le lengwe o llela bao ba go tlhanogetsego e fela nako eo ke nako ya thata yeo e go rutang go ikemela seo a se gore o tshwanetse go phela o nnoši ge nako e sepela o tla thoma o bona gore o ka toga ke ba gwere le metswana o go butse matlho ebile go go godišitše go go bontshitse batho ba ba maleba ba o tshwanetseng go phela le bona bophelo bo ka se boele morago ka mehla morago ga leswiswi go tla seetsa le wene o tla folowatsega go swana le ba bangwe le ga o ka se lebale gobane go latlhegela ga go lebale
4: 87.6 go fitlha go 92.1 lenanako ke la stage mane gona fa tshebela fa mošhate kgotsa bo le boithabiso bathelete ba thobela FM ke rata gore a nke ke ye go wena o dirile o dirile ke nyaka go tseba gore ge o e kwa re ralo ka kgatiso ya gago a kere ge o ikwa rralo ka kgatiso ya gago o ikwa bjang m o ikwa bjang ge rralo ka kgatiso ya gago o dirile batlhetse ba tsabela FM ebile re sa lebale gore a wa go di hokaganyo ka moka tsa le a go ba khwetsagala fa e leng gore TikTok o kena o dirile mogwatsana mola go Facebook le gona ba khwetsagala ke Sibushi Makua wa Mosadi bjale ke nyaka go kwa batlhetse ba tsabela FM ebile re sa lebale gape se ke selo sa mathomo thomo se le gore ngsi le sa diragala mo nnene go la rena la stadium mind pele ke nyaka gore a nke ke le face baka le ge motlhomong ka khotsa batheletse ba babedi ba ile gore nka re bana le molaetsa go isha go o ratile go o dirile

0: 87.6 92.1 ke mola go gona ke moshate wa dia le moya ke moshate wa tswele boithabiso tameng tameng ke le dumedisa dumelang dumelang nna ka le boitso ke nna offense wa mojapelo e tla ba mang e sena selolana sa bahlale rock sa sepile ke le noshi tatini le le botse botse ke sepile ke nna mojetjo wa ka miss pro promise magwale mo go le mojetjo petition ke mr isaac masilu mashila ro amola gape go mokibelo o mo botse botse mokibelo lo re go re batametsa go le tatile le botse botse botse re le ka gara ga kgwedi ya bashumi e bile re le ka gara ga kgwedi ya bomme ba swara thipa ka bogaleng bomme ba lore go tshatinga la go sasa itlhoba ba lore go re ya bakete ka re ba bontsha le rato re ba bontsha hlompho e lore go bere phela re ba bontsha yona ka mihla tshatjana ke le tshatji la senyane kgwedi ke ya May ngwa kwa kitipedi ya masomepedi tshela dula le rena thaka go mme wiki mi shetse go rutega go tsebishwa le go thabishwa le hono go thinzone re tjola pele ka sehlogo sa go hlompha bomma bomma ba magato le ba hlokomedi re tsepamisha maikutlo go dimaga ditsela tsa go thega le go matlafatsa maphelong a nnete re tla bolela ra ba re bula pledishano ka ka more ka thusha go bomma le ba hlokomedi ka gona mo malapeng dikolong le sechabeng le ka more ka aga go dikamano tsa hlompho le khushishano gare ga bana le ba hlokomedi ba bona o seke wa fitwa gilanole e ba le rena abelana ka maitemolo a gago go mme o rapele gore le rato le hlompho di tswele pele go gola malapeng a rena e bile kwa tlhakilana la Facebook re la hleti ra botsisha gore ana wana chatting la go sasa o ya go direla eng motsadi wa gago wana la hlela maikutlo a gago kwa go mmikitlo ba alo re go tloa bala ka nako e sa fetiše go pelo e bile re sa bolela ka bomma tatin la go sasa e mo shatelo tso bolebita bijo o tla boleka kua uhuru emporium mo lo re go tla ba go ketiko bona bomma tsa mo ya ka kua ke mo lo re go tlo hwetsa ba opedi o tlo go pedi di opedi o tlo hwetsa ba bereki ba tshele femo o tlo hwetsa bagashi wena re ka tikete ya gago o kitimele ka kua uhuru tatin la go sasa ke mo lo re go re tlo ketika tatji lona le la bomma e bile ke na lead thakana taka ka fa phapheng gashe ba lo re go ba tlo re botsa ka bomme ba bona tatin la le gone gore bona ba ba rata jwang ba ke tika joang nka rata go botsa lena ke lena bomangle tswa leleke
1: wa bolela moke mo go di tshwene ke tswa ke le sekolo se se phagame o sa Ramatama secondary school
0: nka rata go ka batamelanya
1: okay tobela ba tshelejwe wa bolela moke mo go di tshwene ke tswa ke le sekolo se se phagame o sa Ramatama secondary school
2: tobela batheletsi wa bolela moge islamo lalala tlhogonolo ke tswa motsaneng wa Ramutla A sekolo se se phagame ho sa Ramatema sediko thuto sa Malebogo East
3: tobela batheletsi ka moka wa le moke kobala mogadi o tswa motsaneng o monyane wa Amolele nna ke dira mphatwa le sumeti ko sekolong se se phagame ho sa Ramatema
4: tobela batheletsi ka moka wa ime mo ke seretse wa mashao jogela motsaneng wa monyane wa Makwara sekolo tsena sekolo sa Ramatema sediko thutong sa Malebo East
0: ke le boga boga rabaka pele ga re tseneng tabeng ke ne go tsebore ke mang yo le go lena le motho ya jolo ka motswadi goba mohlokomedi bophelong ba lena
1: motho e le rengi nna mo go bo di tshwane ke motjago le ka motswadi wa mohlokomedi bophelong ba ke mme motswadi wa ka wa mpelegileo le re lo ra ke phele le yena metlha le mabaka e fela re tla mpontsha lona ke le lo reng ke a le appreciate
3: nna ko bala magadi motho ke motsei bile ka motsadi wa ka ke mme yo a mpele ile ka lebaka la gore ke yena a ntlhokomelang a ntelelo tse ka moka ke di tlhokang
2: nna ke le selamolela letlhogonolo motho yo ke motseago ka motswadi ke koko
4: nna mtlhokomedi o kamotsa ke koko ka go bane ke yena o lore o mo di shitse ka re di tsela tshe tshe ke le ka re tsho
0: se le ke ne go tseba gore ke eng se le re go koko go ba mma wa se dira go ba ke eng se le re go batho le re go le batse jalo ka batswadi ba se dira mo go lena se le re go le ba leboga kudu ka sona
3: nna ko bala magadi ke le ba motswadi wa ka ka le bakala gore o ntsentsha sekolong ke sha sekolong ntwe nna ke nya ka mophelong ba ka kore ke tswelele ke teke gone modiela lotse di botse
0: a wa ke le boga sa re jwa le mo go era na le wena re feteleka
5: win a car. Itwala pele ra tops. Wetse sebaka sa go thopa yete ya di custom Hyundai extra executive Jeshuba. Le di foka ja culture ja go feta 300,000. Letela tops online. Wetse gore o ka o ketse bya menyetla ya gago ye go thopa. Sinyele. Padishano e fela ka di 10 May. Tops 10 up epic. Hola le di pelo. Ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga 18. Kama ukwaseo, jitao cha lebuwa di bifechwi. Kadada's World of Hardware, refuku taliteko. Special sensa kumparara. Sifitla mafele longa di 16 May. Jale kinako, ya kono ure tele. Kumi ubuluke lego fita. Real deals, real rewards, real power. Rietele mo Dada's World of Hardware. 73 Jupet Street, Polokwane. The Lion for sure.
6: Awiko katele chumunaganong. Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotsagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
7: Bomma, tlogelang dipitsa. Tsobela feme me ma bomma ka moka go tla go tsina le bagashi ba tsobela feme ka tsantsa ga sa le some May. Go tsoma ka ire le some timo mesong. Ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo Monopolokwane. Yo na yo. Bagashi ba tsobela feme le ba raloki ba mahladu. Ba tla ba le gona ba ile ngore ke bomma go tla go tsina le lena. Lena no la melodi ya biketlo. Le tla bile ga sha thui ke man of the match. Sandi le di khari. O tla ba le ga sha go tswa gona Uhuru. Eben Machila. O tla ba le gona go thabisha ka mmilo. Gore o kgone go bakarelo ya mokiteko wo mobosebose wo wena e kgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong e 060-749-9667 060-749-9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa. Batho ba bagolo ba lefa 500 rand, batsofe ba lefa 400, bana ba lefa 250 rand. Gopola gore masheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di starter, matena main course le dijo tsa go fološetša dessert le mekhuta ya go fapafapana ya dinomaphodi. Bomma re le rolela kefa. Thobela FM ya letlhompha.
5: Thobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo.
0: Mzansi, mogopo wa lefase wa FIFA o tla raya go SABC. Lebelela ditiragalo tsa botlhokwa tsa kgwele ya maoto ka moka go SABC 3, ka stream go SABC Plus, gomme o latele lerato la yona go SABC Radio le SABC Sport. All of us, all in, kaofela. Itlilwe go wena ka SABC Sport. Afrika Borwa re bala matšatši fela go dipapadi tša FIFA World Cup 2026 gomme SABC 3 ke legae la gago. Ke re dipapadi tše 34 go SABC 3 le streaming mo go SABC Plus le go dialemoya tša gago tša mamorato tša SABC nageng ka bophara go thoma ka 11 June go fitlha ka 19 July 2026. Re go tlišetša tšona go tloga mathomong ke re go Mexico e thulana le Afrika Borwa ye a ga se kgwele ya maoto fela eupša ke go feta fao. All of us all in kaofela. Sefetwe fela go SABC mogashi wa gago wa semmušo wa dipapadi tša mogopo wa lefase tša 2026.
5: Teen Zone le thaka ya gago thaka ye tshetse o fentse mojapelo o thoma ka seriparo go tšwela go iri ya pele go fitlha ka iri ya bobedi mo go Thobela FM. Teen Zone
0: Tinzon le thaka ya gago ya tshetse o fentse wa ga mojapelo pele re ka tšela pele ka tidi ntšhina no la rena le lehone le se lebala gore Ziyakhala mola Sun City ka di 27 June 2026 wena reka ticket ya gago go tloga go 350 mo lorego o tlo hwetša baopedi go swana le Shandesh, Mafiki Zolo, Young Stunner. Wena reka ticket ya gago ko mo lorego o tlo hwetša dilo tše ka moka Ziyakhala mo Sun City o ba a re tšeleng pele ka nano la rena la lehone. Ba gore ke nyako tseba gore lena tšatšing la go sasa gone o mongwe ke motšišite ka kwa kare go sasa wa go direleng bommagare ke tla botsoša ka tee jere ke nyako tseba go tsa go lena gore lena le o ba direlang tšatšing la go sasa.
2: Nna tšatšing la go sasa bokoko ke ile ba direla gore letšatši la bona le bega bonolo. Ke ile ba thuša ka mešomo ya ka gae. Ke ile ba direla le se sengwe nka se se bolele gona bjale.
0: A o nyaka o tsebiša batho ka gore ba ka ketumela go koko ba re re kole ngwana go a re awa ke a o kwešiša.
1: nna se go se direla motlhokomedi wa ka o sa sa ka tshe la bo mme ke tlo mo tsosha go sengwe se mi song ka mo tshosha ka mishomo ya ka gae mo lo reng o tlhoka matso a ka
0: awa ke go
3: nna ke lo tlhatsetsa motswadi wa ka diaparo ka fetsa ka pia ka lebaka la gore bona ba phela ba re ya pela nna ka bosu ke ta pia
0: wa ba himishanyana ke ya guko kwa tekelana na Facebook lo bona re botšišitše botšišo le re go fetsa go botša ba gore fa gore bona tšatšeng la go sasa ba yo direla eng batswadi ba bona. Thomas Maibane ore ke tlo ba ke thelela mma wa ka lebati la ntlo ke re Happy Mother's Day wa re go leboga o mongwe yena ke Rose Lekate ore re mmogo ke le mamone a re leboga dumelang ka mo mamone o mongwe yena ore moshate wa diele moya ka nnete ka nnete morongwa momo ore ko mongwalela letter ya go moleboga ke tseba gore bomma go sasa letsatsi la go sasa ona wa lejagetše joy joy o re ke tsotlhe go la dirapeng ga moya wa mme a robale ka khutso wa ka nnete Jeremiah o re ke tla motirela eng ke sena le ka plan mara as long as Modibo a sa mofide bophelo ke le lengwe la matšatši ke tla mo hweletša se sengwe se segolo ka nnete ka nnete Fortune o re na wa ka ke moreketse di-slippers a wa bana re tloga re ba lebogela ka nnete Terry Rams o re halala re re halala ka nnete ke thabele FM mošhate wa tsebele tabisha o ka nete batsadi ke ba rorogo tsatsing la go sasa batlo ho tshe dilo tse ding tshin tshin tshi na wa ka mena ke motho le kereke ka thabela le tidinchi ma ka yena go sasa o tlo ba tlhapa a ikela kerekeng me wa ka ke tla no re ga bo ya ke tla mothoba maoto a dilo fa se ka mothoba maoto ke re le nna ke na matsebetsebe ke na matsebetsebe ke tla no re ka mothoba maoto a re jele pele ka tlhopletion ya rena jole ba go raba ka go tlo nna ke nyaka go tseba gore ana ba tswa di ba lena ba le bontsha lerato ka tsela efe
2: nna nka thoma ka gore koko mpontsha lerato ka tsela tse dintsi o mpontsha thego o mpha lerato o ne ya dijo o tsana le ga one bia le beng ka sebeke me fa nke be se ka koko
0: ka nnete
1: nna motswadi wa ka lerato la mpontsha lona o dula nthega ditseleng tse ka moka tse ke di tsamayang o mphale ratlo le tlhompho ka lebo
3: nna motswadi wa ka o nkisha sekolong dilo tse ka moka ke dinyakang wa ntiela le a sena masheleng o thakantšha mola le mola gore a bone gore nka feletsa ke khumane ntwe ke nyakang
4: nna motswadi wa ka o ndirela tse tsotlhe ke dinyakang e fela o na le mongwe a ndirele ka lebaka la gore e tla be a sena mašheleng and-e le gona ka ge le nna ke kwešiša ke no mo tlogela ka no amogela seemo sa ka gae
0: ka nnete ka nnete re fetsa go kwa ngwana o le re go hepiwa ga mokwatedinamo na motshwere ka fa o boletse sengwe sa gore amogela seemo sa gago ge go sena se le re go ka se dira amogela seemo sa gago se tlatla se fetoga gentse go ya pele aowa ka nnete jele ke nyako tseba re lena ge le lebeletse batswadi ba lena goba ebile ga botsa re deso ge re ka re motswadi wa lona ra mo fetola wena wa ba motswadi o mme ba gago ba ba wena letšatši le tee fela le le tee fela o nagana gore go tlo ba monolo goba go tlo ba molore go a go anyogelanyana
1: oyakanna
0: e gobaneng o re jao ke ba lore ba swere
1: ba dula ba dia bonnete bja goreng re dula re thabile and lona kore a ke tsebe a ke tsore ke thalosebiwang mara ba gana le nto ela a ke tsebe
0: ele ya botswadi ke goka
1: o ya ka nna tri ke bonang ka nna ga o bonolo sho
0: o ka sebe bonolo a re ko wena mogore wa ka
2: botšiše eo ke rata e le kudu ka gore le nna ke a bona gore ei goba motswadi ga o bonolo kudu le nna bjale ka ge ke le ngwana wa moshimane ke godišwa ke koko koko o tshwanetse a leke ka bojotlhe gore e be mma a buše ebile a be papa bophelong bjaka seo ke selo se segolo seo le goreng batswadi ba feta go sona ka metlha
3: ba motswadi wima ka lebaka la gore rena bana re phela re nyaka dilo le tse e le goreng re etsa gore batswadi ba rena ba ka se kgone o re diela tsona mara re no di nyaka
4: nna wa motswadi ei uima kudu ka gobane batswadi ba rena ba dira lelo tse dingwe tse e le gore le rena a re tshepuru ba ka di dira mola e le bona ba ikemiseditse lona ba di a seka lerato ba tseba gore ba diela mang le rena gore ka le lengwe la matšatši re tle re ba etele ka pele e le be rena re ba dielang tšeo ba di nyakago
0: Win a car, each one a bill, Rad Tops, which is about Gasago Topa Yeti, Yadi Custom Hyundai Extra Executive Jeshuba, Lady Fogaja Culture Jago Feta 300,000, Little Tops Online, Wajagur, Okauke Jabia Minyata Yarago, Yogutuba, CDL, Padishan, Ifalagadi 10 May, Tops, 10 Up Epic, Wola Lady Pelo, Rasia Bamora Yagafasera 18.
8: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Ebile o hwetša ditirelo go fitlha go 745,000 rands ka ngwaga. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. A Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
9: Botša bagwera. Bashumi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele. Team Zone le thaka ya gago. Thaka ye tshetse. O fentse mojapelo. O thoma ka seriparo go tšwela go iri ya pele go fitlha ka iri ya bobedi. Mo go Thobela FM. Team Zone.
0: Tin zone ke mona re rotetela le hono re kitika bo mma ba rena ba swara tipa ka bogaleng e bile mo mogaleng ke topilo mongwe wa batswa di ba mogora wa rena ka fa ana ke tsore ba tse bana dumela mmale tse ba re lebolela le mang
10: hello
0: dumela mmale kai
10: bona le kai
0: dumela mma hello
10: hello
0: le tse ba re le mo kai
10: hello
0: hello lengwa
10: ke
0: ali ka le ga botse
10: a ke ga botse mana
0: le nna ke ga botse ma le a tsore le bolela le mang
10: eh
0: le ka ba li ne le nna ga nore le bolela le mang so
10: ba re
0: le ka ba le nna ga nore le ka ba le bolela le mang so
10: we se ke a ikwala mo tshwela e feni ke le bolela ke tsare ke mang
0: ke na le gana le nna ka fa le bolela le o fentse mo tshepelo go tswa mo Thobela FM la no la Tin Zone
10: oh e no go di dire mama re tsiya Thobela FM
0: o o le butije
10: Eh
0: ya. Awa ufo, ufa ke motswere. Ke motswere fa tatela le hono.
10: Ah. Ne na ka mo.
0: Re na le yena ka fa. Jole ke nya kono re. O na le mantjwe mebidi a mararo lo re go akarata go le botsa ona. A le leboga jole ka motswadi. O nya go tsebisa dikitikiti tse di theledi tse go fa gore yena o leboga biang mme wa gagwe. E le ka no mo fana konyana la motheleta.
10: Okay.
0: Ha.
2: Tobela mmale ga e.
10: Bona ke mwana ke.
2: O wa rona. Ke tolo bo tsa pele a di tshaba tshaba ma motho o reng hey nka be se ka wena motswadi. Nka be se mo ke o rata rati rati.
10: Ah wa le nna ngwana ka go rata rati rati.
0: Alala alala. O wa ri le bo gara le bo di milioni milioni tedi tele tse go Thobela FM ga jwa le di a tseba re ngwana lena wa le rata.
10: Ah thank you.
0: A wa mma. Le kitike ntse tse ga botse le jeng tse lena ga botse.
10: Thank you nna le dieng ga botsa ramo.
0: Thank you. E bile re sa le fao ba theletse re kitika bomma ka moka ba lorogo ba ka dipetlele. Ditronkong ka moka le ba lorogo ba ka dipetlele tse digolo. Re tloga re ba le boga le bona re ba go ntshela ratse gore e sa le motso a dire kitika motso di mongwe le mongwe. E ka ba mmolo re go shuma le yena, e ka ba mmolo re go fela o ga hore go rwa reka. O re ke setse ke yena, o ke mmalo re go ke morutishi, e ka ba e le moki ka moka. Ya ba kitika batswadi ba ibile ke nalo mongwe ka fa pa pseng ga tshomotsa rena lo re go o tlisitse bana ba fa mo Thobela FM tshetla le hono ke le dumedise mmale dumisha go fentse
11: Thobela.
0: E ka ka patsa mela mogannyane.
11: Thobela.
0: Le kae mma?
11: Re gona le kae?
0: Re gona.
11: Eh.
0: Na le ka no re botsa ga botsa bolela le mang?
11: Eh wa bolelang ke morutishi ga di moketla. Go tswa sekolong se se phagame go sa ramatema. Se di go thutong sa Malbo East.
0: Aga, ke nya go tsebo re lena tsa dilla go sasa. Bele ka motswadi. Lena ga nno re bana ba lena ba ka le dira leng. Go ba lo le kite ka joang ka.
11: Ei, tsa dilla go sasa, ke tsa dilla le golo la bomme.
0: Aga.
11: Ba swara thipa ka bogale, ebile matsetse a re sa e tshwara ka bogale, re e tshwara ka ntsing.
0: Hei!
11: Ee, ka lebaka la gore go bothata. But nna be ke kgopela banaka e le gore ba ntheeleditse. Ke ba yontheela se se botse ka gore ke ba odišitse.
0: Ka nnete.
11: Ke ba odišitse kudu-kudu-kudu-kudu. Ba gotse, ba ruteile.
0: Ke ka baka la leno.
11: Ke ka baka laka.
0: Ka nnete, la tsa motswadi ya ka nna ke motshegisa ke reng kwa gae.
11: Ee.
0: Ke re ka gore ke motswadi ka baka laka. A tjatjene le hono yena go sasa motsedi a ntshenna ka uri a ke ro kitika le tjela bomba ka bakalaka enke be sina na nga sikitiki
11: awwa
0: a ndele tenyana ke re ke motsegisha ke re mara ke a tsebora itla ba ene lo re go ke mbutela dilo tse ka moka
11: yo ape ye we rai u tshwere taba go rena ke re ke rena re litishitseng le fasting ke rena re litishitseng le fasting ke lena le swantse hore le re le buwe ei le re le bo re motswadi o ng ditishitse le fasting and ona a le hore di kgwedi bile tse ka
0: hey
11: eh e buska ile ba lape
0: ke ka le baka le bana ba ba re ba ka sebe botswadi tjati le di
11: ba ka seke
0: ba ka tsgona
11: u buima and o swantse hore o itshware ka ntseng o bona hore o ka re o ya chepa u ditishitse
0: u bo mmale papa kana kgwedi
11: oho
0: Achi.
11: Ubuima.
0: Ba
11: ka seke ba.
0: Ba ka se go. Le nna nka se gone. La tsere mo o tsoga ka matseketseketseke ke tla moshubang. O ne tefatsa gore ke a ja. E sa le misong e nna nka se tsoge.
11: Yo. A pe re tswile. E bile re sa tsoa.
0: Le sa to tsoa.
11: E bile re sa tlo tsoa gore bana ba ba be le bokamoso. Ke re a pe re kore rena jole ka ba rutishi. E bile re batswadi. Eh, re make sure bana ba. Awa. Jolo pelo yona e santse o bonala.
0: Ka nnete.
11: Ee.
0: A o ke leboga mma le ketekele tsa tlana lelo la bomma go sasa gabotse.
11: O leboga nna ebile ke leboga o fitlha mo Thobela FM.
0: Ka nnete. Ebile ke sa busa gape ke re bomme ka moka ba fa Thobela FM ba lo roshimishana le bona mehla le matjatji. Ke tloga ke re Happy Mother's Day go lena ka moka. Ebile ge re ka diela batho ka moka Happy Mother's Day e ka ba gabotse ke re a re ye 1 2 3
12: Happy Mother's Day.
0: Awale ke tikela tshe tla lena ga botse bomma ba le fase ka bophara ke le boga mo gore ba ke le boga le khone go tsena kwa lena go tloga kwa le tsho yang go tla go ba lena tshe tla le hono le lena le kitike el tshe tla lena ga botse
3: le wa re le mo ofita fa ka ba ga lauri nka ba botse botse bile e ska ba tswa di ba rena ba ri sha ndikolong
0: ke we se
3: ka be ke sa tsebi SABC
0: ke o sa
13: ba le fa mo ga re sa ba
0: ra nge o se go mo mushate wa tsebo le bitabish la bona re santse le bathome ka tee go tsatsa ebile o thoma ka re a emela mpeteng wa lola wena akere wa lola wena fetse wa rete akere auba ke le boga go tswa go nna ofense go mojapelo ke tsama le yena mme wa ka motsheletsi wa ka Miss Proper Miss wa ga magwale mogolo motsheletsi fitse fitse Isaac Masidi Mashila fela go bona ga pepe keng e tla go le selebale tshe tla go sasa uhuru kitimelang ka momolo re go tla ba diketekele tshe la bo mmale tla ba hwetse ka moka bagashi ba Thabela FM ka motsa mo kitikang le tshe tshe la nna ga botse bo mmara le rata re a le hlompha bye bye.

0: Peter Tosh a itla wena are Mama Africa ke yona ko shele goreng e sagaga ba gona mo ditsebentse ga go magagishi go miko sha ye ile ya lokollwa ka ngwa ga ola wa 1983 ifele le khone sa legala la kutseko mo le goreng nna le wena re sa irata nna ke rata mo irego I love you mama I am proud of you mama Ei, o tla ba wa re khane o ratile bo ibone jwang le khono ka bo Mama Africa ba bantsi ka re go buile tshe ndane o ka e khona re Mama Africa. Ga bjale ke sa go ralokela Peter Tosha itla go wena are Mama Africa. Ke gore go tsatsa ke letjatjile le golo, le le golo kudu letjatjila bo mma letjatjila ba sadi ba go tshwara thipa ka bogaleng, letjatjila ba sadi ba ile go reng ba re le ga o katla dipula tsa matlorotloro, re tlo no tswela pele go thega le go rata bana ba rena. Gore ke gatelle kudu gore ke letjatji la la bo mmago sasa go gore thobele family tla be ke teka le tjatji la bo mmago sasa ka kwa uhuru gona ka mona ke butsha wena re tshitu RSVP le na ka ra re nya go tla bua re go tlhalosetse go ba wena re butsisa goreng le sepetse jwang re sepetse jwang kae ka gore go bitsa re lwena o tlotlo ke teke le rena gore go tlo go be bo se magagishi mo re tla be re ntse re ipsina ka moka gore o tlo ke teke gape le bo mme ka moka ba thobele family ya le go tla ga shola Africa borwa o ska no ba kwa sia le moyeng fela itla o ba bone o fote dinepe le bona le dire di go potjo tse di botsikudu le wena papa ge le gore o thiele ditse rekela mama ticket a tla ipsine le bagashi ka moka ba thobele FM ba ba sadi ka re batla ba le gona mo bo ka moka gore go tla be go le bo se magagishu a ene yengwe ya botlhoko go reng ka siripa gare go itjela go iri yona ya bobedi ke mo ile go reng ke tla be ke bulela megala ke nya ka go reng re tle re bulela ka bo mama rena man karolo ile gore bo mama rena ba itjere ka re ga maphelo a rena ke gore o morete gore ra tseba goreng bo mama ba wa le rena ge re tsoga mane ba wa le go tsoga le rena mo na le goreng re kopana le mathata a mantšhi batswadi ba rena goba ke re bo mama ba rena ba re kuka mo le gore re nyako fela re latlhegelwa ke goreng re loser hope bo mama ba rena ba phela ba le gona ba na le rena ka nako tsotlhe ke mo le goreng ka seripagare go itswela go iri ya bobedi ke tlabe ke bulela megala kore re no ba reta gore o no mmotsa gore gona di ke ya go rata o mmotsa ka mokgwa mo ratang ka gona o botsa moyeng ga bjalo magagishu a re tsene ka mo mabenkeleng re go reka metsi gomme ge re boa re tla be re ntse re tswela pele ke go fepa ka eng ka mmino wa kutseko fela o a tseba goreng ga sanka ka go disappointane
1: Matop shaela gaba ke wine no whiskey fela. Baya iketika. Sekeja. Haureka 750 ml ya Jameson Triple Distilled Irish Whiskey ka 349.99. Le

0: Lena re kgopela re tlhalosetse gore eng o rata mme motswadi wa gago wena ke molaitse o fole gore o nale o nale ona fo yena
1: o bolela mase mo lagelo tsa ka mo tsibile ka sadra of table dine
0: ga geshu
1: ke ka mo kino kwa mihle le mihle ba go rata ke re ngwana ke ngwana wa bongkhali ke ditlou batho ba ditlou tsa gore mo rata le ngwana re fatlela ba re kwa mane so nya go tshite ke mo kwa yana le tlou nya go fela ba ya lo o sa tsale ja ke dilo go lo go lo ke le tsatsi la bomma bomma nna ntho kgolo e leng gore nna ka bonna ke no rata bomma ke re ga one nna ka ntle le mma ka lebaka la mmaompelegi ke ka moo e leng gore mefe le mefe ke dutse ke lesentsa ke boleta ke no re bomma ke bos jalo go satsa ka re rata re tano re thobela bomma o barana gore ke rane re bomma ke bos
0: ka nnete bomma ke bos re a lebogile kudu motšheletše thabela
2: thabela le kae
0: re gona ra lena
2: gona
0: ke kgopela o ntlhalosetse goreng o rata mme motswadi wa gago
2: ei plase rena re go tse ka nako ela ba sa šila mao ba tsoga foroga o re šilela modipadi le mo a robetse ngwana ke moleboga kudukudu ka re o nthutile gore le nna ke be mosadi wa basadi
0: kanneene
2: ke be ele lerato le mo bathong ene ke be le kgoliso ya bana ba bangwe mmaka ke moleboga kudukudukudukudu re batho ba leng gore na re godie ka nako la go lema go diruading mma a tsoga foroga a re šilela modipadi ke ngwana naka ke mmina tau mmaka gore godisitse ka lerato kudukudukudu ande be re le bana ba nine mara be a re kgona
0: ore leboga re lebogile khudu motheletše
2: ya moleboga le mo a robetseng ona danke
0: ka nnete motheletše thobela
3: thobela thobela le kae na
0: re gona ra lena re mpotse a re leboga mpotse gore wena goreng o rata mme motswadi wa gago
3: mama ka ke a mo rata ka lerato a le ge e le gore ka madimadi o ithobaletse mologadi wa ka mara ke re moya wa gage o tswele pele go robala ka kgotso ke leboga kgodiso e a nkgodisitseng ka yona o ntile bosale o ntlhalefišitse le nna ke kgona go tlhokomela lapa la ka ka mokgwa o le nna a ileng a ntlhokomela ka gona le nna ke godisa bana ba ka ka mokgwa o le nna a nkgodisitseng ke re mologadi ngwana sete sa batlo kwa mmamphela moena kolobe moena mo go wenang diphukube ngwana matlhako le nape a moya wa gago tswele pele go robela ka kgotso o re file botlhale ka baka la ga gore agile malapa re botlhale bana ba rena ba phela ga botse kore o re thusitse mokgekolo o le mo a robetseng modimolo a tse a re keng a moya ga o robele ka kgotso ke a leboga ngwanaka mma o re file botlhale ke a morata
0: kannetekannetemoratarati
3: mologadi
0: o morata ka lerato la love
3: lerato la love love love love mologadi o thile botlhale ande a re dia gore re be bana ba go tlhalefa ande wa tseba gore ke eng ande a beleko banenyana ba nine bašimane ka gae beya ba babedi mara ba ile ba gana wa tsaya nine ya banenyana re sa le gona mma o re file botlhale a gone ngwana a gešuka posesi o e leng gore ka renga dilo tsa gage a di kega botse nne gore wa tsaya re file le lerato wa bona lerato le a re file le lona file lerato go tlhompha motho o mongwe go tseba gore motho ke eng wa tseba a ba fela a nelengkile engare ge o ija selo o ikwa sele bose o tsebe gore le motho o mongwe fitlhe mo tsefela go tshwana le ge le wena se go tsefela o sekuta wa ja wa feta
0: kannete re
3: lebogile kudu
0: ngwanaka latsaneng ka thabela go bola le lena ka moka ga lena le tlhalosa ka mogolo gore le rata bo mme motswadi ba lena e fela magagešo lenaneo la lekgon le fitlhile mafelelong gona so ka metsotso e le masomepedi go ikela go iriela boraro kome e le gore nna le wena re tlabe re kgaogana gomme re šutelela ba mabaleng a dipapadi e fela pele ba mabaleng a dipapadi ba tsena re tlo dika ka kua kantorong ele ya ditaba mo e le goreng bo bone magopa ba tla ba re fa tsona ditaba ba realela tsona ba re bontšha le goreng di fetofetogile kae e fela go tswa go nna o ratile boga ke kana gadi ya matebele a moletlane kere a re kopane gape mokibelong o o tlago ke a leboga e fela ga re dike ka moo
4: Win a car, each one a bill, rat tops, which is a bagasa to pay it. Yadi custom Hyundai extra executive, Jeshuba, Lili Fogaja culture, Jagofeta 300,000. Little tops online, Wajagur, Okaukejabia Minyata Yarago, Yagutuba, CDL, Padishan, Ifalagadi 10 May, Tops, 10 Up Epic, Wala Lili Pelo, Rasiaba Mora Yagafasera 18.
5: botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mono ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo

0: metsotso le somepedi fela re ekela go eriela ya boraro go tsebela FM ya le go tlhagaiso la Aforika Borwa tsebela FM SABC motheletsi wa tsebela FM re ketse sebaka se ke go dumedise ke go amogela go nnaneo le lengwe gape la go tsefela mafelelong a beekela mabaleng a diphapadi le o re tsenang go lona ga bjalo lenaneo le o tsebago gore ka metlha mo mafelelong a beekele tsweletswa ke motsweletse Nicol wa ga maimela gomme motsweletse mogolo mo lenaneong le ke yena Isaac Masilo wa ga mašila ke name ke go dumedise semmušo motheletsi wa tsebela FM ke go amogela go nnaneo la mabaleng a dipapadi re bemmogo gona from gomošhato wa tsebo le boithabiso nna ke nna Dr Hodi tsamayago HOD go tobela FM ya le go tlhagatso la Aforika Borwa ke nyako senya nako ka gore re go fa papadi magare ga tlhopha sa maremo Garlands le Richards Bay gomme setšhaba motshwane o tla ba le fa wa re fa papadi e sepitšana fa le ena Dr Mapale e le ge e le mosekaseke wa yona papadi eo ke leboge ba batlile go pele ga ka go akaretswa fa le ena o ratile ke kana gape ke leboge le kgaso ya ditaba ka kgaitsedi yaka o nnete a netefaditsego gore dilo di namile o kwa gore nna madireng a reng mo wena o leng gona bone magopo ke ena a re baletsego ditaba tša e ri ya boraro a re baletse tsona ka metso masome ya mabedi re ekela e reng ela ya boraro re kgona go ya papading gomme ntle le go senya nako ke nyaka gore tsetsere tsere
1: papadi e e sekasekwa ke Dr Mapale go tobele fem mošhato wa tsebo le boithabišo Papadi ye, itlišo wena ke setšhaba Motswane. Dula fase o ipsine ka papadi ye go tobele FM. Mošhato wa tsebo le boithabišo.
0: Madumeši ao.
2: Ee, Dr. HOD.
0: Ke kwa setulo o ka re tlaba sa ngwana ka bo. Banna ba tšhola ba kitimana, re ke ba amogela semmušo gore ba dule gabo. Ke doctor ka mo bua kere.
2: Eh ke na le doctor bjalo ke lebella motšhini wa rena o bontšha o na le thokona e tee bjalo o swantse gore nyake ya bobedi
0: a gona bothata semmušo gona ke a le amogelapapadi
1: ye e sekasekwa ke Dr Mapale go tobele fem mošhato wa tsebo le boithabišo papadi ye itlišo wena ke setšhaba Motswane dula fase o ipsine ka papadi ye go tobele fem mošhato wa tsebo le boithabišo
2: ke go leboge Dr HOD ke tšeswa ka se go dumediša batheletši ba thobela FM motšatšina le kgono ba dumediša ke setšhaba Motswane o a reng kgomo ya swa e ranga go tšwa ka ke ne go la e ranga go tswa ka kene go la mezzanine studio se mo e le gore tlholetšhetša papadi go tswa ka kogela Petros mo le melna stadium mo e le gore ke papadi yana Betway Premiership e le papadi ya bomagolopedi le lesome seswae e le papadi ya sona tlhopha sa yana Marumo Garlands le sona tlhopha sa yana Richards Bay o tsebe setlhopha sa yana Marumo Garlands ba tsena papadi ya tšatla legone ba le maemong a e le gore a tloga tlhobaetša motheletši wa thobela FM le go lebelela sona tlhopha sa yana Richards Bay ba tsena papadi ya tšatla legone e le gore ke setlhopha se se leng maemong a bolesometee ba tseba setlhopha sa yana Richards Bay ba bolokegile go tswa mo selepeng sa magagane o tsebe mo le ditlhopha tša yana premiership motheletši di a bantše lesometshela a gona setlhopha se e le gore se kilisa rengwa ke selepe sa magagane ba ile ba kgona go fihlelela dintlha tše ka bantše lesome tše masometharo bjalo setlhopha sa yana Richards Bay ba tsena papading ya tšatša lekgono ba na le dintlha tše ka bantše masometharo pedi mo le go lebelela sona setlhopha sa yana Marumo Garlands ba tsena papading ya tšatša lekgono ba na le dintlha tše masomepedipedi bjalo go tloga go le boime kwa morago doctor ge o lebelela setlhopha sa yana Makesi o lebelela tlhopha sa yana Marumo Garlands o lebelela tlhopha sa yana Obit College Chip United be ikwa re tswile mathateng bjale le yona o ka re boetse ka gara ICU tlhopha sa yana Chip United fela se e le gore ke a se tseba se tlo direga ga gona gore ditsamaya di se pele ka moka go tsona tlhopha tše ke setee se e le gore swatswa rema ke selepe sa magagane ebile ke setee se e le gore swatswa mo dipapading tša di-playoffs motheletši wa thobela FM e re ke o bo tsona ditlhopha dipane bja motšatši la lekgono ke thoma ka sona tlhopha sa baeng e leng sona tlhopha sa yana Richards Bay tlhopha se e le gore go bolela nnete ga ba šome gabotse ge ba etile tlhopha sa yana Richards Bay mo setle se re le mo sona ba fentse papadi tše pedi fela tlhopha sa yana Richards Bay ba etile le gore papadi ya bone mafelelo ge ba etile e beile ge ba releka letlhopha sa yana Chess Galaxy mo ba ileng ba fenya ka nno e tee go le fela mo rileng ra bonana sa na le bantse a nwiša nno yeo ka mo dinong ka jersey ya pele ba na le ENOT yeno mamenga bedi ka jersey ya masomepedipedi ba na le ena lwandle wa ga mabuya a boraro ka jersey ya bohlare ke na Thembela Shikakane mamenga a bone ka jersey ya boseswai ba na le Thabane Suke mama a bohlano ka jeriša masomepedihlare ke mokapteni ke yana Simphiwe wa ga Mqineka mama botshela ka jeriša masomennehlano ba na le Thuli Nashiqwa mama a bošupa ka jeriša masometharo ke yana Sanele Bantse a boseswai ka jeriša masome a mabedi ba na le Moses Mthembu mama bo senyane ka jirisha bo senyane ke nan tlonelo bomelo mama abo lesome ka jirisha masome taro tsela bana le ndogu tsa sikhali abo lesome te ka jirisha bo lesome shupa bana le na thulane wa ga gumete ke ba ba sana tlhopa sa ena Richards Bay mo tsa lebella sa ntlo pasa ena marumo galants ke ba ba tsabani ba ntwa tlo pasa le ba ikubana ba le mamang a a tlo tlo ba etsa motheletsi ka mo dinong ka jerisha ba le sometsela bana le na kagiso wa ga mlambo mama beri ka jerisha ba ba mo abo beri ka jerisha masome tharo tharo ke na ka tekani mhlongo a bo raro ka jerisha ba raro ke na si phosa ke wa ga ntia ntia mama abo ne ka jerisha masome hlano bana le sia bonga ntlapo a bo hlano ka jerisha masome tharo hlano bana le na maven skosana mama abu tsela ka jirisha botlhano ke na moram come closer ke na Edgar Ramanaka mama abu shupa ka jirisha masumpedi tsela bana le Christopher Sithole abu seswa ka jirisha abu seswa bana le na Simon Lithule abu senyane ka jirisha ya masumetharo senyane bana le Begi ba muzo ga mabuza mama abu le some ka jirisha abu le some hlano ke na ndaba itheto wa ga ndondo mwele mama abu le some ti ka jirisha abu le some seswa bana le na Msindisi wa ga Khubeka ke ba ro sa ra tlhopa sa na marumo galants mo tshatshila le khono lebella panka jo no tlhopa tshe motheletsi ke thoma ka sona tlhopa sa ena Richards Bay bana lena si pesi tlo ga mtjali ke mo swara ke mo thusa mo swara ra dino bana lena Luyanda wa ga khumalo kosi yetu mkhabela sane le similane tla ku sane mthethwa tabisa ndelo stemiso makhaye a simbonge mdunge lena Lundi Mahala ke bona sa tlhopa sa ena Richards Bay Dr. go lebelela mo pakeng ya tlhopa sa ena Richards Bay edi ba pari tshika mka go tsona maina tsona ke minus as Africa ba ba le mo pakeng sa no tlhopa sa ena Richards Bay ba hlahlakena Ronnie Gabriel o thushana le na Papi Zothwane o veri bya bona ke ba hlahle motheletsi ke bo le tsore tshitsa bo hlahle bya gore o gwetsa le ba ba bedi mo tlhopeng di thomile gale ka mo go poa le fase wa ngwa wa le se mo senyane masome tharo ge re bona nagana Argentina ba dira seo ja le go lebelela tlhopa sa ena marumo ka lats bana le Washington a Ruby Tebogo Motlong, Lebo Mavocha, Kumbulani Mnguwe, Dawdy James, Monde Mpambaniso, Edson Sithole, Ibrahim Bantz, Kamogelo Sithole, Batata Kena, Motlatlo Motso Oswere, Kena, Matome Matiane.
3: Ke go leboge motswadi wa Thulare ke dumedisa le motsheletsi wa Thobela FM ke re go wena ke re nnete gona o tloga o laeditse ka mananeo a ditlhopha tse ka bobedi ga tsona ebile ke re go wena ke re go lebelela setlhopha se sa batlhabane ba ntwa Marumo Gallants setlhopha se e le gore go seraloka ka gae mo manthabameng a legono ba tshwanetse gore ba tswa maswi setšhaba ka lebaka la gore ga re ba napile ba efoga selepe sa magagane gore ba ba lebelela kwa morago ba napile ba raloka papadi e ebile ba gadima ka morago gore na ditlhopha tse e le gore go di raloka le tsona mo manthabeng a le gono dipoele tsa bona e tla ba tsa mokhuta mang gore ba kgone go ikhumana e le gore go ba ba ga botse bele se se botlhokwa se le ba sentse go se dira Marumo Gallants ke gore ba khumane dintlha tse tharo ge e le gore go ba nyaka go ikhwetsa e le gore go ba efoga ganyane ganyane selepe sa magare ka lebaka la gore se se ra gore ba tla ba shetse ka dipapadi tse pedi fela ge e le setlhopha sa Richards Bay ke setlhopha se e le gore se tloga se šomile ga botse wa ba lebelela setšhaba mo dipapadi tsa bona tse tlhano tsa go feta ba kgone go raloka maleka kgatlhanong le setlhopha sa Mamelodi Sundowns setlhopha se e le gore be se tloga se lebeletse league mogopo wa league ka matlhoma amakhubidu ebile pele ga yona papadi eo ba kgona go raloka maleka a nnotse pedi go tse pedi kgatlhanong le setlhopha sa Orlando Pirates bele ke setlhopha se e le gore go batlhatlhi ba sona ba tloga e le gore go ba šoma ga botse ebile ke setlhopha se e le gore go ge ba re ba gadima ka ditlhopha tsa ka mara wa bona selepe sa magane ba shetse ba e le gore ba se fogile ka leoto le teng
2: lebelela setlhopha sa ena Marumo Gallants ba na le na Msindisi wa ga Khubeka o ile gore ke setlhopadi sa maloba sa setlhopha sa ena AmaZulu o bona bjalo ka leina la gage mo tšatši la legono a ka kgona go thusa sona tlhopha sa ena Marumo Gallants
3: nnete gona setlhopha se sa Marumo Gallants go di golela nnete setšhaba a ga se moraloko o tee fela wa e le gore go o tshwanetse gore a ba tswele mogola ga se moraloko o tee fela wa e le gore go tshwanetse gore a rwale setlhopha se mo magetleng ke setlhopha se e le gore go se na le baraloko ba e le gore ba tloga ba na le maitemogelo ka magare ga lebala le mo bankeng bjalo ke setlhopha se e le gore go ke baraloko ba mmalwa ba e le gore go ba tshwanetse gore ba tswe mogola ba tshwanetse go šomiša experience ya bona ntlontlo o tshwanetse go šomiša experience ya gage mo papading Sithole le yena o tshwanetse go šomiša experience ya gage mo papadie wa lebelela le yena ntlhapo le kgono setšhaba le gore go sena pele sempi ya pelwana tshwana ge ke lebelela setlhopha se sa Marumo Gallants go ya le ka mogolo ba tla thoma papadi ya bona e sia bonga ntlhapo ke moralo ka morago tlhagong ya gage le mo setlhopheng sa gago sa maloba sa Supersport o ba ralo ka morago e fela o rile go fitlha mo setlhopheng se sa Marumo Gallants ba moraloša mo bogareng ba lepatlelo mo e le gore go ga a napile a šoma ga botse dipapadi tse e le gore o di ralokile a raloka mo bogare ba lepatlelo
2: lebella ena sia bonga ntla po doctor ke swa padisa ile gore o ka feletse o tshe ke bo ra di no bolo a so ve ka mo di nong yana sia bonga ntla po ro pora ro motlope sa ena e ga thoma go le ma o re motsebile a le swa padisa sa le ka go mara motlope sa ena joma cosmos ning ning o ba ra le ka go mara ka le tla ko reng ning ning o ra le ka kwa pele ka mo le tla ko reng ning ning o ra le ka mo boga le patlelo jalo gona go bona ba fela ba rona le utility players yena sia bonga ntla po jo ka go la ndo fa ya go la midolens ke swa padisa ile gore mo tshatshila le gono ba go mara le ke sha kwa mara mo theletse o le lale nana la malokwane malokwane o kena Christopher Kistor o tusha kena Thabo Twaise ga mo lena Thaba kena Thamaga wa ga sebati mo le malokwane wa bone mo tshatshila le gone Elena Thembisa wa ga siacha jalo tlo ba tlo se place pela biandi papa yona papa ya na Betway Premiership o tsebe ke papa tshe ka ba ntshe ne tshe ba bia raloka mo na go nge metheletse mo tshatshila le gone re tle to fela re go botsa di se place pela biandi tshe ngo tsha di pitsa tsha di papa di gore di space pela biandi mo tshatshila le gone ele tshe ba papa tshe na Betway Premiership mo ile gore bia le go bolana nete doctor se jere la gauso le go fetsa mo di papa di tsana Betway Premiership re tlo ba re tlo se place pela biandi papa ri mo tsheletse ele tshe papa tshe na Betway Premiership o polo re na papa ya sana tlo pasa na Richards Bay le sana tlo pasa na Marimo Gallants e bile papa ya mathomotomo ge setla sebe se thoma mo teleji sa 25 26 tlo pasa na Marimo Gallants papa ite tlo pasa na Richards Bay ka kwa Deben ba soika go gola mhlathuze ba soika go gola Deben mo ba ile ma gona go fenya papadi eo ka no tshe pedi go ite tsana tlo pasa na Marimo Gallants ka lona tsa tshile ba fenya tlo pasa na Richards Bay ba ile ba fenya Richards Bay e le gore tlo pasa na Richards Marimo Gallants ba tlaelela ka papadi sete mo ri le ra bona na Morocco mhlouza kana Edgar Gamanaka a go tsa karata e khubile bya tlo bona mo tshatshile le gono gore tlo sepela sepela bya ke tsone papa tsa na Betway Premiership motlhele tshe re tsena se yana a beke nya ma sumpedi se swae se se bolela gore se tshika di papa ri tshika bang tshe mara papa ri tshe lo gore to ba se tshika papa ri tshika bang ne gore papa ri tshe re dilaka ka iria boraro to ba se tshika di papa ri tshika ba tshe lo se mi shupa mara papa ri tshe tshe lo gono bya lo se se tswa so go ntse ra raua meriti to ga itel e le metelele mo kholeng ya maoto le ge le gore se lo tswa se gafisa Dr. Flemos Fakeng se ga re so tse gore ke mang to ke se ke se fetse pa selo se rengwe ke se mo ke selepe sa magagane go ba se ka rengwe ke selepe sa magagane e be ile ko pele le re tswa ke tlhopa tshe pedi fela tshe ile gore di ka fenya mogopo wa league e fela ke swanetse ba sete se le ba fenya mogopo wa league
3: toa ibile se tlase le gore go se ya khatlisa shaba lebelela kwa tlhogong ya leke wa lebelela gape le mo moseleng wa leke ka mokana ga tsona di tlhopatse ke di tlhopatse le gore go ba swanetse go loma molomo wa ka fase go fitlhela ba raloka papadi ya bona ya mafelelo
2: e toto wa gwele e toshe kwa sona tlhopa sa Richards Bay ba ire ba pere bana bona emitalang le godimo ba tlo isha le bona le patele mo le lebelela sona tlhopa sa na Marimo Gallants ba tlo isha bo robela patele ka me bana bona emitalang mo mirogo en ra etlo eta gili ba sona tlhopa sa na Marimo Gallants e bile kopana lona tlhopa sa na Richards Bay ba go tsa tahlela go tswa ka bodikela ba patlela ba fetse ka mogare ka lebelo tlhopa sa na Richards Bay remela gona moziso ga mthebu ba mutsapa me fa semana kona re push lebelo sona tlhopa sa na Richards Bay ba isha bo robela patlelo mo le lebelo tlhopa sa na Marimo Gallants ba tlo thoma ka go isha le boela le patlelo jalo a ke tse bo ba tlhoka go hola Bloemfontein ba tlo ba kwete tlhopa sa na Marimo Gallants doctor o lebeletse ba twa le robatile patlo mo ja tla le gono a go tloelega go ya ka go hola Bloemfontein ga go le mo patlong le yana Luka yana Dr. Petros Molemela mo ile ro ka gwetse go sna batho gona go kwela ba bile bile bolela ba tlahle e bjalo ke no dumo ba sa dire ba sa bolela pole ya bona ka metla ka bakela retse ba tlahle ba kgwele ya maoto ba bolela hey a se le ba ba ba nyar ba ka di kwa re se tshwelela ba tlahle ka bakela retse ba bolela ma ga mantsho mo teleshe Richards Bay ba tlo tsa kgwele ba romela ka marare 18 o tsebe no re ba ine se ka pela pela mo setleng se ba ine se mo tsongo wa bo shupa sta pa sana Richards Bay ta bona kgwele ba tlo shuma bjang ka na ke na mo se zoga mthembo wa tsa romela ka 18 ke kgwele telele ya ka kwa ba hlabela patala nya ka di tlhogo ba itse re tsa ba tlhopa sana Marimo Gallants ba ntse tsa ka mo ntse ba re a dikhutla ka sana tlhopa sana Richards Bay e to ba khutla ya mathoma tlhopa sana Richards Bay e le khutla ya bologolo le motjo o tee mo setleng sana 25 26 ya tlhopa sana Richards Bay jalo ga lebella go tswa mo dikhutleng sa pasana Richards Bay ke seng sa difapa tselo re ga ba so nwe se motheletse go tswa mo dikhutleng mo setle se re le mo go sona e to twa go le go tswaka go ba tlhabela ba le patlela e to tsaka ba tlhopa sa na Richards Bay ke na sane le bants wa lebella ke na sane le bants o ya go e to sa go le lena in swing to sa go le botse ka ronya ka ditlhogo shirile tsa kana ka geso ga mlambo e tswela ka montle ba re a dikhutla ya bobedi sa pasana Richards Bay Natal Rich Boys ke sona tlhopa sa na Natal Rich Boys se le gore se gwetsa khutla ya bona bedi mo tshatshile le gono go tswa ka borwa bodikela ba lepatlelo jalo ke le ka go lebelela gore o ya go gaola le bana ena sa nang le bans o ya ka go bodikela le patelo ya go tloja kutla eo go fela go le bjalo o ya go etloja bjalo mo sepakeng se ya go tloga e lona outswing yo tloja ke na sa nang le bans o ya go etloja ke na sa nang le bans go tswa ka bodikela ba le patelo ke bletse Richard Bain ga bana no ba no ile ba ine tshitse bo tswa mo dikutleng ke go le botswa e shiretse ke na Edgar Manaka wa kana kana shikela se tsholo ntsha mo go tseng ya mo bogare patelo pa tsa go le batho re mala ka 18 fela wa ikitimela ke na ka kiso wa ga mlambo Why kit me like an acarisom lambo? Bialo level like carisom lambo when a doctor came with a party logore well like coming or nyabo eighties. Well go egg eighties. Or the win papa in a better premiership was it and say, Kiriba party so me sano fella. I refit the Moriba party, general level coming or ya for 1980 something. Bialo kaba ke lorke tsa bore Carlo ena wela gona mo a ba felela mo di papari tsa khole maoto be re tsepile bo thema zwa ndi yalo go ya ka thaloko ya gago bo ithelena wa go fela bo Washington a rubi lena wa go bontsha go fela tse ba papa go le ba romela kwa pele ba tlhopa sa Richards Bay mo gona le ngana ntlonelo go le ka go feta ka khole o tlo romela ka kwa ba tlhaba ba patlelo yo ke timela ke na thembela sikakane se ka no tsha khole ka ka re tlhopa sa ena marumo ka lana u ya rena kwa pele o beta cross romela mo gona le ngana gumete o rabete cross e ka ba nkoti motho kai wa bi tsheka na ka giso ga mlambo wa yamagela khole ke na ka giso ga mlambo re le mo motsotsongo wa bone wa papari mo ka rnya pele papari e sale noto tlo pa sana Richards Bay noto tlo pa sana marimo galans noto galans noto tlo pa sana Richards Bay ke tsone pa papari tsana betwe premiership a tsha khole ba rmela kwa morago ba sana tlo pa sana marimo galans ba rmela na Mavins ka sana tsko sana tsha khole tlo rmela na ka giso mlambo wa itse ke na ka giso ga mlap rmela mo gona leng na Mavins ka skosa skosa no tsha khole tlo rmela ka kwa ba tlabela le patlo mo gona leng na mhlongo Why check in Amsongo? Romela gana skosana skosana chokhle kopanya le fofo. La ga bo chabelo ba gana chokobro kana mtinega. Yo wala gana mozi zo mthembu mthembu chokhle. Romela ko mro ra mo na le na EMOT yeno. E re ke lo ba le papa di. E re ke ke na le lwana re tla papa di ya tsopa sana marumo kana ya na Richards Bay Litius Galaxy. E le beleng chabetse lena la ga ke na be ile na Musa Onti Oti yeno ongao. A itsoka go la Kenya bo itieno ka go la Kenya ba tsona le bokekana ka go la SVDela re o ka ka go la SVDela a bo kekana ke bona bya lo o tieno ka go la Kenya ke mainal rat ke di fanetse re di tswa di tletse ma tseletse e bile go lebelela na ga Kenya wena doctor ke ngwe di naga tse ile gore e tletse ka di fanetse ile gore di thoma ka di vowel ke di fanetse re bontsi bya tsona di thoma ka di vowel bo o tieno bo mamang tsana ba bari ba tsa khole ba romela go bogare ba patla ba tlo pasa ena marimo gala ena Richards Bay hi ya ka go ba tlabela patla ba tsa khole kana shika kana e fana gumete gumete o tsa khole o romela mo bogare ba patla go ena na shiko ta shiko tsa khole fana mo zwa mthembo te bo tsa khole wa le ra shika ba tlalela ma tlo pasa ena Richards Bay ka na tal rich boys ba tsenya ma tlo sana tlo pasa ena marimo gala ba e fanya khole ba romela bogare ba patlelo o ke tumela kana come close up wa tsa romela go ra ra bona le nas kosana mavin wa tsa romela ka go ba tlabela pia le patlelo mo gana le nga ka kani wa ga mhlongo mhlongo tsha khole e rmela gona ba musa wa le bele kana ba musa wa ga mabusa ho tsha khole ho rmela ka mara mo gona re na mhlongo mhlongo tsha khole wa le bele re shika kana mhlongo to tlo rmela ka brikela le patelo rmela mo gona leng na ntla potla po tsha khole to rmela mo pele ba itse ba le ka wena ka pele tsha pasana marumo ga lance fela ba ga re tsha pasana Richards Bay yo tsha kana lo ga ntle wa ga mabuya mabuya o tsha khole rmela ka mara rago mo gona leng na Ian Otieno wa itse kana Ian Otieno we rmela mo gona leng na Thabani Zuke Zuke o tsha khole o isha ba ga patelo mo gona leng na Moses ga mthembo tebo tsha khole fa mo isha marago gona Thabani Zuke Zuke o tsha khole o isha ka kwa bohlabela bya le patelo mo gona leng na Thembelo ga skakane skakane o tsha khole o nya ka tsela o e fa mphashane rmela ka pele ke khole telele o ga gana kana Mavins Kosana o ntsha mo go tsenge ya mo ga ba patelo kwa bo isha ba tsopa sana Richards Bay ba tsha khole ba rmela mo gona leng na e bile na na shiko wa tsha kana na shiko wa tsha to rmela gona Moses ga mthembo tebo tsha khole rmela ka mara mo gona leng na Zuke Zuke wa tsha to rmela ka brikela gona maloa wonlwane wa ga mabuya lokumela kwa pele le ka fana ntonelo ba ga ba tsopa sana Marmo Galans fela mala kwa na reposho ka la ba sana tsopa sana Richards Bay Natal Rich Boys ke bo le tsore re o le ka kgola kwa zwe Natal doctor le re o sepela kae le kae re o ka bona se fata naga bo ngwa sho ba sona NRB bo le la re tsho ka kgola Richards Bay kana Natal Rich Boys ke ona NRB ga o se le ona empangeni ke mo ema kepe ka kgola Richards Bay ba go isa fase go feta bo ema kepe ka moka ka ke nola Afrika Borwa bo ema kepe ka kgola Richards Bay tsena ba bari ba tsa go ba tlhopa sa ena re tsa be ba re mela gona sa nele bans ba ntse tsa go le tore mela mo gare patelo mo gona lenga mo tsiso ga mthembo yo bitse kana thuli wa gana shitwa ka ra dikolo go sa le patelo o tsa go le kana thidunya na shitwa o re mela kwa morrago mo gona lenga na mtinega kinega o tsa go le re mela ka kwa bohlabela ga patelo bana shika kane shika kana o tsa go le re mela gona mtinega kinega o tsa go le o re mela mo pijano e fana sikali dikalo tsa go le re mela morrago mo gona lenga na mtinega kinega wa tsheto e fana zuke o tla lana ka brika ba patelo ka mo karolo ga bona ba tsa pasana Richards Bay o tshirisa santara o re mela ka brika le mo gona lenga sa nele bana bana tsa go le re mela morrago nyana mo gona lenga na zuke zuke o tsa go morrago rrago mo gona lenga na mtinega kinega o tsa go le o re mela mo pijano mo gona lenga na ebile na zikali zikali fana mkinega o tle fa mpashane romela kwa pele ya ka botlhaba ba patlelo ya ba palela go leo ya go tshola ka monte ba re a beta tlhoka tlhopa sa ena ba tlhaba ba ba tsa go le ba tlo tsa ba sana tlhopa sa ena mari mo galans ba tsa go le ba tlhopa sa ena mari mo galans ja rena ma thata ste genike bela wa o fihlileng a ka ste genike e ke na le mngaka bela ya ke tsorkinga ka ritawa la ba ke ngaka ya ya bo saka se ke ngaka na ngaka ma phale bela wa di no pala re le ba bidi ja lo fihlile ke na afidi pile ke na dire go rebele re bo re ya ka tsa go le ba ifana ntia ntia wa tsa ntia ntia tlo re mala ka borrago he tla ka brika le ba le patela go le mo gona le nna ntlapo ntlapo tsa go tlo re mala ka borrago na ma vinis ka sana ma vinu tsa go le o re mala gona ntlapo ntlapo wa tsa tlo re mala morrago rrago mo gona le nna ka giso ga mlap Wa lebele kana ka re so mlambo mo stopesa na Richard ena mari mo galans ba iragala kwa pele go le ba re fela ke go le botse yo thiba kana ieno ga oti yeno Pato e tsheba sana tlhopasa ena Richard Bay ba re mela mo bona lang na mkinega wa lebele kana simphi yo mkinega we romela kwa pele o kitimela ka gumete patsenya maoto kena mhlong ena ntlapo ntlapo tsa go romela kwa morago ra bona le kena ba isa mona na mabina go skosana skosana tsa go tlo tshaka botlhabela ya le patlo gona ka tekane mhlongo wa e gama go leo kopela no mora ya bona ba montsha yona romela kwa morago mona na mabina go skosana o tsa go tlo fa phashane we romela kwa pele ba isa mona le na ndondo ndondo wa e fitisha e fana sikela si tshole wa ga ba tlo pasana Richards Bay yo bo ka na mtine kena mtinega o tsa go le ka tshaka kwa botlhabela patlelo ya ba tshe go le tshola ka ntle ba re a beta tlelo ka sana tlhopa sa ena marumo galans o tsebe go lebelela sana tlhopa sa ena marumo galans mo telechi ba tsena papadi ya tatala gono ba le maemong a kotsi mo lokong yana Betway Premiership ba tsa go le ba iromela gona ntlapo ntlapo tsa go tlo romela kwa moragana mlambo mlambo wa itse kopanya le faufau go leo ya mo bogare patlelo ba ile le ba tlhopa sa ena Richards Bay ba e fenya romela ka brika ya patlelo mo gona le sana le bans bantso tsa go tlo bata crosso e ka ba kotsi ka rarete kotsi Antonello Bomelo Luisano ya gare ya mathomo mota tsela le khono ya Antonello Bomelo e ba nwe mathomo sa na tlhopa sa na Richards Bay moto tso ka bole so miti Carlo nya pele papare go tsho cross ye botse kana sa na le bans ba ite ba la tlhopa sa na Richards Bay ya na mari mo galans a tsha khula ka bolla ka mogare ntlonelo bomelo jalo ke di fosha fase tsa mo tswane di mpotsa re ke pa ke nwe ga ge ya mathomo mo se seng sem ya na ntlonelo bomelo jalo doctor o lebeletse bjala e tlo bana on goal e tlo ba on goal mo tseletse go ya ka tselelo re e sepetse ka bona kgwele ba tlo e fina mavino ga skosana e tlo ba on goal ya sona tlhopa sa ena marumo galans bjalo seo se bolela gore tlhopa sa ena marumo galans e tlo ba e le nno ya bobedi ba tetlhaba ka lerumo mo setlese re le mo sona ba tlhopa sa ena marumo galans
4: neto go ona tsaba lebelela cross e botse e le gore go itswa lotong la experienced sanele bans o e le gore go o shetsana le dino tse tharo ebile o kgona go ba le diabe mo setlhopheng se sa gabo sa Richards Bay o kgona go bona gore ba moraloke ka phoso mo bogare ma lepatlelo sanele bans ka lebaka la gore ba mo tlisetsa sona se gore a raloke ka mo letlhakoreng la go ja a kgone go ketima ka dikgwele a kgone go dira dicrosso go yetsa e a fetsang go e dira ntlone le bomelo se se botse se se dirilego ke gore o ketimile le yena mafenis cosan go fitlha ebile mafenis cosan a dira phoso ka go thulela kgwelela ka mo dipaleng tsa gabo a tlhaba ka lerumo
2: allo go bontsha malokwane o na le selo re se tlo sa mogatlhe mo lebaleng allo go tsweletseng a ditaba mo bekeng ya ditomo gona doctor mo ile gore malokwane wa maloba Victor Hlongwane a rongwaletsona ifap gore yena taba ya gore ge di fapa ditlo ba raloka ba tšheletša lepatlelo ese ba sa šomiše ditlabelo tša lepatlelo e tloge sa motshware ga botse ba ramangwa mapatlelo ba ile ba lla ka matswai go raua lepatlelo lekhwe bjang bja gona bo bolaya ke letswai bjalo o kwaletše go yana ifap gore bo kgopela ba e lebelele
4: ke go tlaleletsa seo se bolela o tshaba le nna ke ibone gore yena malokano wa maloba dithathongwane o tloga ipela etsa kudu gore aowa di tlhophabela gona di setse le gore go di kholofela kudu mo go special project
2: ha re bone khutle sa ntlo pasa na mari mo galantso tsho ka botsa ka botsa bela le patlelo ele khutle ya bona mathomo tsa tshila le gono re o lebelela ele khutla ya bona ya bo legolo le metso ye mene mo setseng sa 2526 Topasana Marumo Gunlands, the Albana Lino Chipedi, Ocha Murikutia, Topasana Marumo Gunlands, Master Seremoso, Arbon Kutia, Ochaka Patalia, Ochakana Sikala Sicholo, Kutia Vot, Yakari Toro, Chakala Solekan, Ian Otieno, Yoala Moral and Ababuza, we wish to get 18 of Legabankozi, Bashir Lecham, Yakova Sava Patalo Huli, Babusana Topasana, Richard Bay, Evel Nazikali, Romano Capelli, Fella Bashir Topasana Marumo Gunlands, Marvin Scosana, Ochakli Fanakaona, we be a Harangana Nashikwa, Nashikocha. We famous is Mtembu, why copan and Fafa, Yaka Copasabal Patello, Yotulaka Mentofeliba, Ibetasello, Gastopasana,
5: Marumo Gallants, Evian Robla like a Malokoane, Cacola Erepeta, Munipapo Papania Topasana, Al Ahli, Listopasana Pyramids, Lere Al Ahli, Iberal Kalizamalek, Bumalokoan Babaparicho, Evil Malokoan Bauchoka Europa, Muilore, Na and FA. Ya erepeta ile ya bolela gore yona ena chelete ya go kalatsa bomalokwane bawe stopa sa al akhli ya ba sona setsenyange letsoa ka morabeng go raua ba nya ka bokae re tlo batisha ka keno na genya erepeta ka bakala gore bomalokwane ba rena leng bona ka keno la erepeta ba dira di phosho phosho ka bakala gore ba latela di tlhopa tshedingwe ya ba ile gore ba raua krikete che ka bantse che masuma mane tsa di dollara al akhli ya ntsha di ketetseo ba ra le ka le pyramids ya ba phara ka nnotse tharo go lefela ba ra le ka tlhopa sa ena Zamalek ba fenya ka nnotse pedi go lefela tsena papa di ba tsa kgole kana sikela si tshole le ka ba lona go pele go le tsenya matwa sa tlhopa sa ena Richards Bay ya ka botlhaba ba patelo yo kitimela kana Gumete o le ka go betse ba tlhopa sa ena Gallants yo bo kana mhlongo ba ma bo shupa go le ka bankotsi ka radeti e sala mo kotsi motho kae wa ora sikela rogela go godimo rogela go godimo sa tlhopa sa ena Marumo Gallants Baba khoritse ba ka se se botse sa go ka leka leka ntshadino pelo a ke tsebe doctor gore wena e go swara bjang temana yo ya gore ka kgola e repeta a ka kgola bola Africa bontsi ba dinara re tlhopa tsa ka kgola bola Africa a ba di mo rala ka papari tshele gore ke tshe kgolo ka malokwane wa ka keno gae ba re ba dumela gore malokwane o mongwe le mongwe o ratile kgwele ya maoto ka baka la tlhopa se se itseng gomme o tloba le khuetso ka baka la rotlo lebela gore tlhopa sa se tla kae gomme a re e re ke shumele ka gae
4: ba tshwanetse go lebelela talente e le gore gore na le yone ka mona Aforika Borwa go tswa mo go malokwane ba tshwanetse go lebelela seo fela setšhaba ka lebaka la gore se se botlhokwa ke gore a na bo malokwane ba e le gore re ba tsweletsa ka mona Aforika Borwa talente ya bona e molemong le letla go kae lebelela bo abongile thomo ke bo malokwane ba e le gore go ba tloga ba šoma ka botse ebile o tšea le karolo mo dipapading tša sewana sa lefase
2: ba re seo ba segane ba re talente gona e fela bo malokwane bao go na le tlhopa tse ba di latelang ga go kgonege ge o ka ya go malokwane mongwe le o mongwe a ke nyako ba bitsa ka maina wa botsiša gore malokwane o go tsea latela setlhopha sefeng ba tlo go botsa ke moka ge o diraga diphoso ke mo re thomaa go bona ka ko go la England doctor EPL ya ka ko go la England ge o le malokwane o swantse o bolela gore nna e lena setšhaba motshwane ke molatedi wa mogolo wa setlhopha sa ba setšhaba ge se raloka ba ka se go ise mo setlhopheng seo ka baka la gore ba tseba gore go na le lerato la setlhopha seo ke ka kogo la England malokwane o mongwe le o mongwe o mmonang mo dipapadi tsa leke ye kgolo ya ka England o boletse gore na o latela setlhopha sefeng ke se le re re nyaka go se bona ke bona nna o ka re se ka re thusa ka baka la gore malokwane o le re ba bona gore ge e mo doctor a latela setlhopha sa gage sa o tswa ka koga mamabolo e tlo ba malokwane o tlo se thuse a re bone freke ke sana setlhopha sa ena Richards Bay mo pele ga dino tsa tlhopha sa ena Marumo Gallants go ya ka botlhabela ba lepatlelo e le noto tlhopha sa ena Marumo Gallants e te tlhopha sa ena Richards Bay noto Marumo Gallants e te tlhopha sa ena Richards Bay ba tsa kgwele romela ka di etrik kgole ka bankotsi ya bapalela yo tswela ka moente ba re a bikhutla ya boraro ya sona tlhopha sa ena Richards Bay jalo ge o lebelela record ya tsona tlhopha tse doctor tlhopha sa ena Marumo Gallants ga ba so fenye ebile ga ba so nwiše
5: kgatlhanong tlhopha sana Richards Bay ge ba ra le ka papadi e le bona ba leng ka gae ba sana tlhopha sana Marumo Gallants fela se se tlo se go bontsha gore ba tla ba sa šome ga botse sona tlhopha sana Marumo Gallants
4: ebile o lebelela ka mogolo gore setlhopha sa Marumo Gallants ba šireletša ka gona lebelela ba ralo ka morago wa gona ntlhapo le ena o a šireletša o dira khutla bonolo gore reng a sa thole le golela a e bušetše ka mo letlhakoreng ka mo lepatlelong go fetsa gore a dire khutla bonolo go ya ka mogolo gore o e dirile ka gona
5: a re bone khutle go tswa ka bodikela ba le batlaela kgole ka bankotsi ba šireletse ba toraga petiša bana tswela ka montle ba re goal kick
4: ke fetša go bolela ka tšhireletšo ya bona lebelela se e le gore ba bakela sona setlhopha sa Marumo Gallants ba ikgogela magala godimo ga tlhogo go ya ka mogolo gore ba šireletša ka gona go kgona go bona le yona ongole le gore goum ba e dirile bjalo ka baralo ka morago bjalo ba tshwanetse gore ge ba šireletša gore moralo ka morago setšhaba gopola gore go šireletša o tshwanetse gore o dira bonnete ba gore kgaogana le go dira diphoso tša go yetša khutla goba kgaogana le go dira diphoso tša go tšea kgwelela o e bušetše mo bokotsing bjalo ba tshwanetse gore ba boledišane ba kwešiše gorena ke eng se se botlhokwa go le moralo kwa morago go o šireletša o tshwanetse gore o se lebelele goba o se tlhokomele
5: Moses wa Mthembu bjala go lebelena Moses wa Mthembu doctor o na a leino tše nne mo setleng se a gona nnoa nošitšeng papadi raloka ere kere a gona nnoa nošitšeng thaloko e lerefa fela ba rona le open play tša dinošitšeng di le tše nne o di nošitšo tša mothagong ya di-penalty yena Moses wa Mthembu
4: ebile ko mongwe wa baraloko ba e le gore o batloga ba le botlhokwa mo setlhopheng se sa Richards Bay Moses Mthembu molebelele setšhaba o raloka mo boganeng ba lepatlelo e fela kgafetša-kgafetša o ikhumana a raloka kgauswi le baraloka pele ka lebaka la gore o kgona go kitima o na le talente o na le skill sa go kgona go tšea kgwele a go kgona gore a kgone gore a fetse ka moraloko o tee go iša go ba babedi pele ga ge a ka neeletšana ka kgwele
5: lebelela setlhopha sa yena Richards Bay Mothelechi mo historing ya bona ke bolela mole ba ile batša matlhopha sa AmaZulu mo dipapading tša yana Motsepe Foundation Championship ge ba nošitše pele ba ralo ka kgole le gae ba tlhopha sa yana Richards Bay ke papadi tše pedi fela ba kileng ba latlhegelwa mo tsona papadi ya mathomo ge ba latlhegelwa e be e le mo setlheng sa yana 17-18 ba ralo ka letlhopha sa yana Free State Stars ba sa le ka kwa dipapadi tša yana Motsepe Foundation Championship mo dipapadi tša yana Premiership ke papadi e tee fela motlhopha sa yana Richards Bay ba ile ba noša pele ba etile gome bapala ke go fenya papadi ba tlhopha sa yana Richards Bay ge ba ralo ka letlhopha sa yana Cape Town City mo setlheng se sefeti
6: pitsa e le kaone go feta ka plus one nagana fela ka plus five Nyaka real deal plus 5 cheese grillers ka $59.90 fela. Ke pizza with pets ya go khotsofatsa. It's for a real deal pizza. Ye fego ba yipi. Go tile di cheese grillers che 5 che bus ka mokana ga tsona ka $59.90. Otara internet e go tswa go dibona pizza ya khausi. O ka ona fa je di jotsa gago. Go na le melawana le di pielano. Dibona pizza. Try something amazing.
7: Yo chomi, sete ya dinala e botsi byang. Na o fetishitse se sengwe.
8: Go fialo fela. Go banka raka.
7: Eng?
8: Ke botse Capitec Entrepreneur Account. Nga hwetse mokitlana ka o ketsa mebala ka ba ka reka ditlabakelo tse mpya. Le ga gwebo ya ka e sangwa disho.
7: Yo, we swear mata.
9: Na wa ipereka. O mme o itikiseditse go godisa gwebo. Bank on better ka Capitec Entrepreneur Account. Capitec ke moabu ya mekitlana yo o lego molaong ebile ke FSP 4669. Go na le ditefelo tša go bula mekitlana le tša ditirelo ga mmogo le dipeelano.
10: Get so much more. Equality change. Ga Shoprite Liquor Shop. Get into a guy that was on a 750 milliliter old bag dry gin. Go 164.99. Ubu humane 1 gig ya data ya connect mahala. Lili si fetch pedi 500 mil. Tedi kencha brutal fruit spritzer if you buy if. Ka 195 rand. Di hotel of tlhaka di 10 May 2026. Ga Shoprite Liquor Shop fair. Ba bo rekisho tshe mangwa ka fasela 80. E nwa ka maikarabelo.
5: Ke kopana le wena motheletši re le motsetsing wa masomepedi tee mo karolong ya pele ya papadi e sa le noto tlhopha sa yana Marumo Gallants e te setlhopha sa yana Richards Bay ba tšea kgwele ba tlhopha sa yana Richards Bay ba tlo romela mo gona leng na Zuke wa lebelela kena Zuke kena Thabane Zuke romela kwa pele kgwele fela ba e buše ba tlhopha sa yana Marumo Gallants yo thiba kena Sekela Setšhole wa tšea fana Bamuza wa lebelela kena Babuza Mabuza o tšea kgwele o ya rena ka botlhabela ba patlelo wa tšea tlo romela ka kwa botlhabela gore ba bete crosso e telele ya ba šia kgweleo e ya go tswela ka montle lebelela tlhopha sa yana Marumo Gallants ke setlhopha se e le gore e a ba šome ga botse ge ba le ka ga tlhopha sa yana Marumo Gallants mo setlheng goba mongwe wangwe wana 2026 a ba so fenye papadi ba le ka gae ba tlhopha sa yana Marumo Gallants la mafelelo ba fenya papadi ba le ka gae ebile ge ba fenya tlhopha sa yana Chippa United ka nnotse pedi go ete tlhopha sa yana Marumo Gallants jalo go lebella mo setleng se re le mo go sona ge ba banwe tshe pele ke le gala masome pedi pedi mo setleng se ba banwe sha pele mo mafeng a masome pedi teng ba gone go fenya papa ding tshe pedi mo ile ba banwe sha pele ba tlhopa sa na marimo kalans go me parala ka male ka papa ding tshe ka bantse tselelang ba lahlegelwa ke papa ding tshe le so tshe le so mentaro ge ba nwe tshe pele mo le go lebella tlhopa sa na Richards Bay ke papa ding ya bolo so mentimo mo setleng se mo papa ding tshe le so mentse fitileng ba fentse papa ding tshe shupa ba rala ka male ka papa ding tshe ka bantse tharo ga ba so lahlegelwe ba nwe tshe pele ba tlhopa sa na Richards Bay ke bo letse gore bana lengwe di record tshe botse doctor mo ile gore mo history ya bona ke papadi tshe pedi fela tshe re ba ile ba lahlegelwa ge ba nwe tshe pele ba ba rala ka papadi e re ba rala ka kgolo le gae ba sona tlhopa sa na Richards Bay
4: tlhopa sa Richards Bay le belela mo di papadi tshe bana tshe tlhano tsa league tsa go fetsa tshaba ba gonne go fenya go papadi tshe pedi ba rala ka male ka go tshe tharo a sa ka ba lahlegelwa mo di papadi tshe tlhano tsa go fetsa ke tlhopa se ile gore ba kgona go ikhumana kganyane kganyane mo di papadi tsa bona
5: e le tlhopa se ile gore ke se tla sa bona sa bone mo di papadi tsa na Betway Premiership sona tlhopa sa na Richards Bay se tla se ka one ka one e bile mo se tla se fitile to sha khutlele ko pan ba e fana gumeta gumeta e fana bans bantso tsha khulo to sha mona tsela ke na bans we are carry 18 ngwa le team malakwana re yemela se pele e be goal kick ya sona tlhopa sa na Marimo Gallants
4: aba sona la go motlogela sana la bans a dira mikitimo ka khwele se tshaba tlhopa sa Marimo Gallants ga ba ka mafase baka sana la bans sa gore a khone go kitima kitima ka khwele o tloga a le kotse
5: tamara copa 12 wa ga khupe are o tloga ipsina ka papari arena o tloga thabela history ke bolelang ka yona ya bo malokwane tshirimushi ya bo malokwane ra wele na u duma o kare bo malokwane re ka tswa di hlopa tshe re ba di latela mole Hannes Hansoga a phane a rothele tshe papari a le ka kgola Midrand ga enga kgola ga yana Malivitsa jotso ga mathipa le yena ra wele na ipsina ka papari mochatshila le gona o tswa ka kgola Westrand ke yona papari yana Betway Premiership motheletši ya sona tlhopa sa yona Marimo Gallants le sona tlhopa sa yona Richards Bay e tlo ba tatlhelo ya sona tlhopa sa yona Richards Bay go tswa ka botlhabela ba lepatlelo e tlo ba tatlhelo tlhopa sa yona Richards Bay go tswa ka botlhabela lepatlelo e sale noto Golden Arrows noto tlhopa sa yona Polokwane City ba tsaya go le ba e romela moragonyana gona sana le bans bantso tsaya go le tlo romela kwa moragona Mtinega Mtinega o tsaya go le tlo efana Zuke wa lebelela kena Zuke ka ra dikorokorosa lepatlelo go tswa ka yona go le o tsena ka ka rena tlhopa sa yona Marimo Gallants o e romela ka bodikela mo go na lengena Mabuya Mabuya o tsaya go le o efana Mthembu ka no look pass o romela mo go na lengena Mabuya mama bosupa o rabete cross e ka bankotsi ya mapala e sale mokotsi na shitwa ya mapalela go le yo e be le na Gumete ya mapalela go le kena Gumete Thulane Gumete go molango ga Gumete ona re ga e belego ba raso ba lla go ba go bile mathatanyana ba rawa ke khomotso ya lena lena ba ga Gumete
4: ka fa ba mmitsa gore khomolang
5: ke na Thulane Gumete
4: o ile gore go le yena ke o mongwe ba raloko ba ile gore go batloga ba raloka karolo ya botlhokwa mo setlhopheng se sa Richards Bay Marimo Gallants ba motlogela ba bona gore setlhopha sa Richards Bay se a tlhasela ba tlo dira cross e fela lebelela Gumete o ikhumana ele gore o tetee fela o lata kgwele
5: ba tsa go lebala ka gore ga le gore kena ka takana wa mhlongo tsenya mantu ba sona tlhopa sa yena Richards Bay go le ya go tshola ka montle ba re a beta hlele ka sona tlhopa sa yena Marimo Gallants
4: e bile ba tlhabana ba ntwa tshaba ba sokola gore ba khone gore ba batamelele botla le la Richards Bay le ile gore go lenapile le a gagile ka experience Mtineka Skakhani ga mo lena Thabane Zuke ke experience defenders fela o kwa morago bela Marimo Gallants ba swane tshe gore ba ntse ka ga tshwene ge ba nyaka go tlo phiatla le botla le
5: e totloa go le ba itse ba sona tlhopa sa yona Richards Bay ba e foša ka mogare wa toromela kwa pele romela mo pele ke go le ka bankotsi ba etiša ka bodikela lepatlela bo go na lengna mozo ga Mthembu le ka feta ka go le ba tsenya noto yo tswela ka montle go le ba re abe kgwele ya sona tlhopa sa yona Richards Bay lebelela tlhopa sa yona Richards Bay no e le gore ba fetsa go enwiša ke nno ya bo masome pedi pedi mo setlhe se re le mo go sona bjalo e ditloga di sa nwiše tsone tlhopa tse doctor jalo go lebelela tlhopa sa yona Marimo Gallants ke nno ya bo masome tharo supa e le re ba banwiša yona bjalo Khumbulane o ga Ncube o swantse o itukiša ke lebeletse gore na Katekani wa ga Mhlongo o ile gore a segantšha thoma le papari doctor o bontšha go le boimanyana mo go yena motšatsi la legono yena Katekani wa ga Mhlongo jalo lebelela sona tlhopa sa yona Marimo Gallants ke setlhopha se e le gore mo karolong ya pele ya papadi mo dipapadi tse ba diralokileng ba nwetse dino tse ka bantse tlhano fela bjalo dino tsa bona tse dintšhe ba di nwesa karolong ya bobedi sona tlhopha sa yona Marimo Gallants mo le go lebela tlhopha sa yona Richards Bay dino tse dintšhe ba di nwesa karolong ya pele ya papadi ke nno ya bone sometharo go dino tse gore ba na le tsona mo setlheng se ba e nwesa mo karolong ya pele ya papadi tlhopha sa yona Richards Bay jalo go lebela dino tse le re ba dinuša ka borobela patlelo ke nno ya bosupa e le re ba inušitse ka borobela patlelo mo tšatši la lekgono mo le go lebela tlhopha sena Marumo Gallants dino tse re ba banuša tsona tse dintšhi ba sana tlhopha sena Marumo Gallants ba banuša ka borobela patlelo ba tšea kgwele ba e fotša ka mogare ba re ya goromeetsela matlhopha sena Richards Bay a be khwele sona tlhopha sena Marumo Gallants e le noto tlhopha sena Marumo Gallants e te tlhopha sena Richards Bay noto Marumo Gallants e te tlhopha sena Richards Bay ke le ka go tshediša matlho ke ka kogola ka kogola Enfield re ke tsena e beile e te Liverpool le fela tlhopha sena Chelsea bjalo go bontšha setlhopha sena Chelsea ba kgone go ba morago papading ba lekalekantšhe dino ke e te ena Chelsea e te Liverpool papadi ebile fedile papadi eo batle fotsa ka mogare o sana tlhopha sena Marumo Gallants ena Richards Bay ba e fotsa mogona lengna Zuke sopadi sa maloba sa tlhopha sena sa Under 20 Thabane Zuke ba tšea kgwele ba tlo iša kwa pele ba tshwana tlhopha sena Richards Bay kgwele ka bankotsi o entšha mo kotseng ba entšha mo kotsi ba tshwana tlhopha sena Marumo Gallants e tlo fosta ka mogare ke bona ba tshwana tlhopha sena Marumo Gallants go tswa ka bodikela ba lepatlelo bjalo go na le mathata a setegeni ka mantšhinyana re na le mathata a mantšhinyana a setegeni ke motheletše re na le mathatanyana a mantšhi a setegeniki jalo o tlo fihla ke na afridi wa ga pilei ba tša kgwele ba tshwana tlhopha sena Marumo Gallants romela kwa morra mo go na lengena ntlapo-ntlapo tša kgwele o e fana sekosana-sekosana o e fana ntlapo wa lebela kena sekekete wa etša e fanphašane kgweleo eya mo bogare ba lepatlelo ba efe ba tlhopha sena Richards Bay ba tša kgwele ba tlo romela kwa pele wa gana kere kagiso ga molampo wa itša tlo romela kwa pele ya ka bodikela ba lepatlelo Richards Bay ba tšea kgwele ba itšhetša ka montle e be le na

0: setlhopha sa ena marumokanlanse ba itse ba tle romela morago nyana mo go na le ngena Thabane Zuke Zuke wa itse toisa kwa moragorago mo go na le ngena Mtinega Mtinega e fana Zuke Zuke wa itse to romela ka kwa botlhabela ka lepatlelo mo go na le ngena e beile na ke beile na etsenoga Sithole ba tsenya maoto sa setlhopha sa ena wena Richards Bay ba tsaya go le ba toisa mo pele bo e romela mo go na le ngena Gumete Gumete o tsaya go le wa e fitisha wa e fazikali go rarage zikali ragala kwa thoko Nushichi bara le ka setlhopha sa ena Orlando Pirates yena lindo kuhle wa ga sikhale konkisa wa ga mashabela are o iphina ka papari mo tsa tshilalo khono mola yana Samson wa ga mathabata lena rauwa lena ke go filitsebe mo tsa tshilalo khono zikhalo tsa go ifana gumet gumet o tsa go le o nya ka tsela mama ba le somente ke na gumet wa tsa tlo romela morago nyana mo gona lengna zikhali zikhalo tsa go le wa le ra ishika tlo romela ka morago mo gona lengna skakane skakane tsa go le o tsena ka rabana kana skakane romela kwa pele wa gana tsoko go morago kana mavino ga skosana o tsa go tlo romela kwa pele ke go letelele wa etlogela kana zuke gore tipe kena ien otieno ha sinyi na go romela mo gona lengna simphem klinega klinega tsa go le fana na xikwa tsa go le tlo famosis mtemo ba tsa ba to isha kwa pele e tla ka brikela ba lpatela go le yo ke dimela kana sipho sake wa ga ntia ntia wa etlogela re tshole ka montle go le e beta hlelo ya tlhopa sana kalans to sha ka lebelo romela ka morra wa sana tlhopa sana marmo kalans mo gona lengna ntlapo ntlapo tsa go le romela ka brikela ba fetra phoso go tshoka morra wa tlhopa sana marmo kalans fela ba shirile tsakena ntlapo wa tsho e fana ntia ntia ntia tsho tsho khole o e fana ntlapo o re ke tleng kena ntlapo sia bonga wa tsho e fa phashadi ya mo mgaro wa patelo ba ite ya tlapa sana Richards yena mari mo galang yo tiba kena pa buza mabuza wa tsho tore malaka go bahlabela pia le patelo ba re tshetse melwane wena khubeka ba re o tshetse melwane wena khathide e ba ga khubeka re ba rata gore ke bo khathide kena motho sha malako ana go tsoka go bahlabela ba le patelo e leng ena tamaga wa sibati sibati a re tshe melwan la batho pasana Richards Bay na Marmo Gallants ba ile robolela nete di sa ba sepela la batho pasana Marmo Gallants e tlo tlo go le go tsoka morago e tlo sha ka sona tlo pasana Richards Bay ba itse ba re mela mogona lena gumete tshulano ga gumete le ka feta ka yana fela wa pala yo tsho le ka montle go le ba re a beta hlele ka sona tlo pasana Richards Bay tshetsa ka montle gape ba sona tlo pasana Marmo Gallants ba re a beta hlele gape gape ye sona tlo pasana Richards Bay bare a beta tlhelo gape gape ka sona tlhopa sa Richards Bay ba tsa go le tlhopa sa Richards Bay ke nana xitlo wa ina mela wa follow ga ba re re patlele kwa morrao a e ketlile romela gona mo tsiso ga mthembo tebo tsa go le o romela kwa pele e tla ka brikela le patlele ke go le ka bankotsi ragala kwa thoko kena lwandle wa ga mabuya ba lo ba sana ga re tlo fitla mo go yena go le ka tselo re o iragile ka gona yana lwandle wa ga mabuya
1: ne tlo gona lwandle mabuya wa sana ga le gore kgolela e tla mo fitlhela go ya le ka mogolo gore o ba tswelela a kituma ka gona o ba lebeletse gore ke kgolele gore go e swanetse gore e rothusetswe mo gareng ga gage le mosoradino wa setlhopha se sa Marumo Gallants e fela ya tla go yena mo e le gore go gona ka fa e le gore go o ne o isitse leoto pele ya ba kgolele gore go e fetoga goal kick
0: lebelela sa setlhopha sa ena Richards Bay motheletse ke setlhopha sa bosenyane go tswa provinceng ya ka KwaZulu-Natal go tšea karolo mo lefapari tsa yena ena premiership ye kgolo ya ka Aforika Borwa jalo o tsere setlhopha sa Richards Bay Doctor ya tlholego ya sona ebile ge setlhopha sa yena AmaZulu ba reka setlhopha sa yena Thanda Royal Zulu se e le gore sebe se šomiša lepatlelo la yena Mhlathuze le e le gore mo tsatši la lekgono le šomiša ke tlhopha sa yena Richards Bay gomme sona tlhopha sa yena Richards Bay ba feleletša ba tšere mašaledi a AmaZulu mo dipapari tsa yena Motsepetše Foundation Championship jalo go lebela sona tlhopha sa yena Marumo Gallants ba e le gore ke setlha sa bona sa botlhano mo dipapari tsa leke ye kgolo ka Aforika Borwa ke setlhopha se e le gore ba rekile tlhopha sa yena TTM se e le gore be se rekile Bidvest Wits gomme sa rengwa ke selepe sa magagane tlhopha sa yena Marumo Gallants mo setlhe sa 2023 gomme ba reka tlhopha sa yena Moroko Saulo se e le gore ke bone taba e le gore e na le go feta-feta mo di go borra ditaba go raoa o ka re go ba ngapana ka sona tlhopha se gore ke maemo a wa feng ba a e le gore a ralo ka mo dipapari tsa yena Premiership re tsena papadi matša go le ba romela kwa pele e tla ka brika ba patelwang le mabuya mabuya o tsa go le ka feta kana wa gana kana sekena ntlapo o tsa go le toromela ka brika la patelo o ba le ka go fana ntlonto ya mopalela yo thiba kena Zuke Zuke o tsa go le romela kwa morago na Mtinega Mtinega o tsa go le o romela kana na Xikwa wa le bela kana na Xikwa o tla lana ka brikela ba patlela o romela mo gona le bus ka mo ka re tlhopa sa ena mari ena mari mo galans ba tsa go le ba isha kwa pele yo thiba kana bus o nya ka tsela mama bo se swai o romela kwa pele mo gona le bomelo kana ntlonelo bomelo o nya ka tsela ntlonelo bomelo romela gona bus ba ta cross ka bankotsi ba shirletsa yo thiba kana ntiantia wa tsiya go le ke ntiantia o romela mo gona le ngena Bebale ka go ntsha mo go tsi ba nyakile ba dira push ba sana tlhopa sana Marumo Gunlands. Fela ba khona go shirletsa go le ba sona tlhopa sana Marumo Gunlands. Tlalo doctor mole na ne o laka a ka bona Jeresi ya bosupa mo tlhopa sana Marumo Gunlands. Bya le go bontsha le ka mogelo ga se thole a tsene ka mogare mo tlhopa sana Marumo Gunlands. Nqube ha tsena ka mogare doctor. Maemo a mhlongo a tsereke se thole. Ke etsa se thole go me a sikela se thole. Maemo a tsere ke kamogelo Edson Khumalo a sikela se thole a tsere ke kamogelo se thole re tsena ba pari ke tsena Exton ene na kamogelo se thole tsa go le ba re mala ka go rona lenga na Khumalo Khumalo e fana at kamana ka come closer wa itse tlo re mala ka morago mo gona lenga ntla potla potla go le o e fa mana ka a go mo school wa itse tlo re mala ka brikela ba patelo go ntiantia ka ka re tlhopa sana Richards Bay ba tsa go le ba e fitisha ke na ba muza mabuza o nya ka tsela ba muza mabuza wa le ra shika ke na ba muza mabuza o e fa Edgar mana ka a go mo school ba re mala ka go bahlabela ya le patelo ke go le ka bankotsi yo tiba ka na khubeka khubeka tsa go le o e fa ka mogano se tlo pele ga 18 ka mogano se tlo a karaga rala go godimo kholeo goal kick ya sona tlhopa sana Richards Bay papari se pete metso se masome nete ye mo karolo ya pele papari papari e se pete metso tso e masome nete ye mo karolo ya pele papari eto ba kholeo tsha ke ba tlhopa sana Richards Bay ka go gela se rafa ona le mosaka seki wa di papari tsa di tournament tsa bona ka kwa doctor ke na mamadi a roto ga itshina ka papari o tloga telerich papari mo sepakeng se o tloga ipsina ka yona ke na mamadi go tswa ka kogola R37
1: ra leboga
0: e totlo go ile tlosa ka batlhopa sana Richard Marumo Gunlands ba tsa go le ba romela ka kwa batlhabela mo go na lena Edson oga se thole o a tsang go le romela kwa morra mo go na lena na kagiso ga mlambo mlambo tsa go leo o tlo itisa ka brikela ba le patlela mo go na lena sia bonga ntlapo ntlapo tsa go leo wa go rometsa ka letola go ja ke na sia bonga ga ntlapo o nya go e fa mphashane ke na sia bonga ntlapo wa itse tlo isa mo bogare ba patlelo o isa mo bogare ba patlelo mo go na lena ba buza mabuza o nya ka tsela ke na ba buza mabuza o romela ka brikela mo go na lena ndondo ndondo tsa go le ba rena kwa pele ba meta cross ka ra rete motoka sebaka sara marumo kalantse ba palela kholeo shirile tsa tsoka morao kana sikakare ya rena kwa pele kana sikakare o re mala ka bohlabela ya le patlelo mo gona leng na gumete gumete tsa kgole o ifa mana ka a go mo school o re tlo ka ra o tlo re mala ga se thole se thole ifa mana ka a go mo school o tsa kgole o isa ba gare patlelo patla le ona ba tsana tlhopa sana marumo kalantse mo ba gare patlelo ba tsa kgole ba re mala ka kwa bohlabela patlelo e be lena simo wa ga le thuli yo fenya kana sikakane o tsa kgole re mala kwa morao rao ien o tieno o ifa mphashat motsoka masome nne tharo ka lo ke pele papari noto ba yana kalans het Richards Bay ba tsa khone sitol o ra phoso tsanya no totjo ko mrao ke na mavino ga skosara o ifa manaka a go mo school mo ra come closer o tsa khone o re mala ka go ba tlhaba patata o fana ka yona tsanya ma o tlo pa sana Richards Bay ba ntse tsaka mantlo go leo ele ete tlo pa sana Richards Bay le fela mo tlo sana Marumo Gunlands ba tsa khone ba tlo pa sana Marumo Gunlands re mala ka botlhaba patelo mo gona leng na khubeka go rabete crosso ka ra rate ke khone ka bankotsi se ya nako beta crosso mo tokai wa ya mogela ke na yen o tieno tsalo go lebelela e be ile mismatch go le doctor o lebele tshwere ba crosso tsa ena Filippo ga ndondo o ile ga tshetse ke gona le kana le ena yen o tieno ga tshetse a tsela go di mena Filippo ga ndondo
1: ke nnete gona yeno teno ke mosaradino le gore ko motelele kudu ebile ke mosaradino e le gore go wa kgona go bona gore o tloga emišedetla tsa gagwe ka bobedi ga tsona setšhaba mo batlhatlhi ba ba setlhopha sa Richards Bay gore o gona ka mogare ga dipala o tloga a šoma gabotse dipapadi tse dintši o di thomile mo setlhopheng se sa Richards Bay šoma gabotse moraloko wo wa naga ya Kenya ebile o ralokela le setlhopha sa naga ya gago
0: ba tsa khole ba tlhopa sana Marumo Gunlands ka ra retire ke na ba muza mabuza go le ka bankotsi ba tsenya maoto ba tsana tlhopa sana Richards Bay ba itsha mo kotsing yo boka na zikali zikalo tsa khole o re mala ka bohlaba ba patela yo boka tlhopa sana Richards Bay na Marumo Gunlands go le ka bankotsi khubeka pele ga 18 ba ba bushupa khubeka re mala mara go nyara bona si bolo tshule o ra ba se tsheba tsentse loto e tshola ka motlhogo le ba re a bi khutla ya mathoma ya bobedi ya tlhopa sana Marumo Gunlands
1: ganyane ganyane Marumo Gunlands ba bua papading e fela lebelela kudu-kudu ga ba raloka kgwele ka moletlhakore la ngele mo e le gore o raloka yena Beke Mabuza ke ena e le gore go o kgona go thoma ditlhaselo ke ena o e le gore go o thoma gore ba be le bophelo kudu-kudu ga ba swere kgwele ba leka go tlhasela setlhopha se sa Richards Bay felo go nyaka gore ba tswele pele gore ba neeletse ena dikgwele go kgafetsa-kgafetsa gore a kgone go tlhama ditlhaselo Beke Mabuza
0: e tlotloga go tswa ka botlhabela ba lepatlelo khutla e wa sana tlhopha sana Marumo Gunlands bana le no jepere o tswa mo dikhutleng ba romela ka 18 fela ba shiretse ba sana tlhopa sana Richards Bay yo kitimela ke nan don don don lo tsho khole romela ka morra mona la ina ka mogelo se tshole le ka go isa kopela mo gona leng ena se tsena mo tlapo ya mo palela khole ba shiretse ba tlhopa sana Richards Bay romela ka pele mo go sna motho yo kitimela ka tlhopa sana Marumo Gallants tshola ka montle ba re abeta tlhoka ka tlhopa sana Marumo Gallants batle fo tsaka mogare ke na mnetisi o ga khubeka khubeka o tsha khole e romela gona mlambo mlambo e fana khubeka khubeka e fana bana ka a home school ba tsha khole ba romela gona etsena ga sithole sithole e fana bana ka a home school romela go pele wa gana kana sikhakano ntse tsaka montle ka hlo ba re abeta tsaka tlhopa sana Marumo Gallants ba tsha khole ba e fana nda ba tshetwa ga mhlongo wa ga ndondo ndondo tsha khole romela ka brikela ya le patlelo ba tla lena ba tlhopa sana Richards ena Marumo Gallants ba khoromecha bonna beta cross ka re ditin ba shirletsa ba re phosha ka ba tlhopa sana Richards Bay ke metsotso e ka bang e meraro e le e senyegile mo karolong ya pele papadi ke re fuang yona motheletse mo karolong ya pele metsotso e le e senyegile Finas wa ga sebiane a re ipsina ka papadi mo tsatsi la legono o bona tlhopa sana Marumo Gallants ba ya go fenya papadi ka notse pedi go lefela tsona tlhopa sana Marumo Gallants o theletse papadi go tswa ka kola battle e ke ko malahleng ga o selo malahleng yona battle e strike wa nkune lena a ripsna ka papari mo tsatsi la legono a rena o ile o litile papari ya tlhopa sana Orlando Pirates le tlhopa sana Magis a re bona go ile ba tlhopa sana Mike Watts ba ja ba tlhopa sana Gallants go le ka bankotsi tsaka le tsoile ke na yena wa otieno ba re a bi khutla ya borara tlhopa sana Marumo Gallants
1: o tswala pele go shumisha botele le bagage yena o tene ka mongwa ge masume tharo tee o kgona go bona gore go le mosora di no tsaba o santse o dire bo nnete ba gore kurukuru kgwele ge tswelela go dimo e bile le bantsi tse dipala tsa gago santse o dire bo jotlhe ba gore wa e khoma gore e seke ya kgona go itaola e le bantsi ka re ga dipala o kampa ya ba khutla
0: a re bone khutle go tswa ka go botlhabela ba patla le ya go tlosha ke yena nda ba ithetwa ka ndondo a re bone ndondo to shuma bya ka kgweleo yalo o lebelela maemo a tlhopa sana Marumo Gallants a kaone kaone ba kile ba feletsa ba le bo gona mo dipapadi tsana Betway Premiership ebile maemo a bolesome mo setlheng sana 21-22 a re bone go ile gore batlo shoma bja ba sana tlhopa sana Marumo Gallants go tswa ka koa batlhabela ba lepatlele go na le sepapadi Marvin Skosana go robetse mofase ke na Marvin wa ga Skosana a re bone tlosepela bjang khutla eo e le noto tlhopa sana Gallants e te Richards Bay noto Gallants e te tlhopa sana Richards Bay batle tu tshwara tshoka bahlabela le patlela ke nanda ba ithetho ga mhlongo o ga ndondo o tsena kwa ra ke nanda ndondo o tsha khole romela ka ra le tiri ke khole ka bankotsi mabuza ya mopalela ya kwa thoko kholeo o tshoka yana 1632 yana begi mabuza ha ke tswa 1632 e ba re ke mambisa
1: ya
0: e o tswa mo ke na begi wa ga mabuza o ra le kilimo se pesana le ruma yana tshetho ya ka kwa la Davidson
1: talente ntshe tshelelang ka kwa engayela go bakere le tlhakurile la Eastrand ka Thembisa ke talente ntshe go di tshaba lebelela bo mushishi ba tshelela ba le gona ka fao lebelela bo ambulance ya Thembisa Tito Maswanganyi ba tshelela ba le gona ka fao ba tloga ile gore ba tshele tsa talent
0: e tloga ile moepo ba le go ka Thembisa ona le drop mo ba re ke Swazi in se se nya ka mo dropong yo ka se khupana se sengwe le se sengwe doctor ke ra le metsi a lewatlhe o ka a kgwetsa ka kogola Swazi in ke engwe ya ditoropo tsa bona ka kogola a ke tsebore ke e wela ka Ivory goba e wela ka Thembisa fela e magareng ga Thembisa le yona Ivory Park
1: ba fela ba re Mambisa
0: ba re ke Mambisa tsena bapadi ba tsa kgole ke na Moses wa ga Mthembu ba re phosho ka la basana tlhopa sana ba re phosho ka la basana tlhopa sana Richards Bay le ka go etlosa ka lebelo bja lepalakwana go na le sanya kang go se lokisa le panka ya sana tlhopa sana Richards Bay e le noto tlhopa sana Marumo Gallants e te tlhopa sana Richards Bay re fete ka papatsong
2: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotse go go thusa diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
3: Ma top shine ga ba ke wa ino ino whiskey fela. Ba ya iketika. Sekeja. Ga o reka 750 ml ya Jameson Triple Distilled Irish Whiskey ka 349.99. Le

0: Mashomeng wa ka fa sega 18.
1: A o ika o gateletse monaganong. Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sehuba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
2: Kopana le wena motheletši papadi e fedile mo karong ya pele go tšwa ka kwa lepatlong le yana Dr. Petros Molemela e le papadi ya sona tlhopha sa yana Maru Mokalansa le sona tlhopha sa yana Richards Baby a le tlhopha sa yana Maru Mokalansa ba fetša karolo ya pele ba šaletše morago ka nno e tee go lefela bjalo ge lebela record ya bona Dr. tlhopha sa yana Maru Mokalansa mo setlhe se rele mo go sona ke papadi e tee fela ba ileng ba kgona go e fenya e le gore ba ile ba šalela morago mo karolong ya pele ya papadi ge ba fela tlhopha sa yana Chipa United bjalo mo tšatši la lekgono ba tswela pele ka go šalela morago mo karolong ya pele ya papadi ba sana tlhopha sa yana Maru Mokalansa bjalo ge lebelela yona thaloko o kgona go bona go tlhopha sa yana Richards Bay ke bona ba ile gore ba raloka bokaonenyana ge ba bapetša le sona tlhopha sa yana Richards ena Maru Mokalansa
3: nnete gona setlhopha sa Richards Bay ke sona se le gore go setloga se šomile gabotse mo karolong ya pele ya papadi e fela ge re tlo fitlha mo mafelelong a karolo ya pele ya papadi o kgona go bona sa ne le bantsha ga mmogo le mo Zimotembo ba raloka gare ba setlhopha se sa Richards Bay ba boetse morago go thuša lebota ka mo e le gore go setlhopha sa Richards Bay se sa tswela pele go dira ditlhaselo ge le setlhopha sa Maru Mokalansa mo karolo ya bedi ya papadi setšhaba se e le gore ba tshwanetse go se dira ke go dira bonnete ba gore ba tswela pele ka go neeletsana ka kgwele gabotse go ya le ka mokgolo gore ba ralokile ka gona ge re ya mo mafelelong a karolo ya pele ya papadi mo gongwe seo se ka nama sa ba fa se sengwe goba kere se ka ba fa nno
2: Doctor, ke bone Matome Mathiane a dira diphetogo tša ka pijana tša dibapadi tše pedi le ge e le gore re a tseba gore tekatekanewa ga mohlongo ebile ka kgapeletšo ya kgobalo gomme re bone a ntšhetša yena sekela setšhole ka mogare a mo ntšhetša ka montle ga mmogo le yena katekane mohlongo mo legatong la bona ke ga tseng yana Edson ga khumalo ga mmogo le yena kamogelo wa ga setšhole o ka re ge di boa tsone tlhopha tše yena Mathiane o swantse o dira diphetogo goba o swantse o tlogela papadi e tswele pele
3: motlhatlhi Matome Mathiane motlhatlhi wa Maru Mokalansa mo seripeng sa bedi sa papadi ga ke bone le gore go o swanetse gore a dire diphetogo ka pijana ka lebaka la diphetogo tše le gore go o di dirile mo karolong ya pele ya papadi be di tlhomile go tliša bophelo mo setlhopheng sa gage e fela ga a dira diphetogo ka phoso setšhaba ke motlhatlhi wa e le gore go o a bona gore sekepe se a nwelela bjale o swantse gore a raloša baraloko ba e le gore ba tla mo fa se sengwe
2: papadi ferile motheletše mo karolong ya pele e le ete tlhopha sa yena Richards Bay le fela tlhopha sa yena Maru Mokalansa nna le wena le doctor wa ga maphalle re tlokopana mo karolong ya bedi ya papadi mo karolong ya pele ke tša dithapo difo tša motseleng yana henley yo kopana le yena empire kopana le yena m1 kopana le yena n1 go fitlha toropongkgolo ya Polokwane Landros Marelana Hospital tšhaba moditi
4: tsanin lefase la meboto le meedi ga mmogo le mmu wa rona
5: garebe ye botse ya go ikgantšha go 89.5 goba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
4: botša bagwera bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobela FM yaka re latele

0: did for mom. Ah! Yeah, it's a hopucha. I'm a way hopucha. Nah, you did. Thank you, see you. I don't know where Rupucha, I Rupucha, Nagin, say me, you see. Yeah, we'll be out of a teletubber FM. Nako yonagare ya sepela mizike mibedi fela rejela wa irila ya bon ke kinya ka go nokwa mkhamongwa ka ntumela la Nicole re nokwa ba tseletse gore na e ka ba ile gore re lokela therefore mo papalinya go ile mount re tseba go ka metla gore ba fela ba rialo ba raga na therefore ha se dipalo ntsetsere ha se mathematics e fela mo go beng gona Orlando Pirates ba swere le thotwane la go tlela e ka ba ile gore kana mar therefore go feli lena o ferile go ferile re lebeletse di tlhopatse ba tlo ba go ba le bana le tsona ona no pirates yeah makes ba kwa fa se ba lela bophelo jwa bona re lebeletse gape Orbit College le bona ba kwa fa se ba lela bophelo jwa bona ke tshingwe tshe tlhopatse le gore go Orlando Pirates ba sentse re batle ba le bana le tsona ge ke go pola ga botse ke lebeletse fa gore Orlando Pirates ge re namile re ke lebelele gore na re ke name ke bule tša tse e le gore go di a ntumela fa ke bona gore ba na le Markets ba na le Durban City ba na le Orbit College yeah ke dipapadi tše tharo tše di šetšego e ka ba le gore go fedile goba bjang Nicole a re tše motheletše ka fa monageše tsabala fa ntumela yo nama we
1: farelo doctor
0: le kae
1: re gona
0: ga ga doctor re gona go fedile ke therefore go fedile
1: a wa tsela doctor
0: go shetse ga ga botse ka gore e ke lebeletse tlhopa tse di shetse mo Orlando Pirates o ka re batla go latswa man latswi
1: doctor go lebeletse tlhopa sa Spurs re se ya re le ke se ding ka magi di ka ke taro ka tlhopa ka tlhisa tshisi so go a buitsa re se wa ala ka mo ka no se ya re le ke se ding sa ri so o lebeletse tlhopa sa magi
2: Papadi ye, itlisho wena ke setšhaba Motswane. Dula fase o ipsene ka papadi ye go thobele FM. O shato wa tsebo le boithabišo.
0: Dr. Mapalla nna ke re go ferile, go ferile. Ke bona o ka re go ferile. Lena eno go šepidiša ticket ka mo we fela nna ke bona mo lokong go ferile. Ke a rereša.
3: Doctor Samaro o sa tshwile Doctor Mapalo o nyakana le metsi
0: o ka no mo fetoleng
3: nga dumelana le sona nga se phirisha belo le ge ile gore ba re o ska fela o dula go di moga ga fence ga legora nna ke mo go di moga legora
0: ke go kwele
3: mo go di moga legora ka bakela re ka kwagola England be re go fedile ka stopa sa Arsenal ba di mo le modimo wa bolo bano dira mehlolo
0: babu
3: a go sofele le gona go ka tsela engwe bya lo gona go isisa gore gwele ya maoto ke ka baka le re ratang doctor
0: ana therefore
3: nga rawa ka baka la roba ya go ralika le tlhopa tse di itseng awa therefore ke di ngwete
0: a
3: ke go leboge Dr. HOD ke tse sebaka se go dumedisa le go amogela batheletši ba thabela FM karolong ya bedi ya papadi e re fetša go tloga e le papadi yana Betway Premiership magareng ga setlhopha sa yona Richards Bay ba e le gore ba amogetswe ke sona tlhopha sa yona Marumo Gallants jal Richards Bay ba feditše karolo ya pele ba tšereketa pele ya no e tego lefela ba sona tlhopha sa yona Richards Bay jal re tlo bona tlo sepolasepola bjang dipa yona papadi motheletši mo metsotsong e masomemehlano ya mafelelo o tseba go lebelela sona tlhopha sa yona make yana Gallants motheletši la mafelo ba fenya papadi doctor e be e le ge ba šaletše morago mo karolong ya pele ya papadi ka no e tego lefela bjalo motšatsi la legono ga re tse gore seo se tlo e bušeletša go baoa tlhopha sa yona Richards Bay ba tlo šireletša ke re tse ka boletse gore Richards Bay ke se se go sa ditlhopa jalo di tloa di shoma ga botse ge di nwešitse pele ba ra le ka papadi e le gore ba ira loka go le gae ba tshwana tlhopa sana Richards Bay lebelela setlhopa sana Richards Bay ba tswela pele ka dibapadi tsa gore ba thomile papadi le tsona mo letlhopa sana Kalans le bona ba tswela pele ka dibapadi tsa gore di feditse karolo ya pele re gopola gore mo karolong ya pele ya papadi tlhopa sana maare mo Kalans ba e le ba dira diphetogo mo re boneng Edson Noga Sethole a tsena mo sefakeng sa yana Motlongo mola yena Sekela Sethole a tswela ka monte mo legatong la gage go tsena ka mogelo wa ga Sethole re mo tsotsa go bidi mo karonya bidi papa ba tsha go le ke nna xikwa le ka gore mana kopela ba tsenya mo ba tlhopa sana ma yana ma ka gala yana ga galans re mala ka bidi ke lo pa tsene ka ba tsabela pa tselo yo ke tima ka nna si tsholo si tsholo tsha go le we sha mo bogare mo bona le ngana ndondo wa le bela ke nna ndondo we tisha ka bidi ke lo ba le pa tselo mo bona le ngana kubeka wa le bela ke nna khatide o tsha go le o remela go nna si tsholo go rabete crosso ba remela mo bona le ngana khatide o nya ka sebaka ke nna kubeka mama bo shipo isha mama bo seswae ba itse ba tlhomela mo bona le ngana ndondo o tsho tsa sebaka sa o karaga ndondo ba shirletsa iya ka go ba hlabela ya le patlela ntia ntia mama bo tsaka beta crosso yo tshola ka montle ba re tsa le ka tlhopa sa na mari mo galans ba nya ka no ba tlhopa sa na mari mo galans ba thoma papa di ya bo ba thoma ka lo ya bo bedi ka noto ya kwa go dingwana ba sona tlhopa sa na mari mo galans
4: ba tloga ba tshi fase ba ithera lebelela ka mogolo gore ndabe ye thata ndlondlo o le ka malokwane ka gona
3: ba tsa go ile ba tsa go romela mora go nyana gana ta ba ite tsa ntondo wa le bela ba mo fase ba ka sa o karaga wa e gama o tsa go le wa e fitisha o romela mo go na leng na lutuli lutuli tsa go le o e fana ka mogelo ba tsa go ba beta cross yo tsola ka montle ba re khutla
4: ntondo o le ka mo soradino a kirialo tshaba ka la bakala gore o kgona go bona gore motlhatsi o ditse le bona fase aba bolela aba botsa gore le botsa le la Richards Bay ke le swika swika ba tloga le gore ba bofagane ba lekeng le legole ebile re a tseba gore ntondo o a kgona gore a le ka mo soradino a le gole
3: ba tlo sa khutla eo e le khutla ya bone e le ya mathomo ka ronya bedi ya papare e le ya bone ya le tshatsa sa ntlhopa sa na Maruma Gunlands ba go tsha go le ba re mala ka re 18 ke go le ka bankotsi shirile tsa kana shiko e sala makotsi eng ndondo le ka go ra fela go apala ba shirile tsa ba tsapa sana ma yana Richards Bay tsha go le kana Moses wa Mthembu o yana nako pele kana Moses wa Mthembu go tla ka brika le patlo Moses wa Mthembu ba mo khurumetsa mana kwa na re yemela se pele tsha go le go o tsholo nako ko morago ba muisa mabusa Edgar Manaka remela ba ga re bel patlo kana ka mogelo se tsholo wa ilahla Mavin se tsho Mavin se kosana wa chirletsa tsha go letsetsa ka montle
4: o itshapa kudu mo se mothembo se aba lebelela o tshere kgwele o kitima ka yona le bakale letelele ba ra loka mmogo naye ba tshwanela ba kitima bo gara ba le patlelo ba ra loka ba go feta ba bararo ba tshwanela ba kitima naye gore nga sa kgame kgwelela a solele bona gore ba kgone go tswela pele ka tlhaselo yela bona gana bjalo o latlhegetse ke kgwele bonono
3: Vincent ga Makobe e re ke sa re phoshu ka go la sprints a re o ipsina ka papari mo tshatjila le go Mthembo skakane o tsha go le tobeta cross karare 18 wa shirletse yo wela go skakane le ka beta cross shirletse ba tlhopa sana galans e tswela ka montle ba re a beta sala ka tlhopa sana Richards Bay e go tswa ka go la mbombela ke te chipa united le fela TS Galaxy bjalo se se bia tlhopa sana mari mo galans mathateng a magolo bjalo TS Galaxy ba paletse ke penalty doctor go lebelela mo setlhe se re le mo sona e be le penalty ya bo masumi a mane bjalo ke penalty tse le somi supa tse e le gore di paletse di bapadi mo setlheng se ke di-penalty tse ka bantse le somi supa kumeto tsa go loka bašwa kwa pele o akana kena ntiantia yo boka yana nda ba ithetwa ndlondlo o dira phoso yo fenya ke ba tlhopa sa yana Richards Bay romela kana sekakgare o beta cross e nyaka ditlhogo shirletsa e ya mo boga ba patlela e sale mo kotsing yo wela mo go na leng ena mabuya wa gana kena mabuza o tsha khule kena ba muza mabuza wa
5: itse bushuku bya go tshoko fallwa ke yo morata go bogarola pelo mmolo ga Atlantel re ikushisha gore go botlhoko byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime wa karetswa maloko a le 13 go morero ote sms a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo idumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go tsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlhoelo.
6: Tsena 52.99. 5 kg golden cloud cake flour, 128.99. 10 kg golden valley rice, 99.99. 5 kg shaya milly meal, 74.99. 750 gram cremora, 45.99. 1 kg tokoman peanut butter, 57.99. JD Fella at 11 May 2026. Super safe pulgwane le Beggars Ford, your number one store. Super safe.
3: Kopana lo ena motheletse le motsotsong wa bosupa ka roke ya bedi ya papari e sale noto tlhophasana mari mogalans ete tlhophasana Richards Bay ba tsegole ba e romela bogare ba patlogana ntlondo ntlondo o tsegole o e fana mabuza o yena ntiantia o nyaka o raga monna wa gokolo wa pele ga gage o tsegole ke na ntiantia o wela mo go na lengena ntlondo ntlondo e tlogela na ntiantia ke re kgopana bedi ba bona o tsegole ke na ntiantia romela morago nyana le ka feta ka kgwele e be lena kamogelo ga sethone ba tsenya maoto Basta pasana Richards Bay, romela kwa pele ke kholetelele ba efana gumete, gumete tsha khole, o efana bona elo ntlonelo, o nyaka tsela bona elo ntlonelo, o boela morago wa retologa, romela mo bona le ba tshole ka bankotse, bats, kana kana kana ka giso gama, wa ga mlambo, e sala go bats, ba tsha khole, o efana ntlonelo, tsenya matlo tsha pasana Marumo Gallants. Kwa kana kana ntlondo. Romela ka brikelo le patlelo. Go ba ishitse mo rona lengena simo ga lutuli e tshola ka montle go le ba re a beta tlhaka tlhopo sana ka lance doctor a ke tse borgeng na ke ka ba ke bona ka tsela engwe ke bona o ka re ndondo o bo ga re bel patel a re bona go le ka bankotsi ka ra re tlile ba tsama na ba memfase mala kwa na re melo se pele
4: motlhatlhi Matiane o tsere ndlondlo o mmuse mo bogana ba lepatlelo gore a kgone go tswelela a le mo bogana ba lepatlelo ka fa ile gore go kgona go bona Marumo Gallants e napile thimeng le karolo ya bedi ya papadi e ka mafolofolo e fela ke rata go bolela ka se ile gore se diregile motsotso mebedi ya go feta ka molatlhako la stopa se sa Richards Bay Donald Mbonelo o laeditse gore ga a na maitsemogelo a kalo bona ba khumane sebaka setšhaba o ba tshwanetse a bile le sebete sa go lele ka mosaradino wa Marumo
3: Gallants Eta ka brikela ba le patlelo ba itlo pele tshola ka mantla monna wa go di athletic track ba itlo sa notsa pasana Marumo Gallants yo tibekena na shiklo wa le bela kana thulina shiklo wa tshotlo tsha bogara le patlelo mo gona lengna mo tsiso ga mthembo tembo tsha khwele o rumela gona thabane zuke zuke wa tshotlo tsha ka go ba tlhabela patlelo mo gona lengena lwandle wa ga mabuya fela tsenya lo tokena ka mogelo se tshole wa ifenya khwele o ifa mo ra otlo come closer a mo fena ga botse yo tibekena na shiko wa gana kana erka manaka wa shireletsa o rumela mo gona lengena ndlondo ndlondo tsha khwele ya lona go pele kana ndlondo o le ka go ruma mo rumela hore ndlondo khwele ka bankotsi ya tlhapasana ri ema ga Gallants pele ga 18 khwele ka bankotsi Gallants pa sinya nako yo wa mo gona lengena e be ile na le thuli sinya nako ke lebeletse tsele re ba raloka ka sona ka gona stopa sa ena Marumo Gallants o ka re ba raloka ka pelo o kgona go bona re ba nyaka go dira eng e fela ba lebala gore se ba se dirang ba swantse o se dira ka kgwele
4: ke nnete ba swantse go se dira ka kgwele e fela lebelela se se botse se e le gore go ntlontlo wa se dira setšhaba molebelele ge Richards Bay swara kgwele o kitimela gannyane mo bogana ba lepatlelo ge Marumo Gallants e tlhasela o napile le gona o kitimela pijana kwa pele gore e kgone go ba moralo ka pele se se ra gore o napile o fetoga saga o napile o fetoga moraloko e le gore go o ba o botlhokwa-tlhokwa mo karolong ya bedi ya papadi lethule wa Marumo Gallants goreng a tsea nako goreng a diega go leka mosaradino ba go fitlhela ebile baraloko ba Richards Bay ba mo thibela gore a leke wa le tanta
3: e totoga e le kgwele sa re tlhopa sa ena Marumo Gallants tsalo lo thuli ke mo re ba partie lo u shimisa di fani tse pedi se sengwe ke le thuli se sengwe ke mbele ke simo mbele na go ngentsu sa ga kana re bona bo kae kae ba mongwe tse ka mbele rena le Cindy so a khuveka o ile re le na o tsena lo shimisa di fani tse pedi ke khuveka le ndlovu ke tsea wa rena go ka ba gona ke tlo nya ke shisha ke tse bore khubeka ke ga mangwe ndlovu ke ga mangwe le go yena simo le thuli ke tse bore mbele ke ga mangwe lo thuli ke ga mangwe
4: wa reresha ke yena simo le thuli simo mbele o ra lukile ko stopensela sa golden arrows o ba fela ngwalisha ka simo mbele
3: a re bore ba tlo se pele go dira bjang ka kgwele ba tlo tlo sa ba sana tlhopa sa ena Marumo Gallants ba tsa kgwele ba romela rena come closer kena mana ka a go mo school tsa go le wa ifana Marvin Skosana tsena center o romela ka brikela mo go nale kana go skumalo kumalo tsa go le romela kana Marvin Skosana mo morago ba itse ba isa mo go nale kana ntlapo tsa go le wa ifana Simoli Thuli le tulo tsa go le o tle fana ntlapo ntlapo tsa go le o romela ka brikela ba le patlela ba e busetsa go yena kana ntlapo go tsho go Orlando Fire wa e tsefa na si molitshuli ya e mela flam tsha mala kwa ne ba ro tshetse melwane he ni wa mkhomola iri amini a re ipsina ka papari mo tsha tshila le gono ala ka go la steel pot ka lo itwa itse ba steel pot
4: ya e ba ka swat
3: e ke tswa sekolo sa ka sa bona mo ba re ke gahlano e ke no ba ke le betse motso wa gona re o bitswa eng e motso ka go la steel pot e ke le ka ralo ka kgwele ya maoto ga ke thoma go ralo ka kgwele ya maoto maboneng e be le ka go la steel pot e tsena ba padi ma tsha kgwele ba romela mo gona la nna mkline ga o tsha kgwele to romela kwa pele re le mo motso tsenga ba le some pedi Carlo ke a be ya papari ba tsha kgwele ba le ka go fetisha ba sta pasa ena mar ena Richards Bay fela yo thiba kana Kubeka wa lebela kana Kubeka wa mamaga bushu kwa motho pesana kala wa e gama mona wa feta Kubeka o sinya na go Kubeka patsenya maoto itlo ba khutla jalo o ka re o ba se na nete ya gore se papadi se e le gena zikhale o ya go feta ga gaba go leo ka bakala re o itse ga e gama gore zikhale o fetile na o setse le ka kwa ntla a bona o sa tshola pele go ya go yena zikhale a re bone khutla totlo shakena ndondo e totu sakena ndondo ya lo o ntsha tshira ke le tsa a fa sakela tshatshe yana o ien o o tieno arbone totu se plabian khole go tsoka bodikela ba le patlelo khole telele ka rare tinya ka rihlogo ya ba feta khole ke timela kana ba muza mabuza wa totu re mala mrogya no kana le tshuli o feta kana kana le tshuli pela re etira ka bata cross ka ba god sibaka ya pala e barena Arbore counter attack 3 against 1 ya Richards Bay kumata o tsha khole o sinya nako o rumela mo nale mandla mthebu wa ra ya pala mthebu o tsha khole o ifa kumete o beta kota he barena barena ba ba gara ka mereko ba tsha khole ba isa mo bogare wa lepatlela ba sa ratlo pa sign up magalans ba buza mabuza o tsha go letisa ka brikela mo go na le gran ndondo ndondo tsha go le wa le bela gran ndondo o na le babuza babuza ndondo tsha go le o tlobeta cross e nya ka tlhogo e feta mothoko ba re khutla doctor re bone di baka tse pedi tse re tlhopa tse ba swantse ba nwe tshika tsona kumeta tsha go la ifa Moses wa ga mthembu a le bane le radino ka ditheka tsa matlo Moses a tsha gwele a ifa radino ya wela mo gona le gena kumete go sena motho ka modinong a tsha gwele a betha kota
4: kumete lebelela setšhaba o dio bethiša kota go mosaradino a se gona le ka dipaleng o ba tshwanetse gore a dirile bonnete ba gore o a lebelela le ga botsebotse gore na ke nga efe e e le gore go o ba tshwanetse go ragela kgolela ka gona o ba sa gapeletse ke se e le gore a e rage ka lebelo le le le rogo o e ragile ka lona ka lebaka la gore bo go sena moralo ke kgausi wa marumo kalantse
3: a re bone khutle ka rane etirin yaka ditlhogo sebaka se se botse sa kalan ba tse goleo ba e latlhela ga Bamuza Mabuza Ranusha nwa ga mathomo di papare tsana pete premiership o be anusha sa ra tlapasana Richards Bay mo tsatsi la lohono o tshwetsa pele ka o dira seo Bamuza Mabuza Kerabegi go tswa 1632 o le ka le ka ntshadino ete tlapasana Richards Bay ete marumo galants go be go swanetse doctor o be go swanetse re se sengwe se nwe se setlhopa jale ieno a otieno a bo se sa ka se dira go bolela nnete ba tloga le gausi yena ba muza mabuza le ka le ka ntšhadino yena ba muza mabuza
4: ba laeditse marumo kalantse e sa le molakarolo abedi ya papadi e thoma ba laola papadi e ba laeditse gore ba boletse se sengwe le motlhatlhe bona ka mokgwa e le gore go ba ba kakota-kakota kgafetsa-kgafetsa ka mo dipalentse tsa Richards Bay peke ba muza ke boletse ka yena setšhaba mo karolo ya pele ya papadi ge ya mafelelo gore ke yena moraloko e le gore go thoma ditlhadi
3: a re bone go le ka bakotsi simole thuli ka rane tin o senya nako simole thuli wa ratologa a ka raga wa pala baitša mokotsing yo sa le mo go yena le simole thuli ba tsenya loto o tsebe le ena ga nwešan no gage mathomo dipapadi tsana premiership mostopesa ena galans o ba nwešana Richards Bay ba tlasela ba romela gona ndlondlo romela ka kwa godimo ga dino
4: peke mabuza setšhaba e tloga e le gore go o raloka karolo e botlhokwa-tlhokwa mo setlhopheng se sa marumokalang se e le gore go se tloga se lobeletse dintlha tse tharo ka matlho a makhubidu gore ba kgone go tloga kua mafelelong a leke bjale o kgona go bona re ke moraloko e le gore go o tloga e le gore go o šomile gabotse goba ke re o šoma gabotse sa le mola setlha se se thoma o nošitše le kgatlhano le polokwane city setlheng sona se renong go sona
3: e papadi ya masomepeditshela dipapading tsana Betway Premiership o nošitše dino tse tharo re akaretša le dino a fetsang go e noša yana pekwa ga mabuza ke boletse gore ke sepapadi sa malaba sa setlhopha sa yena le Roma United ya ka kwa go la Davidson evuta kalaga ke bolela ka evuta go na le wa rraka kwa wa gola motsatsi la legono ke katlego Derek wa ga moriri wa gola motsatsi la legono letsatsi la ga la matswana ba tsa go le ba sa setlhopha sa yena Gallants ya re ke re Richards Bay ba romela kwa mararo le mo motsotsongo wa bole se mishupa Carlo Caveria papare ba e fana bants bants tsa khole we fana mabuya go rabata crosso e nya ka ntlogo wa ke mogela ka ka giso mlapo o ba bodi tshe tsa ba matiane a re ba rena e ba rena tshe di dirang le a gana
4: le tsebe gore ge selepe sa magagane se ka rema le mishumo ya fe
3: ke matata
4: fe o ntse tsebe go
3: eh ke na motlaba mathia cha go lekana thamela se kakare go ya rona kwa pele go le bela kana thamela go le botse o iremela mo gona na gumete o beta cross a gona motho ya ba palela go leo e tshwela ka montle ba re a be goal kick yes ana tsapa sana Marumo Gallants doctor kwena mohlatsi wa Marumo Gallants wana kwana o file ke nna bohlatsi Marumo Gallants ge ba ka fetsa papari ka yana tsela ye ba tlo ba efogile selepe sa magaga ga ba se efoga e fela ba tlo ba le maemong a go di-playoffs o dira bjang o le motlatlhe o re tswelang pele re fenyeng papadi goba tla re emengntlha ete e tlo ba e re loketse
4: ntlha ete ga ya lokela setlhopha ka lebaka la gore ditlhopha tse e le gore go di kwa mafelelong goba ke re di mo moseleng wa leke di a raloka mo mathapeng a legono makesi e a raloka mo mathapeng a legono pjalo o tshwanetse go le motlhatlhe wa Marumo Gallants ka se sebaka o dire bojotlhe ba gore setlhopha sa gago ge se khumana dibaka se ya di šomiša o nweše o leka gore papadi e re ge fitlha mafelelong e bane dintlha tse tharo o di tsentšhitše ka gare ga moraba wa gago
3: motsatsing la mo bekeng e tlang doctor ke na le go bolela ka moruti maotome makwela ore o theleditše be ke maketse ora papadi a ya shofatso maotome makwela a e theletša motšatši la legong a re ke theleditše papadi
4: re a leboga moruti
3: ee bjalo go na le mo ke moruti ka yena kerekeng e teng a sa bitšeng ka leina ke Daniel kholofelo wa gariba le ena mo bekeng e tlang motšatši la lesometharo mo kgweding ya mmeng o tlo ba a gola ke ena Daniel riba ke tsene le ena sekolo ke tsene le baruti doctor Daniel River wa gola o tlo ba gola motšatšing la lesometharo mo kgweding ya mmeng re tsena papadi matša kgwele ba sana tlhopha sana Richards Bay le ka go ya kwa pele ba gana ba tlhopha sana Gallants bjalo Gallants o ka feleletša o itse ka polelo ya seng ba tšere ba re ke e Gallant fight ba isitše mo tlhopha sana Richards Bay yo bua ka yona sekhakhane go tswa ka bodikela ba lepatlele re le mo motsotsong wa bolesomeseng yane karolo ke yabedi ya papadi ba tša kgwele e tla ka bodikela bjale patlele kena Zikali romela kwa pele kua gana kena Skosana e romela kwa pele bjalo a ke tloga ke sa kgatlhe ke thaloko ya Skosana doctor ke lebeletse go lengwe lengwe e tla kwa pele wa e raka wa e koba kwa morago e le se e le gore se dirang gore a šome gagolo go feta ka tsela šomang ka gore ka bakela ge o e raka gore a re tlo oba ka pele
4: e fela o gopole se sengwe se e le gore go se kabae le gore go se tlhola seo
3: ba tša kgwele ba e romela mo pele yo wela gona malwante wa ga mabuya tsenyaloto kena bobu kena ebeilena simo wa gambele romela ka bodikela lepatlelo yo ketimela kena ndlondlo o etše kena ndlondlo re mo motsotso ka masome a mabedi o iša moragonyana manaka a gomo school o efa philipi ndlondlo o a etšea o iša mo gona lengna simo wa gambele ya pala kgwele ba a širiletše kena se kena Zikali o e romela gona nashitlwa o e romela kwa pele go yena bomelo bomelo tša kgwele o iša ka bohlabela ka lepatlelo mo go ketimang yena bans banso tša kgwele o e romela kwa pele oa gara tswa kwa ke na Marvin wa ga Moskosana fela fela maro patelo ba tsenya lotlo ba sana tlhopa sana ka lana ba tsha khwele romela ka bodikela msindisi o nya ka tsela msindisi o ga khubeka khubeka o tsha khwele o romela go na Simombele mbelo tsha khwele o e fan ndondo ndondo o tsha khwele bogare ba patelo o ya le yona ka go bohlabela pia le patelo ke na ndondo wa e gama mo bogare ba patelo o e tsha ka bodikela pia le patelo o e fa Simo wa ga mbele o rabete cross ha go na motho ka re 80 day o tsha khwele ka na Simombele o romela mo raonyana mo go na na msindisi wa ga khubeka khubeka o tsha kgwele o kgathile o e romela kwa morago khumar ntungwa ntlondo msibi cha pele ba shirile cha sa rotlopa sana Richards Bay he ke timela ke na mthembo ke na jikale jikalo cha khole fana na shitwa na shitwa e fana mthembo ke na mvelase le ka re fetisha khole ba tsanya lotwa re phosho ke la ba sana tlopa sana marumo galants ba re phosho ke la ba sana tlopa sana marumo galants
4: tlopa sa ile gore go tshaba ga go makatse le mo dipapaleng tsa bana tse mmalo tsa go feta ba tloga le gore go ba ba go a wima tlopa se sa sa marumo galants ka re o lebelela mo re go lorogo o tlogana le maitemogolo a go tswa kana geng ya kantle go yetsa yena Jason Clifford o ile gore go le mo papaleng ya mathobe mmalo hono ga gona o shetjane shitjene no tsheka ba go tsetharo mo sklense tse tlhano mo sklense e fela ga gona lebelela katle go tladisa le yena mo papaleng ya mathobe mmalo hono le yena ga gona ba le wa iputsisa gore na ke eng se lorogo e ka ba lore se a direga ka mongwe ra setlhopha se sa batlhabane bantho
3: o tsebe mo setlheng se ba raloka papadi ya masomepedi sesa batlhopha sa yana marumo galants ba beile tsenišhiti tse pedi fela kgatlhalo le tlhopha sa yana makeše kgatlhalo le tlhopha sa yana obit le setlhopha sa yana siwelele setlhopha sa yana marumo galants jalo be ba sa šome gabotse bjalo recordo ya setlhopha se e le gore se le sa raloka dipapadi tse dintšhi ba sena clean sheet ke Golden Arrows ba raloke dipapadi tse masomepedi šupa mo setlheng sa 13-14 ge ba tlontšhiwa bjalo o kgona go bona gore ba be ba sena maswanedi a go re ka ba karolo ya premiership ka baka la gore rena le go bolela ka PSL le premiership doctor le Motsepe Foundation Championship premiership le Motsepe Foundation Championship ke PSL ge di kopana di dira PSL ge re nyaka kgona go gore ba di kwešiše ye ke Premier League yele ke Motsepe Foundation Championship ke na le go kwa ba go raba ka go kare sebapadi sea mo setlhophe sa PSL e le setlhopha sa kwa Motsepe Foundation Championship ba re aua
4: o setalo gona
3: ba ra se PSL ao ba ra se PSL PSL bona ba tseba e letšetše tša mogoreng na le sebapadi sa Richards Bay ba fomontšheditše ka montle ka lepara go bontšha le Nazikale o tswetše ka montle ka lepara ka Nazikale le ge e le gore e bapetša le papadi ya motšatši la laboraro doctor ya setlhopha sa Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns ele e be e le ntwa ge o lebeletse papadi e le wa tshoga gore a na kgwele ya maoto e sa le kgwele ya maoto e le gore re a e tsebana tsena papadi maitša kgwele ba setlhopha sa yana marumo galants ba leka go iša kwa pele yo gela mo go na leng na Simon Mbele Mbele o tša kgwele o e fana kagiso wa ga sethole sethole tša kgwele e belena kamogelo sethole tša kgwele o e fana bana ka home school ba e fana mabusa ba leka go raga lekgole yena pego ga mabusa o tloga le kotsi ga go le ga e tswa ka moletlong la ngele a tsena ka bogare ba lepatele kana begi mabusa ba tša kgwele ba tlalana ka bodikela ba tlhopha sa yana marumo galants ya bapalela kgwele ebile e tlhopha sa yana Richards Bay ba tlo dira diphetogo se tlhopha sa Richards Bay ba tlo dira diphetogo Ntlonelo Bomelo ke yena tshwetseng ka montle ka kgobalo go tsena yena Lundi Mahala
4: nnete gona Lundi Mahala ke moralo ka pele o kgona go bona gore batlhatlhi ba setlhopha sa Richards Bay ba dirile phetogo ya moralo ka pele ka moralo ka pele Lundi Mahala setšhaba gore wa mo lebelela setlheng se o šetšanošitše dino tse tharo tša setlhopha se sa Richards Bay o šoma gabotse le ga thomele dipapadi le ga e tswa lepankeng gantšhintšhi ga tsena ka mara a lepatlelo o tloga e le gore nnete gona o tliša diphetogo ge e le bonelo yena setšhaba ke moraloko e le gorego o tloga se na le maitemogelo o kgona go bona sebaka sele le gorego o se khumane sa ošhalela sa go lebala le mosoradino wa marumo galants e fela a tšhaba gore a moleke ke moraloko e le gorego o tloga e le gorego o sa gola mo papading ya maoto o kirile o promotilwe go tswa mo developmenteng ya setlhopha se sa Richards Bay sekense re leng go sona
3: baitša kgwele ba e romela kwa pele fela wa gana go tswa kwa morakena ntlapo bjale go lebelela Richards Bay doctor ke setlhopha se e le gore a se šome gabotse go tswa mo pankeng ba na le noete fela go tswa mo pankeng mo setlhe se re leng mo sone jalo ke le ka go lebelela gore ke dibapadi tse kae ke le gore di a kgona go thuša go tswa mo pankeng a ba na assist go tswa mo pankeng tlhopha sa yana Richards Bay ba tšea kgwele ba e fana na Shitwa gore o tloga a eketile bogare ba lepata le kana na Shitwa o tšea kgwele o e fana Jikale pele gare 18 ka gore ba tšea kgwele ba e fana Gumete o ba leka go e fana Mahala ya Mopalela tšea kgwele ba tlhopha sa yana Magalans ba ntšha mo kotsing tsenya loto kena na Shitwa yo thiba ke Ndlondlo o e rogela kwa pele e tla ka bodikela ka lepatlelo yo ketimela kena Msindisi wa ga Khubeka Msindisi Khubeka motho kae o tšea kgwele o bata crosso ba širiletša bonolo ba širiletša bonolo re le mo motsotsong wa masomepedi tshela mo karolong ya bedi ya papari ete galants ete tlhopha sa yana Richards Bay ete galants ete tlhopha sa yana Richards Bay

0: Na galans ba la tsela ka magare ka matsogo ba ntsha ba muza mabuza o tsena yena motlongo ke na mpho motlongo o tsena molgato la na ba muza mabuza mpho motlongo o tsena ka mogare molgato la na ba muza mabuza jalo mpho motlongo doctor ke mngwe ba paritshele gore a ka se go fe metsotso e masome senyane ke di ba paritshele gore di tlhoka gore di tlhoka bolaudi bo bo bo go tsonelela e a ka se go fe metsotso e masome senyane mo papadi. O santse re a go fele iri o montšhetse ka montle tša go le ba beta cross ye telele wa ijamogela kena en ot eno
1: o raloka ka letlhakoreng motlong o kgona go bona gore setlhopha se sa maruma ka lantse ba kgona go lemoga gore ba raloka morago ba ka matlhakoreng ba setlhopha sa Richards Bay ga ba na mabelo ka moo e le gore go ba dira diphetogo go tswelela ka mo letlhakoreng gore ba tswele pele go dira ditlhaselo go tswelela ka matlhakore
0: e le papadi ya bolesometshela ya setlhopha se se tswang provenceng ya KwaZulu-Natal Barral ka letlhopha se se tswang provenceng ya na Free State. Free State tlhopha tsa gona di fentse papadi tse pedi KwaZulu-Natal ba fentse papadi tse ka bantse seswae tša kgwele ba e romela ka kwa batlhaba le patlale kena Simon Bele wa lebelo raisika o isa mo go na lene kamogelo setholo e fana Simon Bele pele gare 18 le ka go e fetisa ba tsenyang lototlo e lwela kena Simon Bele wa itse kgwele o e fa manaka a gomo sekolo wa itse tlo romela ka Brikela ka lepatlelo mo go na leng na Ndlondo o a tsositseng setlhopha wa itse kgwele o e romela gona Edson ga Khumalo o rabata cross e nyaka ditlhogo go leka bankotsi ya bapalela yo kitiba e kitimela wa ka botlhabela ba lepatlelo yo kitimela kena motlong o tsa kgwele o e fa ntiantia o beta cross e ka bankotsi ya mopalela e palena setlhole ba tsa kgwele ba ntsha goti ba Richards Bay ya boka
1: ya Richards Bay ya boka e lebelela ntiantia le ena o fetse gore a leke gore tshetsa kgwele ka mogare ga di 18 e fela ntiantia go ya le ka mogolo re motlwa itse ka gona setšhaba a raloka kgwele ke moraloko moraloka morago e le gore go o swatetse gore ke re ga ntšhintši o rata go kitima ka mo letlhakore e fela mo papading e e sa le mola e thoma ntiantia ga a kitime setšhaba se sengwe se e le gore wa se dira ko dio tsea kgwele a lebelela gore na ke baraloko ba bafi ba e le gore ba gabo ba kitimela ka gare ga lepokisi a kgone go ba retlhetsa kgwele
0: wena o ka tloga o makile bantsi ete galans ete setlhopha sa Richards Bay ke tsona dipapadi tsana beto ya premiership motheletše ke go gopotse gore go lebelela sona setlhopha sana marumo galans ke setlhopha sa bone se e le gore se ralo ka papadi tsana premiership se tswa ka kua provenceng ya Freestata setlhopha sana galans a re bone ba tša go lebale ka go isa kwa pele ba ya go ešireletsa fela malakwane a re leralokile yena Ndlondlo Magwagwa le matlhopha sana Richards Bay a re lerare ke le Ndlondlo Magwagwa o ile go bolela nnete o tsogile bjale yena Ndlondlo o tloga tsogile ke yena Ndlondlo segapa mošitwa a re ipsena ka papadi motšatši le legono a le ka kwa go la sešego ore o bona papadi e ya go fenya ke tlhopha sa Richards Bay ka nnete go lefela mola lika Lucas Minashoro wa ga Mogwane Mogwane a re o bona Richards Bay ba ya go fenya ka tsepedi a bolela gore tsepedi go etee goba tsepedi fela o etse tsepedi a re bone yona free kick mo setlhopha sana ena marumo galans mo pele gare 80 tsa setlhopha sana Richards Bay lebela sona setlhopha sana marumo galans motheletše o tse mo setlhe se re le mo sona ba na le nnwete setlhopha sa marumo galans e le gore ba e nwešitše go tswa go di free kick mo le go lebelela setlhopha sana Richards Bay ba nwešitšwe nno e tee le bona go tswa mo di free kick a re bone tlo sepela bjang kgwele ke bona kena Simon Bele ke kamogelo wa ga sethole ga mmogo le na Philip ga Ndlondlo ke bone ba le mogoleng eo bjalo ka beletša kamogolo ka moka gore ya go tlosa ke Ndlondlo a re bone kgwele o tlo sepolobja kena Ndlondlo o na le kamogelo sethole wa lebelela kena Ndlondlo tlosa kgwele e lesoto kanakana kena eno oto ya tieno yo tswela ka montle ba re a beta tlhele ka sona setlhopha sana marumo galans ba re a beta tlhele ka setlhopha sana marumo galans ba e lerore mo dipapadi tše šupa tše fetlile ga bana phele tša kgole ba e fotša ka mogare malakwane a re phošo ka lema sana setlhopha sana Richards Bay leralo ka yena Philippe Ndlondlo Magwagwa
1: setlhopha se sa marumo galans tšhaba fela ka go šofetša go laetša gore mo dipapading tša bona tše šupa tše di fetilego ga bana pheno lebelela mo dipapading tša bona tše tlhano tše di fetilego ba kgonne gore ba humane dintlha tše nne fela se se ra gore ba ralokile maleka a mane ka tatelano
0: go bolela nnete doctor nka feleletša ke itšhere o lebeletše fomo ya bona mo setšhang se seo se tloga se le ka one re ba ile ba kgona go raloka maleka ba kgwetša dintlha tše nne mo dipapadi tše ka bange tše hlano ka baka la gore ge lebela recordo ya bona e tloga e le recordo lere a e kgahliše re bolela ka gore ke papadi tše šupa tše lere a bana phenyo e fela tšaaka gae ke tše senyane ke papadi tše senyane tšaaka gae ka tatelano ba sena phenyo ba sana go tlhopha sana marumo galans Simon Bele o na lena

0: kamogelo wa ga sithole mo kgweleng eo ba ya go etloša kgwele romela ka di-eitring ya ka ditlhogo bathakota e boa ka lepatlelong ba ile go ketimela kgweleng e ketimela kena zuke wa e šireletša gore tswele ka montle tlo ba tatlhela setlhopha sa na Richards Bay re le mo motsotsong re setse ka metsotso e lesomenne le seripa pele ga papadi ka fela re setse ka metsotso e lesomenne le seripa pele ga papadi ka fela kena Fabrice Nunu Berin Tlema a re le ena o ipsena ka papadi mo tšatši la lekgono a le ka kwa senwabarwana ga matšhafa a re ke dumediše doctor
1: tliga thobela
0: Gabriel Mapele na rawa ke go theleditše ke le ka gapodile go la Bekersfort mola Johnny ga se kwaile le ena re o ipsena ka papadi mo tšatši la lekgono re šetše ka metsotso e lesomešupa pele ga papadi ke ka metsotso e lesometharo pele ga papadi ka fela Richards Bay ba dira diphetogo bantšha ena gumete a ke tse borenga phetoge doctor ka ena gumete ka baka la re bolela nnete mo karong ya bedi ya papadi moraora go apale ke kgwelele o ka re e napile montšha mo papading
2: thulane gumete e sa le molapalelang ke sebaka sela ga a napile a thoma go bonagala ga botse ga go makatše le ge ba montšhetša ka montle ka lebaka la gore ba kgona go mmona gore ga sana boitshepo bo kalo mo papading bjalo go botlhokwa ge moraloki o kgona go lemoga gore boitshepo ba gagwe bo ile fase ka lebaka la gore ga a kgona go šomiša dibaka o montšhetše ka ntle
0: ba tsenya ena Mdunge ba sona tlhopha sa ena Richards Bay ba tsenya a Simbonge Mdunge ba tšea kgwele ba toromela kwa pele ba sona tlhopha sa ena Marumokanlans fela wa gana kana Zikali o tšea kgwele o e romela mo gona leng na Sekakhane Sekakhane o tšea kgweleo o e romela ba gana go patlagona na Shiko ba leka o tšeša ka bodikela mo gona leng na Mdunge ya mo palela kgwele tswela ka montle ba re entšhitše ke lena ba sona tlhopha sa ena Richards Bay a e betatlha le ka tlhopha sa ena Marumokanlans jalo go lebelela ena a Simboke Mdunge doctor mo tšatši la lekgone ke papadi ya gage ya mathomo mo dipapaneng tša premiership jalo a ke tse gore go lata goba ke nako ya maleba gore tlhopha sa go swana Richards Bay se e le gore se bolokegile go selape sa magagane gore ke yona nako e le gore ba ka thoma go tsweletša dibapadi ba diralokiša ka yona nako e
2: kgona go bona gore batlhatlhi ba ba Richards Bay ge ba mo tsentšha ka magare Mdunge ba itukišetša setlha se se tlago ka lebaka la gore ba kwešiša le gore ge e le setlhopha se ge ba ka raloka maleka go fihlela mafelo a papadi se se raya gore ba napile ba se efogile selepe se sa magagane pjalo o swantse gore go le motlhatlhi o itukišetše gore o be komana madula a bapile setlha se se swage setla se kumane le rogo o a tseba gore ke bareloko ba batho ba e le rogo o nyaka go ya nabo mo setlheng se seswa
0: jalo go lebelela dipalopalo di bolela gore mo ne ditlhopha tsa PSL goba tsa premiership di a bantse lesometshela doctor a gona setlhopha se se kileng sa remowa ke selepe sa magagane ba na le dintlha tse masometharo ge ba ka ba le dintlha tse masometharo ba tloa ba bolokegile bjalo setlhopha sa yona Richards Bay ba tloa ba bolokegile e le ka nnete tsena papading ba tšea kgwele ba ntšha makotsi ba Richards Bay romela kwa pele mo go na le na lendi mahala o a fitšea kgwele ya gona motho yo buša ka batlhopha sa yona Gallants ba tšea kgwele ba efana Londo o e romela kwa pele ba leka ba efana Simo wa Galukhele ya Galethuli ya mapalela kgwele yo thiba ka nna Shiko ba moswara malekwana re push ba re push ka le ba sona tlhopha sa yona Marumo Gallants e le Noto Golden Arrows Noto Polokwane City Noto Obit College, Noto Amazulu, Noto TS Galaxy, Etik TS Galaxy, Etik Chipanatet. Ka polele ya seswati ba re ko matima ove doctor
2: ya bakiwa top 8
0: auwa ba tšhaba selepe ba tšhaba selepe Roni Rontsi Mabusela a ra wane na ke go theleditše mo tšatši la lekgono ke lebakabaka tare babadi ba tša kgwele ba romela ka kwa botlhabela go patlelo ba iša gona bans go rabete crosso ba gana go tswa kwa mora ba šireletša go tlhopha sa yona Gallants yo thiba kena okena manaka a gomo school wa tša iša ka kwa botlhabela go patlelo yo ketumela kena motlong wa ega mopele tswela ka montle o iša moragonyana kena motlong mo go na le ntiantia wa lebela kena ntiantia o tshela setara kena ntiantia wa gapeletša ntiantia o ya kwa pele ba mo kgorometsa malekwana re push ka leba sona tlhopha sa yona Richards Bay
2: se a fetšang go se dira ntiantia ke se e le gore go tlwalegile ka sona go tšea kgwele go ketima ka yona
3: ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: kopana le wena re šetše ka metsotso e senyane ba tšea kgwele ba tlhopha sa yona Gallants ba te romela ka re 18 ke kgoleteleng ya ka ditlhogo wa yamogela kena Ian Otieno Eric Mphapa wa ga Mhlanga a re ipsena ka papadi ke lebaka-baka le le golo fela re o tloga tshogile o bona papadi e le male e tlo ba maleka mo tšatši la legono a re ke ena double champion ba re ba sepela ba swere ka moleka mo ba tlhoka motho wa boraro ba tlo ba swarele o mongwe mogopo ke mabaka-baka jalo re bolela ka megopo doctor o tsebe ka tlase ga PSL tlhopha tsa ka free state ba fentse megopo e meraro Bloemfontein Celtic ba ile ba kgona go fenya megopo e mebedi megopo ya MTN 8 le megopo yana Telkom Knockout Free State Stars ba fenya megopo yana Nedbank Cup bjale re lebelela KwaZulu-Natal ba fentse megopo e mebedi fela mo dipapadi ka tlase ga PSL ga re bone kgwele ba tlo iša ka kena sekakhane o tlo efoša ka mogare o tswa ka bodikela ba lepatlelo go lebana le 18 tšaka le boa bodikela wa lebelela kena sekakhane o tša gole o efoša ka mogare 18 ke kgole telele yo wela mo go na le nanashitlwa wa etša romela moragonyana gore motho wa rrage tša kgwele e kena mabuya o tlo rragela kwa godimo rragela kwa godimo kgwele ba re abe gold kicker sone tlhopha sena marumo galants bjalo go lebelela tsone ditlhopha tše re šetse ka metsotso e ka bange e šupa pele a re papadi ka fela tlhopha sa marumo galants ba nwešitše dino tše ka bantše hlano doctor mo setle se re le mo go sona mo metsotso e lesome ya mafelelo ya papadi mo le go lebela tlhopha sena Richards Bay mo setle se re le mo go sona ba nwešitše dino tše ka bantše pedi mo metsotso e lesome ba tša kgwele ba tlhopha sare re marumo galants ba romela kwa pele mo go na le ena simo ga lethuli wa e nyaka kgwele kena simo lethuli e ya mo timelela go na le ena o ba ile lela lena mokineka fela ba re e tswetse ka montle a beta tlhale ka tlhona setlhopha sena Richard ena marumo galants ba re a beta tlhale ka tlhopha sena marumo galants ba tša kgwele ba e fetša ka mogare ba e romela kwa morago mo go na le ena etseno ga setholo e fana manaka a gomo school manaka o tša kgwele to romela gona sekosana sekosana o tša kgwele o e fana ntlapo o sekakete sekakete o tša kgwele to ragela kwa pele yo fela gona jikhalo tra phoso yo thiba kena manaka a gomo school o e romela ka kwa bohlabela wa lepatlelo yo bua kana lwandle wa gama e bua kana lwandle wa gama boa o tša kgwele kena lwandle maboa o e ragela mo pele ba nyaka go tswaka ena masana tlhopha sena Richards Bay ba tša monna ba mme fase ba re phoso le ra le kana lodi mahala magogolola ba tlhopha sena marumo galants bedi ba bona e ke ntlapo be ke re ke ntiatia ke sa re bedi ba bona ba tswa ka kogola Eastern Cape bjala ya ke ntiantia bjala ba lwela province ya Eastern Cape ka ke nogola Free State bjala a segole o tsebe bona ba ka kogola Free State bana ba gaola ba abelana mollwane le yona Free State re o lebela sebaka sa go tshwana le yona Aliwal North ke mo e le re go kgwetsa Aliwal North e wela ka kogola Eastern Cape e fela ke mo e le re go kgwetsa batho ba le re ba bolela polela ya sexhosa le ya sesotho ee ke mo go tswang yena andi le jale Aliwal North
2: ya
0: ga re bone ba tlotlo šomašoma bja ba sona tlhopha sa yona Richards Bay e le free kick re šetse ka metsotso e tshelelang pele ga papadi ka fela ba tlo romela ka magara re 18 ba sona tlhopha sa yona Richards Bay jalo ke a ipitšhore o nyakang ke na ntlhondlo ko morago late ena doctor ke lebeletse gorago na se ya go se direna ntlhondlo ko morago ba tša kgwele ba romela ka re 18 ke kgole tele ka bankotsi ya bapalela malokwana re ga gona nno be ba nwešitše Richards Bay fela malokwana a re lethetse melwane la ba tlhopha sa yona Richards Bay kena thamaga wa ga sekwati a re neges jalo ka re o ke modudu wa ka mo Alexander yena thamaga sekwati e go re go bjalo gora re Alexander e tloga e tsweletša ba thuša malokwane
2: ke nnete o tloga e le gore go o ibone gabotse mothuša malokane Thabane Zuke ke ena e le gore go o ba tsene ka motswetšing ebile a feleletša ebile a kgomile le kgwele eo
0: ba tlo e tloša matlhopha sana galants ba tša kgwele ba e romela kwa pele romela mo go na leng ena Simon Bele bete crosse ka bankotsi ba nyakile ba e tlhaba ka lerumo ba setlhopha sana Richards Bay jalo go lebelela tlhopha sa yona marumo galants mo historing ya bona doctor ba kgonne go fenya papadi tše nne tše pedi mo historing ya bona ge ba ba nwešitše pele ba le ka gae ba sona tlhopha sa yona marumo galants ke papadi tše pedi ba kile ba kgona go di fenya e le gore ba ba nwešitše pele ba le ka gae ga re bone khutla ya sona tlhopha sa yona marumo galants ya go tlo shakera Quebec wa lebelela kena Cartide o tša kgwele kena Cartide o tlo romela ka re 18 ke kgwele ka bankotsi šhireletša ka nna šikwa ga tle ka oša moneke ka mone 18 fela go apala e sa re makotsi ya kgwele ba etša ba e romela ka re 18 kgwele ye ka tlhogo wa gana ke ena Ian Otieno wa yamogela kgwele ga a senye nako wa e baola o e fotša kwa pele mo go na le ngna Lodi Mahala Mahala o tša kgwele romela ka kwa bohlhaba ya patela ba tlo e romela kwa pele mo go na le ngna Mdunge wa lebela kera mdunge o tjagole wa fitisha mo pele bona ena mosetso ga mthembo thembo tjagole o remela morao jikhale wa forotla forotla o tjagole kana jikhale o remela ga wana mdunge o tjaka dikela patela kana mdunge wa ishiri tjagole mdunge o tobeta cross e ka bankotsi shirile tsa tsapasana ka lands o tjoko morago re tshetse ka metso e meraro le seri papela pa parika fela e te galans e te tsapasana Richards Bay tsapile ba romela ko pele shirile tsa tsapasana galans hi ya mabogare le patela wa lwela kana ka mogalo se tshole fela ba ithiba o tsoka morao ke ana zuke zuke wa tsho isha ka go bahlabela pele le patela mamo se soe mo gona le ngena mabua o rabete cross e ka bankotsi hi o tshola ka mantle mara a bikhutla ya mathoma tsapasana Richards Bay mo ka nya be le papari ele khutla ya bohlano mo le papari ya thoma ya tsapasana Richards Bay ele khutla ya bohlano ya sona tsapasana Richards Bay ele se sengwe sa ditlhopha tse e le romo setlheng se motheletseng setlhopha sa Richards Bay ga ba nwisa go tswa mo dikhutleng se se sa ditlhopha se ke tlhopha tse pedi doctor go ya ka dipalopalo tse e le gore ga ba se nwisa go tswa mo dikhutleng ke setlhopha sa yona Richards Bay le setlhopha sa yona Ovid College ga re bone bant ke na go tlosa khutla eo go tswa ka kwa botlhabela ba lepatlelo go bontsha e tloba metsotso e meraro ba tjagole ba e romela ka re 18 oa tshirile tsa tsoko morago e belena Lutuli, o bokana kana Lutuli, o tjagole, o isa mo bogare patlelo, mo gona lengena motlou, o sinya nako kana motlou, fela wa elola kgole wa efenya, kana motlou, o tjagole, o isa mo gona lengena Lutuli, Lutuli tjagole, wa yo fetosha, o tisha ka brikela ba patlelo, mo gona lengena ka mogalo se tshole, se tolo tjagole, o e fana kubeka, o ya lona gore 83, kana kubeka, o isa mo na robetse mo fase, kubeka, ka ra 18, ba mo tsheba me fase mala kwana re, nikis. Eh ka plebe ya se sotho fara. Hai ka jeno
2: o khona go bona re kubeka wa tloga a lebeletse gore balokwane o santse gore a ishupe moloreng ka lebaka la gore ba o tswaletse a kitima ebile o kgona le go lemoga gore o ipone gore o shetsa batametse ka gare o shetsa tsene ka gare a 18 area ge go ka direga se sengwe le se sengwe gore a kgomiwe o ithathela fase
0: alo ge se le roba se nyaka banya ka penalty
2: o batloga nyaka penalty o bona ebile ga re o gerula malokwane o a bona malokwane gore aa ga se ba go dira selo o ipetagantšha le mo fase
0: Bjalo setlhopha sa Richards Bay ke sona setlhopha se e le gore se kgweditse di-penalty tse dintšhi mo setlhei se go feta ditlhopha ka moka doctor bjalo re lebelela sona tlhopha sa yona marumo galans ba kgweditse penalty tse pedi mo setlhei se re le mo go sona bona tlhopha sa yona marumo galans a re bone ba bua o tlobeta cross e nyakang ditlhogo shirile tsa tswa morago yo wela mo go na lengna le thule o tjagwele o romela gona ka mogalo setlhole setlhole o tjagwele o romela ka kwa botlhabela patelo yo tswa ka ena motlong o sega banna o yalona kwa pele kena motlong o a etsea o etsa ka bodikela pele patelo mo go na lengna ndondo o rabeta cross ye telele e nyakang ditlhogo o ba shirile tsa e sale mo kotsi ba ka raga bona o fosha kgwele ba re go fosha kgwele se se leng gausi e fela e se bjang o fete le sona ke bona ba sana tlhopha sa yona marumo galans pjalo doctor nna sa ka sebapadi sa letšatši ke Philippe Ndlondlo o fetotse papadi moraga gore ena mathiane a motloši ko pele a mo ise mo bogare bja lepatlelo ke mo e le gore bjalo Philippe Ndlondlo o ile a thoma wa dubišang thankga ba sana tlhopha sa yona marumo ena Richards Bay
2: a se phoso gore yalo setšhaba Philippe Ndlondlo nnete gona o rile go boa mo papading marumo galans le yona ka kakaretso ya boa mo papading e fela le beki mabusa le yena gore wa lebelela tema e le gore o e kgathile ka mogare ga lepatlelo ke tema e le gore ya kgatlhiša o dirile bojotlhe ba gore ba feleletse ebile ba kgona go khumana nno setlhopha se sa marumo galans
0: bjalo doctor be ke lebeletse tsaka kolang bombela gore setlhopha sa yona TS Galaxy ba paletse ke penalty mo tšatši la legono ke re ke penalty ya masome a mane mo setlheng se ke ya bolesomešupa e pala jalo e be e le penalty ya bo masomepedi mo setlheng sa 25-26 e ragelwa ka letsogong la ngele la radino gomme ke penalty ya bohlano e pala e le gore ba ragetse ka letsogong la ngele mo setlheng se di-penalty tse nišang tse dintšhi ke tše ba di ragelang ka letsogong la go ja la boradino ka la ngele ke mo di nwišang bjalo e bele ya bohlano mo tšatši la legono penalty e pala ba tlhopha sa yona galans e ka galaxy e ile ka letsogong la ngele la radino re fiwa metsotso e ka bang emene motheletše pele ya papadi ka fela e sale ete galans ete setlhopha sa yona Richards Bay e letlhopha tše e le go lebelela motheletše ge di ralo kaka letlhopha tša gabo bona tše di le ka e tlase gana top 8 marumo galans ba kgobokeditše dintlha tše ka bang tše 14 re ba re le ka tlhopa tse le di ka tlase ga top 8 mo le Richards Bay ba kgobokeditse dintlha tse lesome senyane
2: bile ga ka lantse setšhaba o kgona go bona mo dipapading tsa bone tsa masomepedi supa ba kgonne go ba le phenyo tse nne fela wa bona gore ke setlhopha se e le gorego ga sa tloga se šoma ga botse le gatle
0: le ge e le gore se ka sa robe recordo ya setlhopha sa Dangerous Dakis ba ba ileng ba fenya papadi e tee godimo ga dipapadi tse masomenne Dangerous Dakis ya bo Rio Mabunda o e le gore o boye gona bjalo mogolo ikwala-kwala wa sekaseka o na le šongwe ke na Rio Mabunda be ke bolela le ena ke re mnaketho ai na sphoka mnaketho batšego le baiša mo bogare ba lepatale ba swara tlhopo sada kalanse le ka go emiša ka mekalangwane yo wela gona na šikwa wa lebela kena na šikwa romela kwa morago ke mole re le ena ka ba sepapadi sa letšatši na šikwa o tlhoba iketlile mo bogare ba lepatlelo re tsena motsetsong wa bobedi wa emen re filweng yona batšago le baišha makotsi go tswakwa morago e be lena ntlapo yo wela mo go na le na šikwa o e fa motsetso ga mthembo o e raga masaya go leo yeo ke timela ke bokena sekhakhane o ya rona kwa pele kena sekhakhane o nyaka tsela sekhakhane o gana go tswakwa morago tsenyanoto kena olga wa gamanaka a home school batšago le ba romela gona kukena e be lena khubeka o dira phoso yo boka tlhopa sana Richards Bay batšago le bona ba fana ka yona e ya gabrikela o patelo yo ke timela mokena sekgale ba rotsetse melwane bjalo doctor ge o lebelela tlhopha sa Richards Bay mo setlhe se re le mo sona ga ba sonwiši mo nakong ya kokeletšo ee ga ba sonwiši mo nakong ya kokeletšo mo le ge o lebelela tlhopha sa ena marumo galantse ba nwešitše dino tse ka bang tše nne mo nakong ya kokeletšo mo setlhe se re le mo sona tsona tlhopha sa ena marumo galantse se le maemong a boraro se latela setlhopha sa Mamelodi Sundowns le Orlando Pirates e le gore bobedi bja tsona mo nakong ya kokeletšo karolong ya bedi ya papadi di nwetše dino tše tshela tše tshela tsere mapadi matšago le ba e kopanya le fafao kena mokineka e ya ka kwa bahlabela lepatlelo yo buša kena ntiantia e ya mo timelela kgwele yo nyakana le e nyaka kena ntlapo yo tswela ka montse ba re ntšhitše kwena ntlapo siabonga wa ga ntlapo go tswa Orlando Fire papadi e fedile magare ga tlhopha sana Eros le Polokwane City e fedile ka maleka a not not bjalo papadi ya tlhopha sana Orbit le AmaZulu e mo nakong ya kokeletšo e tshwana le papadi ya tlhopha sana TS Galaxy le Chippa United e mo nakong ya kokeletšo e tshwana le papadi re go fang yona motšatši la lekgono e mo nakong ya kokeletšo bjalo o tsebe morago papadi ya tsa lekgono go sana le papadi tše pedi doctor papadi ya tlhopha sana Sundowns e tlo ba e thoma ka seripagare go tswa go iri ya bohlano ba tlo ba amogela setlhopha sa sewelele se e le gore tshwana se tlwa ka kwa gola Freestata mo le setlhopha sa Orlando Pirates ba etetše ka kwa Polokwane mo tšatši la lekgono a re bone kgwele ba tlo šomašoma bja ba sana tlhopha sa yona Richards Bay ba etse ba e romela ka re 18 ke kgwele ka bankotsi ba širiletse ba sana tlhopha sa yona Marumo Galantse malakwane a re phoši ka le ba sana tlhopha sa yona Richards Bay bjalo go bontšha papadi ya go fela ka maleka a nwete go etee go bontšha papadi ya go fela ka maleka a nwete go etee motšatši la lekgono bjalo go lebela tlhopha sa yona Marumo Galantse e tla ba e lega la botshelela motšatši la lekgono papadi ya bona e fela ka maleka a nwete go etee ba le ka gae bjalo go lebelela ge o akaretsa dipapadi tša bona ka moka go tsona e tlo ba e le papadi ya bosenyane ke papadi ya bosenyane Marumo Galantse ba fetša ka nwete go etee bjalo go lebelela ka lehlakoreng la setlhopha sa yona Richards Bay doctor ke lekgala boraro ge ba etile ba papadi ya bona e fela ka maleka a nwete go etee le ge e le gore mo papadi tše fetileng tše pedi ge maleka papadi tša bona di fela ka maleka e be e le ge bona ba šaletše morago mo papading bjalo ge o lebelela ka kakaretšo gore ke papadi tše kae tše e le gore ba feditše ka maleka a nwete go etee ke papadi ya bohlano mo setleng sa 25-26 bona ba sana tlhopha sa yona Marumo Galantse wena Richards Bay mo tšatši la lekgono doctor mo go bahlatlhe bobedi bja bona o ka re ke o feng mohlatlhe wa reng a oa ge ke tswelele se le ntlha mo tšatši la lekgono tšea e phala morogo
2: ke motlhatlhe wa Marumo Galantse Matume Matšhiane ka lebaka la gore ke motlhatlhe wa e le gore go utlwile mo papading ye a le ka tlase ga kgathalelo ye maatla setšhaba ebile go ya le ka mokgwa e le gore go setlhopha sa gage se thomile papadi ka gona ba tloga e le gore go ga se ba thome papadi ga botse bjalo ga a humane ntlha a kgona go ya nayo gae o tloga e phethalephatlha gore nnete gona tšie e phala morogo bjalo setšhaba o kgona go bona setlhopha sa Marumo Galantse gore ke setlhopha se e le gore go se tloga e le gore go se a sokola kudu-kudu kwa pele go tlhokega baralo ka pele ba e le gore go ba ka tla ba kgona go thoma go fast stopa se dino ba ka tla ba kgona go šomiša dibaka ge setlhopha se di humana e fela ga go makatše setlhopha sa Marumo Galantse gopola setlheng se ba ngwadišitše baraloke ba baswa ba lesomenne
0: doctor go ya ka leake ka loko go fitlha mo sepakeng se Marumo Galantse ba sa le maemong a bo lesomehlano Orlando Pirates re lebella Gallants ba shetse ka tlhopa sa Polokwane City le tlhopa sa na Stellenbosch
2: belo o khara go bona tlhopa sa Maruma Gallants se segolo se ile gore go senapile se ka na pasatla go batlhatlhe le baraloki ke gore ga re direng bojotlhe ga re direng dilo ka mongana ga tsona tse le gore re ka gona gore re ka upya re ikhumane le gore go re mo dipapading tsa di promotional playoffs
0: Dr. Kakola England ke nyaka go nou tsometso tsona ke bolele ka Arsenal re ka fenya league e ya go fa setlhopha sa Crystal Palace di million tse le some papadi ya bone ya mafelelo ya league ba e raloka le Crystal Palace
2: ke tswa go ga bo se tshaba e fela ge go bua mo papading ye fetjang go fela e le gore go bere bere ga sa tshaba ge o le moetapele wa setlhopha ebile o tseba gore o nyaka gore setlhopha sa gago se kgone go shireletsa status tsa tshelete o ibe go di mogata fola o botsa baraloke gore di bonus di tla ba gona ga re lweng ka dilo ka moka Edgar Manaka mo captain wa setlhopha go sasa o kitika le tshetsa gela matswalo e fela o kgona go lemoga gore o ba ipulitse gore o bo kgona gitse a kitika le tshetsa gela matswalo e le gore go ba khumana ntla tshe tharo
0: re re kwe ndondo ke na pele sa Paris Saint
4: Germain that has been having a good form against the big clubs they've shown that they are a good team so we also needed to show that we can stand a chance to play against them and match them, more especially in the situation that we are at right now. So we managed to pull through because we are in the back foot. We started by conceding first, and then we managed to pull through. But the most important thing that kept us going is the belief that we can be able to come back and equalize and get the other one. So the second half was a true reflection of what we anticipated from the first, but it didn't go our way. But we never stopped believing. We kept pushing and kept going.
0: Doctor ke yena ndlondlo ke boletse gore ke bona ka ba se paparisa letsatsi o ka botsa batheletse gore o re yena o bone go diregang ena o ikwabyang mo kamara papa ya tsatsa
2: wa khona go ka gore ntabete twa ndlondlo o bolela bela ka maraloko e le gore o tlogana la maitemogelo o tloga tlhalosa gore bjalo ka baraloko bjalo ka setlhopha ka kakaretso ba tloga bana le kholofelo bana le tshepo ya gore setlhopha se sa Maruma Gallants so sone tshe gore se tswele pele gore saraloka ga botse ba bile le tshepo le pele ga papa die gore setlhopha sa Maruma Gallants ka morao ga papa die tsa go khumana le gore go ba khumane nthla go ba ka ba le gore ba khumana se sengwe se le gore se kaone be le gona go bona gore megopolo ya baraloke ke megopolo e le gore go e fologo tee ba ipuditse selo se tee gore ba sone tse gore ba bopege go ba kere e bengata e tee gore ba khone go tlolwa e lengata e tee go tswela pele go feleletsa dipapali tse tsa leke
0: doctor o ka renka mohlahli Mathiane ga go lore lebele tsena Philippine Londo o ile re o thomile ra lokala amralukisha kwa pele gomme a ke tsebe go diregang a re e re ke moisi mo bogare bale patlelo ya ba ge yona Philippine Ndlondlo a thoma go raloka gabotse
2: motho a ka re o ka ba re motlhatlhi Matu Mathiane o ka re o nkwele setšhaba ka lebaka la gore ke boletse ka yena Philippine Ndlondlo gore Philippine Ndlondlo ba moraloša kwa pele ga mmogo le Christopher Sithole ke maraloka gare boedi wa gona kgona go bona gore setlhopha se dira bojotlhe gore se kgone go khumana dino pelo kgona go bona gore motlhatlhi mo maikhutsong a ka rola pele a papadi motlhatlhi wa Maruma Gallants Mathiane o kgone go dula fase a lemoga Philippine Ndlondlo o ba kotse ga a tswelela mo bogare ga lepatlelo ka mo e le gore o moditse gore ge setlhopha sa Richards Bay se re kgwele ya mo bogare ga lepatlelo ge re tlhasela o tswelele o kitima o le mo bogare ga lepatlelo gore o tlo kgone go dira tsona di-quality passes ke le gore o re le setlhopha re a di tlhoka
0: botheletše re leboge theletšo ya gagwe motšatši la legono papadi e fedile go tswaka kogola Dr. Dipitros Mlemela e fela e le ete setlhopha sa yena Maruma Gallants ete setlhopha sa yena Richards Bay setlhopha sa yena Maruma Gallants no ya bona ba enwešitše go tswa mo khutleng e nweša ke yena Beki Bamuza wa ga Mavuza e le no ya go lekalekantšha dino tlhopha sa yena Maruma Gallants e le bona ba netšeng dino ka moka motšatši la legono morraga gore rena Mavino ga Sekosana a nweši yona on goal mo karolong ya pele ya papadi bjalo ka papadi e fela ka yona tsela yeo rekoto ya tlhopha sa yena Richards Bay ya gore ge ba nwešitše ba etile a se gantše ba lahlegelwa e tswela pele motheletšo Thobela FM re leboga theletšo ya lena re leboga melaetša ya lena motšatši la legono tswelang pele go theletša setiši sa rena sa mamoratwa Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke leboge yena Nicholas wa ga maimela a na le Dr. HOD go tswa ka kogola Polokwane go tswa ka keno la Oaken Park ke leboge yena Doctor wa ga maphale o le re swarišane tsela mmogo ke sa lebale yena Afridi wa ga Pilei o re re ba netefatša gore le kwa papadi motheletše e boele na motsweletše metšhineng motšatši la legono James Ngomane le yena ke a mo leboga e be lena motsweletše gammogo lena Tracy wa ga Mathebula o e be lena mookamedi wa rena mo papadi ya tšata legono motheletše wa Thobela FM ke leboge ke tše dithapo ke di fošetse le ngana Henley yo kopane le yona Empire, Empire kopane na M1, M1 yo kopane na N1 go fetša toropongkgolo ya Polokwane. Landros Marelena Hospital, hosa 90 minutes, hosa Malamulela. Tšhaba Moriti.
5: Dr. Mapalle o rialo gore ge setlhopha sa gago se rema ke selepe sa magagane, wena o le mongwe wa setlhopha o tšea šhelengwa e bea tafoleng wa re banna gape re a nwelela jalo šhelenši jalo putšo e kgološe o na yona mola solosi le yona e go geruše o kaya e arabe Dr. Mapalle
0: ke mogogile a re wa tswa sho
5: swalo se go geruti swalo se go geruti o na yo na o ka bana yo mara o le beletse
2: a go ba bonolo gore e be gona swalo se geruti ke go ntse mo le gore go go a tlhaga Dr. HOD e fela e bile o kushishe gore le go le moeta pele wa setlhopa go bakile o le modula setlo wa setlhopa go nna le dipolelo polelo tse dintsi ga o se nago e bile le setlhopa le sona gore wa se lebelela sana bile se shoma ga botse le wena ka bo wena o napile o ama dipoelo tsa setlhopa sa gago.
5: Yeah. Di ralokile malaika ditlhopha tse di bengua fase Obit College ba ralokile malaika Marumo Gallants ba ralokile malaika ke kwa o ke tshoga gore makezi ka raloka malaika.
0: Hey doctor o nyago senya doctor doctor se ile hore se diregile doctor ka bolelang ka sona gore o ka lebelela ke papari tse ka bang tse nne tse hlano tse ri bapetse mo bekenya masumpedi se swai re o lebelela papari tse ka bang tse senyane tsa mafelelo tsa Betway Premiership ka mo ka go tsona di fedile ka maleka
2: se ile ngore go doctor HOD ke tloga ke napile ke na le tshepo ya sona ke gore setlhopha sa Magazi FC ba tloga ba ipotsa gore ke nako ye e le gore go ga e nyakege go gatlhana le setlhopha sa go yetsa Orlando Pirates ka se sebaka mola e le gore Orlando Pirates ba tloga ba lebeletse dintlha tse tharo ka matho a mahuwidu bjalo go le setlhopha sa Magazi FC o le dikwena tsa metsi o tloga o ipotsa gore mara goreng ke tlhakana le bona ka se sebaka ka lebaka la gore ba ka se ntlogele
5: e ke botsiša monno mongwe putšho a bonolo ke re o hutswetša bogobe ka maswi a mafelelo lebese la gago la mafelelo o hutswetša bogobe nako e bohutsweditše bo e gabotse jalo o swantse gore o thoma go kgaphola go wele ntši ka mo bogobeng ja gago o kgelolla ntši ela wa latlha goba o tšholla bogobe jola ka mokana
2: ga o tšholle maswi a bose Dr. HOD o tšea thate wa kgapela ntši ka ntle
0: ebile doctor pelo e latlhela ka montle wa e rothotha e sa tswele selo wa e
5: rothotha ore haiman
2: ntloge gaušo
5: ka re ka mantswe a mangwe ke šia gore makesi se ka ba ntšhisewela mašwing bangwe ba swantse o thoma go itokonya
2: gobane ke dipitse re tla bona ka mebala
5: doctorkamebala ke leboga bana ba gesetloga re leboga kgaetso ya papadi ka fao le re filego yona ka mokgware ka gona mošate
0: a leboga doctor
6: ketoele fm mošate wa tsebo le boithabišo
5: awa ke nya ke koša gabjalo a ke tse gore na etsene jwang koša e fela ge e le gore re tla ya go yona re tla ya go yona morago ga nakonyana
6: mabaleng a dipapadi le Dr. HOD tsamago mo go tobele fela
7: Dr. HOD e dikaso ke tse dintsi kudukudukudu re tsamaya ka gare ga tsona sa bathomo di dirisa fumane le gore re o fumana tsona tsa go tlhaganeka dibapadi tsa rena kudu go swana le gamjalo re na le dibapadi tse di kgonang gore a lokela naga gone go ya ge batlotsile sekopo ba latlhele bana ba baratho ba bona gore ne ba tlhane motsweletsa ka tsona mo mogae
6: mabaleng a
8: dipapadiwatseba role ya sportpsychologise botlhokwa gakududududu but mo south african fortunately ga ba e prioritize ga ba tlhaloganye gore banna ba ba re ralokang bolo gore ba under pressure ba na le ditshogo
6: mokibelo le la morena go thoma ka ira boraro go fitlha ka ira botshelela mathapama go mabaleng a dipapadi mo go thobela FM le Dr HOD Tsamao mošhata wa tsebo le boithabišo
9: motheletši wa tsebela FM ke fa o re beng gona ga bjalo gomme nkanama ke go botsa gore na re ga tsela pele go lenaneo la mabaleng a dipapadi ke name kere zef le goa dizef monagešo nxabe ba re wa thoma jalo o nyaka gore makesi tla raloka le rena maleka o nyaka gore re be jwang na nxabe bana ba gešo a kryalo ke no ba kere papadi ya kgwele ya maoto ga ena therefore SABC ke leum kgotlagaso la aforika borwa ka moletlhakoreng la tša dipapadi ba go lemoša motheletši ba re mosantse gopola gopola wa lefatshe wa FIFA o tla gae go SABC lebelela ditiragalo tša botlhokwa tša kgwele ya maoto ka moka go SABC 3 ka stream go SABC Plus ka stream go SABC Plus gomme o latele lerato la yona go SABC Radio le SABC Sport all of us all in kaofela e tlišwa go wena thiki SABC Sport ya re tlhoba re ipsena ka tsona dipapadi tše nka go botša gore go bjalo maAforika Borwa re bala matšatši fela pele ga dipapadi tša FIFA World Cup 2026 gomme SABC 3 ke legae la gago ke re dipapadi tše 34 go SABC 3 le streama mmogo SABC Plus le go dia le moya tša gago tša mmamorato go akaretswa le thobela FM tša SABC nageng ka bophara go thoma ka letšatši la lesometi June go fitlhela lesomesenyane July 2026 re go tlišetša tsona go tloga mathomong ke re ge Mexico e thulana le Aforika Borwa ye ga se kgwele ya maoto fela eupia ke go feta fao all of us all in kao fela se fetwe fela go SABC mogaši wa gago wa semmušo wa dipapadi tša Hope wa lefase cha 2020 ona re kang go tsena koshi go tloga fa re tlo ba re boledishana le nna le tsena ya tsena cha go kitima tshe le gore go disa le tshedi nanana ba bontsi jo bona ba sa le mola sekolong botse ka moka ba sa le mola sekolong re lebeletse school sport re lebeletse ka tlhakoring la tsha di athletic ba tsho bua ka go la belt stadium beke nya go feta re tla go rena ba shimile ka sebego se fe mushato wa tsebo le boithabiso ke tobela FM ye we tell it je go dumela

0: like nna ka ga ke ya be tshe bo mmaka
1: re re mo ga kolo ba ke timai
0: e ya bo mmaka ba re ba ke timile thorondo
1: oh e ba go botse
0: eh
1: u botse she ba ba tsene nnabo e re nna ke nnete mma ba ke timana ba tla go botse ke tloga ke le bo ke le bo ga kudu ke tloga ke le e tswirile kwa yana ma
0: Amogelang
1: wa ga
0: mogala
1: wa ga mogala tloga ke leboga wa tsa ke itse go bolisana le nna ka moka ke nyaka bolisana fa le Angel Mothisi wa ile gore go ke mo swara record o moswa mo go long jump yana re bolisana le yana pele ga ga ye mo padishano nye go me o buile le metela wa gauta e bile a robile record go long jump re tsome gona fa Angel la re a titsibisha ra kana mogonola ra go rena le nake le namang
2: thobela nna ka lena ke Mothisi Angel ke tsana sekolo se se pharamego sa Frans Motlhala ke di ramphato wa bolesomi nna ke tse representa Limpopo kwa stadium sa Pilich ne ke dira 100 meters le long jump ke tsamaile botse ka jona ka moka ka 100 meters ke gonne go humana medal wa silver and then ka long jump ke gonne o kry-a gold and then ka break a record
1: e ba go botsa gore o robile record o bo o kwešiša gore ba rang
2: be ke kwešiša
1: wa ikwa jwang
2: ka ikwa ke thabile kudu-kudu
1: o tsebe gore e tlo o dula go fitlhela o mongwe a tlo e roba go ne e kgonagala gore e ka dula mengwaga e lesome go ba e masome a mabedi ke neng e dutse 2012 go fitlha ga bjalo ke mengwaga e lesome nne ora re wa e robile mafelo e dutse mengwaga e lesome nne e ka feleletsa e fitlha fao se se ra goreng go wena ge o e gare o lebeletse gore bana ke kgone go fitlhelela se
2: ke wa ke thabile kudu ka gobane ke berekile ka boima gore ke fitlhe gore ke break le record
1: tsela ya gago ya pele e jwang mara Mothisi go tla gwa mo wena o ya kae kore tsela ya gago kore ka o itebeletse wena o e ya pele motlhomongwe re bala norago ga mengwaga e meraro e mene re ka bonang mara kore o lebeletse tsela go ya kua pele o e bona e jwang
2: ke ke bona ke tlo presenter ke tlo representer South Africa mo go di international games so tsana le world championships di youth olympics bele bele
1: ke kula ba ruku ka di chip
2: ke di kuka
1: e o di yang ka tsona o di kuka o re o di yang ka tsona
2: gore ke ke ine matla gore ke tla go gone go fofa further lo kitima dina go tshe di fast
1: ba reng ka gae ge ba go bona o fitheletse se o ile o bua ba reng go wena ba tshepa gore o go wena o fitheletse go se
2: ga le ba tshepa ba thabile kudu
1: o ke tlhokomela jwang tabeng ya dijo go itshudulla go robala taba ya dibuka o ke tlhokomela bjang ka kakaretso
2: ke try-a go make sure gore ke ja dijo tse di sharpo le gore ke robala enough le gore ke train-a every day
1: a o se boba go beka tšhana le a tseba keng ke a leboga ke leboga nako ya lena ka mokana ga lena ke leboga ge le kgone ba le rena mo go thobela FM nako ya rena ga e sa re dumela le ka no batamela di-mikeng la tswa ka ditlhopha tse pedi ba bangwe ba hema mo re na maralaela ka moka semmušo ra na marara halala Limpopo halala akele kuna kgone halala Limpopo halala
3: halala Limpopo halala
1: re ka laela batseletse ra re šalang ga botse batseletse le tlo go kwa tse dintšhi ka rena ke re ke tshepa gore ba sa tlo go kwa tse dintšhi ka lena ke boletse le lena ka moka a kere go na le o ke se ka bolelang le ena nako e ke bo gore e ka se re dumele gore yelolololo e fela ke leboga ge le kgonne go tla ka moke lelakeletse matlhatsi le matlhogonolo dilo tseo lebego le di bolela lebele ne gore kgane lena le a bolela a le bolele fela ke dilo tse e le gore go seo se bolelago ka molomo wa gago se feleletsa sephetega ba e le go le nyaka o emela Aforika Borwa le tlo feleletsa le dira seo ga beelelang le tsweleng pele modimo wa lefileng talente a le tlhokomeleng a le šireletse a le tlhogonolofatshe matlhatsi matlhogonolo go lena tsebang gore tse lebego le di bolela le nyaka go

0: motho ke tshwari sa go sha motho le tshwa tshwala FM Salif Kato ka gare ga se ya le moya sa go are ya super na konsela sa re na go ba metsotso ye le seme senyane ka bra go ga ire ya botsilela ke go tshetse go sha go tswa albumong yo a ire ile go fela gore ke The best of Salif Keita, the golden voice. Usbore kafalena ke nyamali, pa ile ba re ge ba re ke the golden voice of Mali. Ma Afrika bar awa, awa asa the golden voice of Mali, ke the golden voice of Africa. Ba mitsa fela byalo, kala ba kala go rata botlhaga bya gagwe bya kosha. O ba tloga ikemisheditse go goleng ga gagwe gore yena o nyaka go ba murutishi. Iupya wa tsaba king. Kala ba kala mabaka a bophelo, aba felele a tsene ka minong go sa ikofetsa go go tiela yona ya manjo ke a gagwe yo a e hlabile go ka ngwa wa sekete magolo senyana ma sume shupa shupa 1977 ile go ya ka ya e hlaola gore ba motsebe ga botse gore Salif Keita ke motho yo mo biang wa go nyaka molodi le tatso efe tabeng ya mmino sekatla le bala gore o ile ka a ya go dula ka nageng ya Ivory Coast e le ge naga ya Mali e be tletse ka dikgaruru tsa dipolotiki bjale le bjale botheletše a gone taba re ketse papatso ka pelanyana ke a boya
1: E ka ba tshupetso ya CCMA, botata le mechanic wa mathula tjatjing, khanetso ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano, clientele legal, ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase, gomme wa amogela ditirelo tsa semolao go fitlha go 745,000 rand. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mošomo. Boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka e akaretsa thuso ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: A o ikao gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le gotšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
0: Re sa re lo wena go Africa ya dina lady ke be ke sa go botsa ganyane ka the golden voice of Africa Salif Keita hey ke fere tsho go botsa ka ena a go ne tabo tshelechi a go romela ga lafao less ambassadors ke se tlhopha seo e leng gore o ile a re ga a tlogela setlhopha sa the super royal band ke seo se bego se thušwa ke mmušo wa Mali ka ditšhelete gore se be gona ka ge ka nageng ya Mali go na le kgoro e bjalo yeo e lego gore e tlhokomelane le ditalente tša badudi ba naga ya Mali kore go o le sekgwari sa koša o le seopedi ba bona gore wa tseba ka nnete o na le bokgoni bjo bongwe bja go felelela goba bjo bo tletšego mmušo wa tsena wa thušana le wena go disha bokgoni bjo bjalo Salif Keita o tsere tshe stopa sa the super royal band ile ge abe a thomana gabotse le ditaba tsa mmino go se tlogeleng stopa se ke moka ana maya stopa sa less ambassadors stopa sa less ambassadors se le sa fetola li na go ba less ambassadors international ka mara o ga gore Salif Keita a tloge kana re nya Mali a tshaba dipolitiki me a ikwetse a lekanageng ya Ivory Coast gona fawe a mangwe a maloko the super royal band ba ile baka ba mošalamorago ke mo ba ile go ba kopana kanageng ya Ivory Coast go bopa setlhopha sela sa less ambassadors internationales sekgwari sa koša go tloge nageng ya Mali go ba kere nageng ya Ivory Coast ke moka ana maatloga a ya fora mo a ile go a tsweletša albumo ya gagwe ya go bitswa soro albumo ele yangwa wa sekete magolosenyana masome seswai supa 1987 me go tlogeng fa o ke ga boela gae ya bathwadi yo nna we sekgwari sa mmino motsebegi mo gotlhe mo a yago a sa tlhoa sa emetse naga ya Mali fela ebile a emetse kontinente ya Afrika go na le dikgwari tse dingwe šidi tša koša yo nna we yo nna we yo nna we batho ba le bona Super Mazembe Orchestra Super Mazembe bona le go sa ba ke ka songo

Batho ba ba bobetsa fela gore ke Giants of Africa ge e le gore o sa ba tsebe motšheletši wa Traveling FM mengwageng ya bo1970 masomešupa ya gabotse košai e ntšhogadeditše ke sa lebeletše tše dingwe fa a gore blato motšheletši ya go tswa ka fale nageng ya Kenya Orchestra Super Mazembe, Giants of East Africa. Baba tlompile kudu ka kosha yona ye ya kasongo. O tsebo re kasongo e no rafela gore kolobale shoka ka go lelengwe e bile gape e rafela gore monna wa go tshwenya wa go lapisha ka lapeng monna wa tseba keng ga tsene bana le mosadi hey ba tla tlopela ba remile ke tlhogo ka ena ka seli se aba lapishitse ya GBV tla gana fao pele ke ka songo motho yo go ya ka yengwe ya ditlhatholo tsa dipolelo tsa naga ya Africa ebile ka go lelengwe ka songo ke kolobe ya lešoka mme re iketlile le wena motheletši go Africa ya dinaledi ke be ke sa go beakanyetsa selo se sengwe sa go tswa ka nageng ya Senegal ke swere monna shuba mmitse fela gore ke e re ke bone fa Boy Maroni o na album we bitsa fela gore ke hey ke rata go tšeela album ye yo nna we ke mo rata kudu ka košai Senegal Dialma Tank eupša ba le košagape ba e bitsa gore ke chicken ke sa lebale thone

0: e gokaganya le rena ka WhatsApp go 071 895 9302.
1: Pjale re ya tlo ga re le ba ka bon. O kopantsha le Oliver Mkongo. Kamo tsoko wa melokoloko. Ya dikosa tsa ga go tsamega ga mola.

0: Runoba Felaviano, Zanzibar is a beautiful island of Africa, the continent of Africa. Wedauri. Tobela FM, Moshati, Watsibo, Lebui, Tabi Show, Torquo, and Arare. 086-000-2452. 086-000-2452. Hey, what's your king? Bom make basadi, basadi ke bomma. Are ring melae cha go tswa botenteng bya pelo cha rena. Go ya ka fa o ri kushisha go le tshila go sasa ka gona. Re reng go bomma melae cha ya bona. E ka ba malebana le tsheo ba ile go go di bolela. E ka ba malebana le tsheo ba ile go go di dira. E ka ba malebana le dipia ka nyetso cha bona cha le cha chilewe. Kiri, botate we, panna ba gesho, e se go basadi, a e, panna ba gesho, le reng go bomma. O tsena pele lenaneong le wa re, Africa ya dinaledi, kana makao bia moeng, Africa ya dinaledi, lona we, Africa ya dinaledi, Tobela FM, Africa ya dinaledi. Awa, rere Africa ya di
1: naledi,
0: le kai.
1: Go bona.
0: Ikwa kelkuil. Basadi molaetsa shuwe. Motheletsi wa mathoma re ei go sasa ga lo khobokana lo bolela. Tseo ka mokeletlo di bolela go ka gona. Li le go di bolela are yena o le famela etsa wa gore basadi tsebang gore bana ba o ba lena ba ba satsebe go botata go bona le ba tseba go ke lena le skela fithela bana ba o botjamba na bawe botata go bona. Africa ke adina lady o tsena ka go rialo. Africa adina lady,
2: Africa adina lady,
0: Africa adina lady ngwane shu
2: le ga le ga ga nda tsema ke
0: re gona ka botshalena. Eh ke re gona ke le tele ditse
2: No,
0: Upcha sa ka re ke la magatsa go nne nka no rata moruti o feta monna ke botlhele ja se nna ke re ska tla re ke make ne Africa dina lady,
3: Africa ya dina lady,
0: Africa dina lady gone she le gona
3: re gona ke ragatla piti ka mamoletse ga le go dikhukhutsa
0: o reng go basadi go bomma go bomma go basadi ka le tshatshi la bona la go sasa.
3: Ke re go ba fadi ka mo kantsa pe make ba fadi ka mo ka ga bona go satsa ba faile go bokana ba tsebe gore ke bona re tsebang gore ba tshwara tshipa ka bogaleng ene ka mo malateng a bona ge ba ile le mathata go satsa ba re ba ntse fase ba bolela re ba ina le mathata ka mo malapeng ga ba se ba tswa ba kitimela go ya go swarisha bana ba bona ga ba nne le bana ba bona fatse ba rarolle mathata
0: ke le kwile ke le kwile le ku nya ka fela ka buripana ko nolo ga botsi mo laetsa go ka buripana gore basadi go sasagele kgobokana le dia dilo tshe ka moka ela ntlokota bashi tlogela gore diphapano tsa ka malapeng le bana ba lena le kitimela station sa mapodisa ai ai botsi tabe o rarandi taba ke o kola ngwanesho
3: ke a lebohang tate Mike
0: yo nna basadi melaetsa shiwe Africa ya dinaledi stupid ako sela ke mesetsele se meshupa ka bona ga ere ya boshupa happiness tsa bomake ka mokibelo re utlwisetsa lona lenaneo le la Africa ya dinaledi le bebe la mmino go tswa continenteng ya Africa Africa ya dinaledi
2: Africa ya dinaledi
0: Africa ya dinaledi banna ba gešo itlalle melaetsa itlalle melaetsa itlalle melaetsa
2: le ga ntate Mike
0: re go bona re ka botšhale na
2: rona ke tsepo tsepanye ka monna wa lentorondoro
0: mothomphege ke go thele ditse
2: ya ke re ka mofripana basadi ba a ba aparetsetso e ba fitla kwa ba tlhotlheletse bana ba bona gore ba tsene sekolo
0: ba tlhotlheletse bana gore ba dieng
2: ba tsene sekolo
0: o ga ba e ba aperesetso go sase ge ba kopana mme ba be ba tle ba bue ba tlhotlheletse bana gore ba tsene sekolo
2: Yeah,
0: ntate ma. Ke go kwela shuki a leboga Africa dinaledi.
2: Africa dinaledi.
0: Africa dinaledi ngwane shu.
3: Bona la lebaka ke tsaka matupane ka mosparing.
0: Ke le challenge. Mola etsa go bomma go basadi go basadi go bomma.
3: Mola etsa go bomma go re na ga jwa le gona yini tshi bona aba jike tapili. Aba tle ba jike tapili ba eti pele na ya ya rena Africa bo ba ke na gana gore ga ke ya tswela pele ka bona go mmiba.
0: E ba nna we mola e tshowe wa go ba le tshepo ye ka go ba sadi ra o le bogisha motlomphege ke a le boga hle a ge Africa dinaledi
3: Africa ya dinaledi
0: Africa dinaledi ngwane shu
3: le le bo di di ke jwe
0: re go na re ka botšisha lena
3: wa ke ya ka mo ne ga ga masemo
0: ya
3: na gere go mo mantjwa go se go ba sadi ke re bana ba se le ra le go bona bo sasa ka bona le re bana ga la masia ma ka ona ma bo tse tokfetse ka moso mari ya le di fetse ke nga o pe
0: bya le tlhofeletse molae tshe kwa go reng kwa go reng go sasa
3: bana ba se ya ba go ba ka ne ba be ba swarne ka matso go ba bo ntunya sa ba nya o pe ke ba ye le tlhoko
0: a go ne taba ba sadi go sasa ge le kopana le go tshana mmano a go tlofetsa nya o pe ke le kwele tate go lokile go tshe ba tshele tshe ba mafelelo u pya ge le gabya le gona yo na we

0: kaya dinna late.
1: Baniza banna ba be.
0: Zoki bo bia le go na banna we.
1: Ba no bina nga.
0: Yo bo ile gape sa se di sa DRC.
1: Ya tala mo kara ni somo.
0: I toy fell. Kilina la kosho.
1: Abinso dalia.
0: Tabulu retroy.

0: Na kuranzo tsakani wa mino Thobela FM shate watsibo lebo itabi show ka mukibelo re Africa ya dinaledi he kala go tsagagwe pondofu ke ra ka dina go tsagagwe asa bu shamoya e le gona tsena e bile ga botsa tsene tlhangxe ka gare ga lefase la mino e be le ketapele e be le ketapele ge re tla tlhamong ya dikoša tša Setsonga ai o bosene wa mošala go merago e be e tloga e le ketapele ga botse a o ba buša ka nako tša gagwe re mo ratarati-rati a thabiša maAforika Borwa mo gotlhe mo a bego a ya ge ba ka re moletlo wa mmino ke ra yona festival ba re babala ba re poldof yo nawe o tsa bore ke boopedi ola a ile go a ka re ka morago ga gore a tlhokofale kotsing ya sefatanaga kore a ke tse bore beele lerato la ka fao maAforika Borwa ba mo rata ka gona wa tseba gwane o tla motho a re ba re poldofu le re o tlhokofetse o bolokile awe re le botseng o tsogile motho owe tsogile re mmone ka motsarene ka mo kaekaekaekae hei wa e gopola taba o motheletše keng ke ke la rato leo le fetišišago leo le tseneletšego ka motho motlho o mongwe America le yona e diragetše tabe wa e gopola ka Tupac Shakur sekgwari sa mmino seo se bago se ratega ka nnete Tupac Shakur le yena go sa ne go bolelwa gore Tupac Shakur gao gona wa phela e gona wa phela e bjalebjale alala nna ke no tšea gore motlho o mongwe re go tsara ka bo tse botheletse nna re go le la gago la mafelo a be ke la ka mokibelo ke sa tshamela e tshele na botheletse ke sa re tsena fane o siwa le moeng o re Africa ya dina lady ke mo kam bolala le bo mma basadi bo mma ka le tshetsi la bona la go sansa monna ge shukinya ka wela ke nyaka bana fela le na le melaitse ya go ikgetha ye o le nyaka go kuno e fa basadi he bana wa mathomo botheletse ke mokwila re basadi nke le tsebise bana ba tata go bona go sasa ge le ko ana ge le kopana nke le tabe le sotlhasotlheng gore la tseba keng le tsebišeng bana botata go bona ba tsebe botata go bona bana bawe bjale a gonne taba ye mengwe melaetša keng tsena fano o re 086000245208600245 Africa ke a dinaledi ke mantšhe ao swanetšego go tsena ka ona ke no le tea babedi ba bararo e be e le gore aa ke moka re tsile tabeng ye motsheletše wa Thobela FM e re ke bone fam Africa ya dinaledi
1: Africa
0: di naledi ngwane se le gona
1: ke tlhola ra lena mari
0: e le swere bjang Africa di naledi ka bokibelo
1: e re tsara ka bo tsiri ja ke nda ka ya tsi na ga tsalo mo tsare ba tampopota
0: you know way a go netsa ba ngwane shu molaetsa wa basadi bo mma kufi
1: molaetsa wa basadi bo mma ko re kre ka bo ripana kre bo mma hle ke ba tse ka tsaba tlhokoga mešomo ntse ke ba reatsara ba kgona ba kgone bja fatsha ba motlhare ba tepopa ba swere puku ba ntšha fitsiranta ba boloka motho ba mo tšea kgole cape town ka fitsiranta ba motlisa mo ga masemola ba mmoloka tsele ke re ga ba fokotse go tlhola bja dikoleke ba re ba ria ditlamo tsa go rekelana dijo tsa gona ka mediro nke batepopa ba rye kgwebo ba kgone go fepa bana sekwatlhwa dipendi nakodimo banneng

0: ba ka tsumeng then ba go dira something
1: mo la cho ka bo ripane no ra gore ba sadi ba re ipopeng ditlamo ipopeng ngata na itele lo ke mmano a gore go je ka ga e go jiwe bana ba tlokomelege le tlogele go itshapha banna ga botse ke molae tsha ga go ngwane sho akere kana ele tsana mbotse go sasa basadi ba re lukwane ka go nori ai ai le tlogela go tlo le tshepile banna ka sesengwe le sesengwe le sesengwe le sesengwe le sesengwe ke nya ka ona metsi ke monna a wona banna na bonna o tla gona na banna Africa ka
0: le lady
1: le kai le kai what is you
0: rona le le kai
1: mola tsa bo mma basadi basadi bo mma ke go fuwa ga go sasa
0: le bula le Milton wa galanga kere
1: ke le tshele
0: le jo mogolo bo mme go re ba tsebe gore re le bana re ya barata ke ba tsana le mathata ba ka go mola ba re forkhala seropeng ba bolele
1: o ya bo mma ba tsebe go sasang ke ba tloge ba tseba tabe gore ba ratega go bana mme le ge ba tlhakisega ka gare ga dikamano ba ska re ba fogotletsa seropeng ba itukolle ka gare ga dikamano tseo o rialo Africa kia dina lady.
2: Kia dina lady bimela ni tete maake.
1: Africa dina lady wani shuruko na se.
2: Roko na lebole la le mangu na Nelson shubi tikileka mu magapi.
1: Mula icha kubo mbaba sadi basadi kubo mbaba wako sa salchachi labo.
2: Na kumple ita umamkiri moko kwa na kire. Watiwe ore. Nchuba roki meliki. Ivya le kakaken. Ho usaka waloma. Ukasike. Ya buna
1: ntwe ba re go keng
2: knowledge
1: tsebo
2: knowledge is like a garden if it cannot cultivated it cannot harvested
1: e le gore ga botse o nya ka go ba ra o reng ka mantjwawe
2: ke nya ka go ba botsa gore ba tlo gore ke bona ba tshwere go di tshogo fa jo ja rena
1: ah ke go kwela ngwane e se go kwela bomma ba re le swere di tshogo fa jo ja rena banna e re go go fa Africa ke a dina lady
0: Africa dinaledi.
1: Africa dinaledi wane ishu.
0: Ure nwe mage.
1: Ah, wana kikaka wane mma.
0: E manate kudigo shetu verese majama Africa. Oke ukuil.
1: Mwana rupata rupatile.
0: Kumadikela makala kumosuwa hii.
1: Mwana echa wabo mma basadi basadi wabo mma kwa ure nwa kusasa.
0: Africa, are tsweleng pele re le tsatano le tlhagiso ya bana le basadi ntatela ke ba se ba tsena ke mata
1: ah ba kwile basadi ba o ke go kwile ngwana e sho ke ya le boga africa ke ya dina lady
0: africa ke ya lady
1: africa dina lady ngwana e sho
0: mage ba tsadi ya ba duelo thamsa ba khawanye ba la la ba le mo tsheneng ja bona ba dogelo ba buba ka magai
1: ba tlogele o diang
0: ba khala ba sokola ba bua ke ba tsadi ka magai ka ba galang tsela ba khala le tsela ya di dogol
1: o kore ba sadi
0: ba khala ba nya go se ba di dogol
1: nna ke kwele molae tsho ba re ba sadi ba ge sho go sasa ge le kopana ele tsanang gore tlogelang gore maseleng a mphiwa fela a bakgalabe ka mo gae hei wa tseba le ba tseele le fepa ditlogolo le ba tseele ke a bona nke le tlogeleng taba yewe ke tsea batheletso ba babedi ba mafelelo africa ke a dina lady
3: africa dina lady
1: africa dina lady ngwane sho re gona re ka botšha le ena
3: molaetsa
1: kwa goreng
3: molaetsa gore anke ba tlogele go apara dilo sentso mane ba apara dilo sentso le fase ka ke tur ke fetse ne ba ikira kae
1: o he bana ba sa di ba ikira di tsho go no apara busu mo go tlefa ke fa a utse gore ke fashion go baka nke ba tloele tabe o ba itloele tabe o ba itloele tabe
3: e ke si la ba ba ka ma fuman ba ba ka ma di ka
1: ke go ile wa le tshe e bana bo hey ke be ke sa ile mogeo ba sa di ba re tsona gane Gona le fashion ya go apara busu. He ke be ke sa ile mo re tabe. Ba re itlogeleng basadi go sa sa ile kopana enke le re reng tabe. Yo lawe. Ba re le ba ka ba huleda. Awwa e ba lawe. E Africa ke a dira le ri. Makeup go musu awa

motho ke sekgwari sa kosha ka fale ibile sekgwari sa kosha go ba ke ibie ga botse ebe le sekgwari sa kosha go di setoni ka fale nda genya Cameroon ei wa tsema mabua tsia batho ba nna yo yo na we la fase la mino wa makosa ibile sekgwari kwari ya yo mo wa di go pirtse le ngore Cameroon ile ka ya ikhantsha ka ena motheletsi. Yeah. O tseba nka ya Cameroon. President yo a tshi go situlo nsebaka. Go feta di president ka moka le fasting. Ke Paul Biya wa naga ya Cameroon. O botse ba. O botse ba tabe. O botse ba na. Khuluki. Midu mo le bere tete wa continent ya Africa. Je tu reviens le Tanzanie. Yonawi. Africa ya dina late. Go tell it to go Nasikitika. Nasi. Kitiko.

0: go tle lefase a hona mo go tlaela go mmina Coincidencia Saldico ka Mozambique lebelela tshipana go sela botheletse wa Travel FM le some sesoi la metsotso ka bra go ga iri ya lesome re ke lebelela fa ke sa balela mokgwa wa metsotswana gore be nako ya maleba ya go tsiya papatso ke botsišitse potsišo botheletse o nkwela gabotse
1: Bohloko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bogarola pelo. Mono ga Atlantel, re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo. Wa hwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretswa maloko a le 13 go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Jongkhwete di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemisetso, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo go ba dingkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjala bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dingkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp a se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18
0: Skala bala motheletseng wa Travel FM gore kgwedi ye ke kgwedi ya Afrika mme Afrika yona e re le go yona le yona e na le mathata a yona
3: Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika Ipsine ka kgwedi ya Afrika Hashtag ke mo Afrika
0: Hashtag ke mo Afrika go Afrika ya dina lady ebile ko go tseela kosa yes Afrika Olisien Kuti Morwa Fela Kuti a se tshe go le tlhopa sa gagwe sa Fellas Egypt 80 go tseela kosa African problems

0: yo yo e ba ka o hwetse ga botse masini ka le Kampala ke ba ka o bolaya go go botsa nete tu ra o boloka Thobela FM mo shate watsebo le boi tabi show Sion Sack ha Arambarodi.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Ebile o hwetsa ditirelo go fitla go 745,000 rands ka ngwaga. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Hey. 086-000-2452. Gibuchinamegala. 086-000-2452.

0: Yeah. Ke nnete man. A re go ikwa mo lotshana ke gona go botsa gore ga botsi nna le wena ke gona ka re thoba ka tsela ye. A re tsene ka gare ga ke kgetho yaka. Happiness mo makeng dumele ke go lebogisa mma ga gonne go ba le wena ka lenano le lla. Africa ye dina lady ke leboga le bone ma bone magopa a ka ditaba tsela tsa iri ya senyana ke leboga ba ga shika mo ka botlhempela ga ka ke leboga botlhe botlhe ba ba thelitse ka o motsotso nna le wena re ga ga ba iri tshepe le fitla ka iri la bolo sumete a go di mo ga tlhogo mo ke tla ba nkitse ya thapo ka le tlhala go na DJ Oka are tafle nya motswako Africa bo roye me ka mothumo ele gore le papa le tsa kgole ya motho re ya di bona Premier League shiwe ya sepela bana Betway Sundowns ba sa jo go bosha se welele ka tshe shupa go tshene ge Orlando Pirates le Magezi go ite tsa ga botsoro sa le tshepe di Orlando Pirates mo ile gore Orlando Pirates ba khumana penalty ka ye ba ka se sepa ka tla bona rena go tla shume ga joang nna lo wena re fa nnete khona ya shala gore sa rena mo shumo go no re ghetefela ka go tsana Facebook ya tbala FM ya ka bo mpotsa rena mo ka etse le khono gomme o ka romela mona checka voice note ya WhatsApp go nomoro ya 0654 35505 akimele re wena o ka gona go kgetha ya gago go xa nna ka itopa ka rolo ka le yona ka re ga wireless mo re tseneng kgwedi ya Africa month Africa bo ro ye medika mo tumo ile gore ka ngwa go bona 1996 ka go pola gore a litara ya petrol e bile 100 e bile 180 cent ya diesel ile 160 cent a 2006 ga pa ya na melela ya ba 7 rand a mo ile gore nge diesel le yona ile na pila na melela le yona gona fao ye tetse ga botsora a ile yona ya na melela mamotla 26 rand ai ere ke shiman
1: Trente Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya di iri tse 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trente Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Trente Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Botsa bagwera. Bashumi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobela FM yaka re latele ke ke Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
3: Sun City are you there?
4: Ziyakhala mo Sun City e buile gape e tla go itshwere ka festival ya moswana noši ka di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate

0: Sexy.
1: Le kae?
0: Re bona ke ragata pitse ka mamoletse ga le go di khurukhutsa.
1: Batho ba khurukhutsa dumela.
0: Ai Brenda Fassi, e sa le ka mo ditsebeng man.
1: Is someone to love.
0: Is someone to love Brenda Fassi.
1: E re a le bogatlhe.
0: Thank you.
1: Thobela FM shot 086-000-0252. Ke a o topa ka re ga wela sekena le wena dumela.
2: Na o jaa sa ke.
1: O rola o rola le kae?
2: O lukile monetse.
1: Aga.
2: E ya ka o ke nna go nna ke tlhile go bua ka ka sa ke la ka o ska kwat.
1: Wa di yang?
2: E re ke nna ke tlhile go bua ka sa ke.
1: A ona le ka melato.
2: Ke Joel Mamadi ka maboko mang re taka mna ke ene o ya Jonas Konga iwe.
1: E go mo ditlile batho.
2: Amen.
1: A ba dumela ka drata.
2: Tsabela ngwana m.
1: A tsabela fa mo shot wa tsibola ba itabisho shile metso tsi bontsha ke masimo ya mane fela bya lona akira masimo a mabedi a re lebele iringe la ya bo le so me tsabela fa mo shot wa tsibola ba itabisho ntumele ke ka fa tla ba ke ya bua mona kwe sa fetse mpelo.
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Ebile o hwetša ditirelo go fitlha go R745,000 ka ngwaga. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go R5,000. A Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Le ke le tjaji le a fa sebola
5: sonta reng sona se go le ke le tjaji kopana le nna a tsa sebola ke tla ba ke re le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile go miena o tla ba ari ya kanya bophelo bya gago
6: ya kanya bophelo bya gago botlhaka tlhakane ga o tsiburu ka swara ga wa tlogela kae
5: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba abolela ga bo matswale le bomma lenyalo
7: re bolela ka lenyalo le bomma lenyalo le bommatswane
4: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ira botshelela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo ke Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo re go gopotša kae re go gopotša nako ya motlha momene 6 Morashwa mo Thobela FM.
8: Thobela wa Ramzix man hashtag kgetho yaka o bolela le mogaga ka tlhagatse ke gopela gore o mpapalele me Patricia Majalesa ge a re bobathi o nkgopotsa ka nkuwankuwa stadium go tletse go falala.

0: Ya. A o go, a o tsore na meledi jwala. A re tshwara fase. Yabo. A ke tshile kwa ngare ka thobela FM shate kwa tsbolo bo ithabisho yeme bi difela metso tso jo e ringela ya bolo so be tsola fase. A doctor na le ke o ikuleng. Mo ile go re pelagana go tope tshe o le seng shopping a re bona se go pole bo ikhantso. A poverty le yona e tshile fa no. Aba ma jale sa ba bona arna ga le petrocia ke nna ka gore le tsebo re ke bolawa ke tlala mo ke le nteng mo ke le gona molamo king monada a le re o ikwile ka ga wireless a go mme ke nna ko ela gore bele gona nna le wena rena pere top mo ba challenge ba ile gore ba le ghetile dikosha a re kwa re bomang ba ghetile di fee a re gona o di topa ka ga wireless re bona rena re ka di ya jwang a mo ga le mfa ke mo ga le mo ba challenge ba ile gore ghetile koshana ya gagwe ke nya ka re pele fa ke mo topa ke di re se sengwenyana fa gore nka mpotse ka botlhatse bya ga go feleletseng tswara bela sa Moscow ba shooter no Moscow ba shooter tswara fela jwalo ke naka re tsena ka mogokenya ka na ka re tsa mabela le mamthabana ya
1: di ne
0: go no chaba wa tsiba dina le go no chaba wa grand tsene ka le shakeng le le shile ere go tope go go amagela sa makere dumela mna ge shuna uwa
1: Aki
0: ke bona mola tlo zekwa ga sa. O ska e bona mola tlo go tshele tse fa
2: re kwena le
0: wena
2: o za flo go di ga mashanbene se ke. Ke khopela onralokele go sha ya pleasure eng go ka 2022 ka di 8 January. Ke tsiya wa ka snepe sa le botlo ke ranta putana ka ke bina le yena ke re ke tshilano ka jorotane le wena ke re. Pleasure are e ke tshilano ka ya Jordan ntshike ka diatla ya ba le ke motshweri ke ntshike ka diatla re tshilano ka jena ya Jordan ke re wena ke sepela le wena a go ne o ile gore o tore ga ga ntse
0: amen mushate zaf dumela
1: ya go tsa di fa nna mo ga ga ga mana o mpopotsa ke ya ke re suti ka nnete ka matla ka maina ina magolo
0: ya
1: ya ba le ke Kalau kajurutani kita malu gaji mana masih bela karuena, untuk kalau kuno malu gaji tui.
0: Malu.
1: Ya, mana kelasa orang cikai kariat.
0: Orang cikai kariat lah, wamu cikai kariat lah.
1: Kalau kajurutani rogona, karuena malu gaji tapi tui.
0: Oh ya.
1: Yeah.
0: Mna zafulo go di ere nna ke dire mushumo wa ka wa go topa go shele re yona o e khopetse mo moyeng go me o itheletse o ipsine ka yona re re mathatse le mathlono le go wena le mmalo go ditlhe.
1: Ke tloga go go leboga mna mofiti ke motho go tsheri ke ke na le yena kana ka se se bak.
0: Mmalo ntumelele ke itope go shale na o ishu.
1: Ke a go leboga ke a ile wa tsaya mmalo go jo o mo direti le tsai.
0: A ba di bele ka fa ga le go di. Eh,
1: le rabotse.
0: Dangi tola fe moshate wali ya lemo ya nchike kadi ya ta pleasure chama nyalo adumela buledi.

0: Mashambela Street. Ke kgopela o nralokele koša ya pleasure e nkgopotša ka 2022 ka di 8 tsa January. Ke tšea wa ka snepe sa leboto ke ra ntaputana ka ke bina le yena ke re ke tshelano ka Jorotane le wena ke re pleasure a re e ke tshelano ka ya Jorotane ntšhike ka diatla yabane ke motshwere ke motšhika ka diatla re tshelano ka ya Jorotane ke re wena ke sepela le wena a gonne o ile gore o tlo re ga o gantšha
1: mošato wa dialemoya ka nnete ntšhike ka diatla tshwara fase ke okileng pela ga yano fano kwešane e le gore kgethilwe ke yena safle go dia re bona le nna ke re wa ka shuwa tale ke nyaka gore ke bine le yena a re le ka nako e ke moleletsa o na le yena kgauswi le wana o nyaka go dira jalo gore le wena o kgone o kwa ya gago e ralo ka moyeng o tla dira ka mokgwa o tshwanetseng ka ona ntumelele ke feta ka mabenkeleng ke ya boa.
2: Hello South Africa, na o na le mathata a ka kamoreng? O tshwenya ke sefola, sukiri, high blood le mathata a mangwe a semoya? Moprofeta Leduka o gona o thuša. O ka mo hwetša mafelong a a latelang:
3: Jenfes, Polokwane, Pretoria.
2: Le o moleletša o ka mo leletša mo dinomorong tše:
3: 0661 667 945 or 076 116 0218.
4: Ke magona tsohle.
5: A o ikwa o gateletše monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhokaganyo wa go tša thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetšwago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
6: Kgetho yaka. Ye ke nako ya go kgetha koša ya gago. Re raloka kgetho ya gago bjalo ka motheeletši. Ra go dumiša, ra go opetša moraorago le go tsikinya maikutlo a gago. Amogela Zax Mogašwa ka go nameletša tšona ka tetelano. E kgopele, e kwe, e rate, gobane mmino o a bolela mo go ke kgetho yaka.
7: Ke nna Mdlelekazi Ncongwane, ke dula ka mo Moroke, ke kgopela koša Grace Lee Chiselhill.
6: Ke Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.

0: Koša ya gago, kgetho ya gago, kgetho ya ka go Thobela FM le Zex Mogashwa.
1: Ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
2: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika
3: Bomma, tlogelang dipitsa. Thobela FM e bomema bomma ka moka go tla go ipsina le bagaši ba Thobela FM ka tsantsaga sa lesome May. Go thoma ka iri le semete mo mesong. Ke re lefelong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mono Polokwane. Yona yo, bagaši ba Thobela FM le bararaloki ba Matlhakong ba tla ba le gona ba e leng gore ke bomma go tla go ipsina le lena. Lenaneo la melodi ya boiketlo le tla be le gašwa Thui ke Man of the Match, Sandy le Dikgari. O tla ba le gašwa go tswa gona Uhuru. Eben Matjila o tla ba le gona go thabiša ka mmino. Gore o kgone go ba karolo ya moketeko wo mobosebose woo wena ikgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di starter matena main course le dijo tsa go fološetša dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa Thobela FM ya letlhompha
0: Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
4: Thobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa tša gašo go lebeletše gašo ya ditaba tša nnete go se tšeele tlhakore ditaba tšeo di sa bake go letlhoyo le dikgogakgogano goba tša go bolela ka thobalano ya go thothwantšha ditsebe ge e le gore go na le gašo ya ditaba yeo e lego kgathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 goba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za goba o ka no ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024
0: e kgopele ikwe e rate gobane mmino wa bolela mo go ke kgetho yaka
5: se bolela le Clement Madie e se exibe ke rompetele kushela ya yomasekela kaulism dalala grobetse botsa tsapsa po la la Clement ka moga de khala ga magoba right six right

0: o mongwe mo laetša lona shutseni fano ba re zex ke na le wena ke go thile dije ke beile tsebe ka metlhale ka mabaka lipsonna mphahlele a re ke thile dije ke le ka mo steel dale south hills o thile dije a na le moshe shepherd sekokotla a masombe ke tlhano metsotso o re lebile e ring ya bole sometee dj o ka gona a tafuleng ya motso wa ka o ka irela sometee nna e tlabe e le gore ke nako o ke paka seleng saka ke ya honeymoon a ke nyaka go ngwala mangwalo le nna ke tshwane le ba bangwe a ke ngwalele wa ka wa dali a ke mmoje le nna gore ke morata jwang a ga ke tse ke ba bakaya ba e le gore ba kgona go humala sebaka sa go fela ba ngwala mangwalo ba ngwalela ba bona didali tja bona banna ba ba botsa ka mokgwa o ba ba ratang ka gona molaetša go le nna sewaka a ko mongwe wa batheletse ba thobela fm a re sexway re a rata go a ngwala mangwalo re ngwalela batho ba rena re ba botsa ka mokgwa o re ratang go ba re ba ratang ka gona le nna ke re tswelang pele ge o nyaka ya gago koša e raloboka ka mo weleseng romela molaetša ka lentšu mo nomorong ye ya 065 074 3505 e re ke ko rena ba go ngwala mangwalo ke bomang ba ngwalela bomang a thobela fe mošate
1: thobela thobela mozexma yebo ai nna ke kgopela go nrekele koša ya maredi a re nna ka ngwala lengwalo ka ngwalela maetrale ke mmotse gore ka bokgo ke mo ratsang ka gona yo ke boya letekgenile tsebe ka mo tshengisa kanko.

0: basadi ba ba leta dikgoro ba tlile ka moka ba eno mo ba tlo ntlhalelela
1: a le na ke makeetse ke re bane ee mamotlha gatheo bo sele jwang
0: o naana jwang ka bona
1: ke nagana gore le kgono le o ntšhitse ka tshwene
0: oraora
1: le kgono le ke gore o diao ka ro nna sona
0: keite wena
1: ya kore a ka ketse le gore ke a di bona bosiwe ke le fa ke šoma
0: ea
1: ee o na le karolo engwe ya ka ke bitsa gore ga re ope tlhoko mo le gore ke letse ba leta dikgoro ka moka batho gore ba tlwa ba šoma ke re tswang
0: ena ba eme botse man
1: ee ba
0: a ke ra ke ra gore
1: ba e a ba eme botse o bona
0: sho ba eme botse ba lebeletse mo lefatsheng
1: ya
0: re ba rata go tswa ba sadiba ba rena
1: ee
0: re ba rata man re ba rata ile ba gore nna le wena a rena dikoloi
1: ee
0: a re le ka petrole ba ka se re tshwenye ka gore re laten ka koloi
1: ee
0: o no ba gopela ba namele taxi
1: a taxi tsone ya namelela wa tshwane
0: ee mara ra re date rantanyana taxi yona re e ka re palela
1: a e ka se pale
0: yona e ka se pale ka re ka koloi o tlo re re late ee a fitlha a ba nyaka le drink ya nyaka le 1, 2, 3 o mo latile ka koloi
1: e sentse a boela morago
0: ee e a tura petrole
1: a ke lona a ke mathata
0: nne
1: Ei,
0: that's why I said I could go. I don't know if I can buy a second. I'm really.
1: I'm going to go. Exactly. Pelo tsa maga. O tswa ke paletse go ya mletlo o mongwe e ka bakala gore ke sna motho nka sepela le yena.
0: Mhm.
1: Eh
0: o sna yena.
1: Be ke sna motho o nka sepela le yena.
0: Ka palelwa
1: kuyi.
0: Nga no sampitsa.
1: Eish.
0: Ore ya sna. Be ba sna ke le go rola Adam. A
1: eh.
0: E bona ka laefa.
1: A wa. O tsi o mongolo mo ya lugile.
0: Ka kwa o huru go sasa.
1: Eh.
0: Eh ba sadi ba taba ena maphapha. Ke ra mata ba ke mo le mo tshebele FM. Ee, le bana ba ba mema.
1: O ya.
0: E ya ka go oka o topa tope.
1: Ba re toela dipitsa.
0: Ba re ka sa toela dipitsa. Ro ja ka go ne ba feka go sa.
1: Lo ena rena dipitsa ke re. Bo toela dipitsa.
0: Ke tla toela. Ke ipotsa ke ke mo bo ya ngona ho sna motho.
1: Bona go le ba di ba bina so.
0: Yesh. Ba tswa mo letse. Ke tla le jengoka. Hawa. A ngwana wa palelo. Ngwana wa ke le shade. Yo yo. Gore ya le batile tswa tsola FM. Ke tla le bona gape mo baking e tla go ke tlogela ka Brand Russell RI Deal World DJ wa ka tla ba nemela ditafona. A re kopana baking e tlang. Bye bye.

0: okay, o dumelang. Le gona?
1: Gona le kae?
0: Nna re gona tle.
1: O bolela le mmopo ka makgoba setofu.
0: Ka mogola makgoba setofu ka fa o le ena mela tafolo ya motswako.
1: Ya re enamela male go jwane se malatsi a makanye.
0: Eh.
1: Le mothalagano kwa makanye. Le mosadi a kwa big line ke re hippie Mother's Day.
0: Happy Mother's Day, home bo makapo ka re a bona.
2: DJ Oka.
0: Hello.
2: Ke namela ke le mo 012 Pretoria CBD.
0: Ka mo kona Pretoria ka fa ole, namela ta fola mo bona right sina ka yona kere.
2: Bona ke namela le kgwala ke mira se le go ke kana le poli tu ba gale.
0: Ah o poli re a le boga.
2: Le ka pa ke la saru.
0: Ah re le boga ile tle. Ta fola mo tsaka ro lo bucha. Okay. Ta fola mo tsaka. Hello. Okay, clip re le tle ka ofela ba gona ka romela. Ka ofela ba rometse WhatsApp ke tla ba ke lebella gona ke bomang. Ho me ba gona ka letsa le bona. Re ba leboga. Etla fa weng. Ke o mphong o fa we o ne go re bana pe bana mele ba bangwe. Ba hotspot fa, ba hotspot. O bo tshe go re bona. Ha re ina mele tafula mo tsa kwa ba romela fa le go WhatsApp mo go 0713696606. Ho wa mo la go Facebook re gona ke thobela FM ya ka. Ba hotspot.

0: wa le nna tsena metsi tafole ya motho wa koko e namela le ispaele le sese go tswa ka mmabo chapter bakhulwane ka e namela le kabelo makhubedu go tswa ka leboeng makopong ke Edwin Komane ke le ka mophalaborogane kula kgoši makhušane ga ya ke leboeng tsong yana motsema shatrusted wa motsenele ga matlapang kwaletše
1: Tumela DJ Oka ka mo gashong ke nna me ditafula mo tswa go ke le ka mo mangkhaile ga mo lepa go simolle po ke nna me tshe mo shumo mo go kana e le go kabelo ra mushaba
2: tafula mo tswa go ke nna mela le filimone madingwane a le ka diphale mme re ma tshea le ka diphale ke lompa te mo re ma le ka madins e ga mametse ke a lebo
3: Ke o go tsena kwa go mpotsa na kwa ila go sloisa le sechebo ka bitsisa le sechebo a di wele ke go slo pele pele sechebo tsena kwa go tsena ga rinese tsikinya mo se lo na mera tafula tafula e robe ke o tse wa wena DJ o ga o na u le le di music ya bo tsori tomba e wona mo gwe u beta music gore motho a draya a sa tsuri na e kai Tsukinya mozela.
4: Letjatji la di kgosigadi. Ba shireletse.

0: ba ratswa ba re ge ba ekwa pa ka gore nnete bana ba bona ba ba rata ka o fela motlhomo o re no romela meletša ntle le fawe o no romela molaetša fela mo bomma ka moka le ge ba seo o no romela molaetša no ra wa bomma ka moka 1 2 3 ka mogolo o tlo o nyaka ka gona ka mogo o tlo o nyoko balakaletša ka gona ka mogo o tsebang ka gona ka mogolo ba tlo ba tshwara thipa ka bagaleng ka gona re ya ba tlhompha re ya ba rata masolo gore ke dula le ena a le tee ka mo gae a le tee go na le bomma ka moka ba ka mozanzi ka mo ee re ya ba rata ka moka ka gore akeno fa motlhala ke no gore bomma ke bomma ba le gore ba tloga ba re beletse basadi ke bomma le gore ba tloga ba tlhokometse ee mmase mmo le gore ke wampeleileng mma ke mma e ka ba motlho mongwe fa matswale ka moka bomma ka moka bathelete bomma ka moka wa theletse dumelang ke a le rata tlhe bomma ka moka ya jole ka fao ke a dumela gore kule ga botse batheletse gore le meletše le o tlo ba le e romela fa e le bo meletše le gore fa e lebitse mo bomma ka moka mokana ba wane rawa mama ke re wa fao ge motlho ngwe o nyaka go romela molaetša mma a gona gaufi goba a sa le gona mo lefase ra ba gopola le bona re ya ba gopola ke nnete jalo ka gore ge letla mojaji la mokuto mojale batho ba le batlo ba sena ba bomma ka mo gae ba tloa ba kare ba kwa botlhoko kudu-kudu-kudu eno ba gopola le wena fa o ra wa mma le mo a robetse gona ke re bana nkabja le gona a no o bona jole pele yaka e o buletse koša mola jalo fa oeng ke re romela meletša mokuto mojalo re no re bomma ka moka bomma tšatši le ke la lena e tsileng ka lona ebile bona re ya ka fa legola uhuru ka uhuru re tsina le bomma ba re tobona dipitše tšeweng o gomme o iwa kwa tša bomma ba iše uru bo ja
1: bomma tlogelang dipitša tobela fm ebomema bomma ka moka go tla go tsina le bagaši ba tobela fm ka santhaga sa lesome mmei go thoma ka ire lesomete mo mesong ke re lefelong la dijo la uhuru cafe and wine emporium mmono polokwane yona yo bagaši ba tobela fm le bararaloki ba matlhakong ba tla ba le gona ba e leng gore ke bomma go tla go tsina le lena lenanao la melodi ya boiketlo le tlabe legašwa twi ke man of the match sandi le dikgari o tla ba legašwa go tswa gona uhuru eben matšila o tla ba le gona go go thabiša ka mmino gore o kgone go ba karolo ya moketeko wo mobosebose wo wena ikhweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore mothers day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course le dijo tsa go fološetša dessert le mekhuto ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa tobela fm ya letlhompha
2: tobela fm mošate wa tsebo le boithabišo
0: mošate wa tsebo le boithabišo mošate wa dialemoya tobela fm nnete ya letlhompha bomma bomma ka moka bonang re ka fa legola uhuru ge roipsena wena ka moga e ka fa o tšea bomma o bakuke man bakuke ba e ka fa legola uhuru ba re ba spoila o na le polelengwe ba re bona ko spoila bomma ya rie ka uhuru ro spoila bomma rena re ba bontshe fa gore bona le a ratwa man le a ratwa man romela meletša lena gona fao mo go WhatsApp mo go 071 369 6606 romela WhatsApp gona fa weng le le o bolela melaetša tsweletša melaetša fa weng le letšatšile bomma ka moka fa o le roba lebiša melaetša ya o fopanafopana gomme re ba bontshe ka mogolo o tla re ba ratang ka gona re ba bontshe ka mogolo ba ratang ka gona sealemoyeng 071 369 6606 ke nomoro ya mogala ke nomoro ya WhatsApp romela gona fa weng ntle le fao ke tlo ba ke bulela megala gomme re no kwa gore na lena le reng
3: letšatši la dikgošigadi ba šireletše le